0: sa sabuna, Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
6: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
5: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
7: Tindugo

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
3: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
4: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
5: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko itong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Ang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo na wala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
4: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
6: Arthritis, isang sakit na nagpapahirap sanhi ng impeksyon o pagtanda. Isang sakit na pumipigil para magampanan ang ating aktibidad. Nangangailangan ng matinding panlaban.
7: Boss Herbal Capsule.
6: Pinagsama-samang baraba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong labanan ang sakit na arthritis. Labanan ang arthritis. Regular na ehersisyo, tamang pagkain, ibayong pag-iingat. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
8: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
9: Siyempre naman.
8: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
10: Wow! Gustong-gusto ko yan!
8: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Ginseng. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
9: Honey, maagang patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
10: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
8: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
9: Healthy na?
10: Pampaligaya pa.
8: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
9: Basta may black,
10: may balak.
8: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
11: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
12: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
13: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
14: Dr. M's Amazing Tea.
13: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste. High in nutrients.
14: Dr. M's Amazing Tea.
13: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka?
14: Mag Dr. M's Amazing Tea na.
13: Masakit ang katawan? Relax ka lang.
14: Mag Dr. M's Amazing Tea na.
13: Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
14: I'm Dr. M's Amazing Tea.
13: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
15: Ako si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
16: Ira Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Ira Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
17: This is Taylor and you're listening to One Radio FM. Tindugana.

Well, it's the start of your work week. Kamusta ka na nga ba, kaibigan, sa iyong pag-eempleyo, as in pag-negosyo? Ako po si Cecil Amog. And kudos sa Department of Labor and Employment sa pinakahuling Labor Day celebration. Well, as consumers and local micro-entrepreneurs benefited from the conduct of the Kadiwa ng Pangulo in celebration of the 124th Labor Day sa LCC Mall sa Legazpi City. So, ayon sa Philippine Information Agency, alam niyo po ba, the said activity generated a total of 98,609 in sales. So, talubo talaga kayo. A total of 36 participants joined the one-day activity. Ito yung mga exhibitors, ha? Showcasing a variety of agricultural produce, processed foods, and other locally made goods for Bicolano consumers. Sinabi po ng Department of Labor and Employment sa Bicol Region, Regional Director na si Ma'am Imelda Gatinao. She expressed gratitude to all partner agencies, exhibitors, and consumers for supporting the Kadiwa ng Pangulo initiative during the Labor Day celebration. Sabi niya pa, nakatutuwang makita na patuloy na tinatangkilik ng ating mga kababayan ang Kadiwa ng Pangulo dahil malaking tulong ito hindi lamang sa mga mamimili kung hindi maging sa ating lokal na negosyante, magsasaka at maliliit na entrepreneurs. Sa pamamagitan ng ganitong mga programa, mas napapalawak natin ang oportunidad para sa kabuhayan habang nagbibigay ng abot-kayang produkto sa ating mga manggagawa at mga mamamayan. She also added that alongside the Labor Day Job Fair, the activity reflects the government's continuing commitment to creating more economic opportunities while helping workers and their families gain access to affordable basic commodities. And alongside the Kadiwa ng Pangulo, the Labor Day Job Fair also opened employment opportunities for job seekers. So merong 27 participating employers offering 1,452 local vacancies and more than 2,000 overseas job openings. Katalubo, nako, talubo sa iyo, mga kapwa Bicolano. And speaking of tumalubo, ang nanalo po sa ating talubo quiz noong Biyernes ay si Cristina Belchez Ortega. Maari mo na rin kunin, Cristina, yung iyong LCC gift certificate Dignitabi sa estasyon. At sa indyo mga kaputan, maari po kayo mag-text sa 0962-409-3467. And sikapin din nating makapanayam ang FIVOX. At ito ay patungkol sa latest ano, na pag-aalboruto ng Bagyong Mayon. Nakita niyo ba over the weekend? And kaway-kaway sa mga tagapakinig natin dyan sa may 3rd District Tabi, ingat-ingat kayo. Hello kay Pastor Nolly. Kamusta na kay Pas? At ang inyong pamilya dyan sa may Ligaw area. Okay, sabi ni Vanessa May Bobelio, good morning po. Good morning, Ma'am Cecil. And pabati po sa Gabos na taga Ginubat, Purok 5, kay Mama Elsie, tapos sa Gabos na taga San Isidro, Iraya Malilipot, lalo na sa Monte Alegre family, kay Tita Evelyn at kay Baby Sky, at salamat po. Hello din daw sa mga taga Malilipot, sa Neo family, kay Ate Vanessa, kay Sally Belchez, at kay Tia Lil Bongat Bitago, at kay Tia Pina Bona Obra. Salamat po.

0: Okay. At sa mga nagnanais din po na mag-join ano sa ating massage therapy, ito ay free po sa lahat ng mga mamshies. Okay? So, kita-kits tayo this coming Friday. Magpalista na po sa ating All for Christ dito po sa One Radio. Ano?
1: Papalinig ang tanga, no?
0: Okay.
1: Tabas.
0: Sige. Sa One Radio FB live stream, sulat niyo po ang inyong name, age, and ang inyong address. And sa ating cellphone number 0962-409-3467. Okay, nasa linya po ang ating CDRMO Digditabi sa Tabaco City. At ito ay patungkol sa latest na pag-alboroto ng Mount Mayon. At ang pinaka-affected, as we know it, ay ang Ginobatan na area. At batiin natin na si Sir Jel Molato. Good morning, Sir Jel.
1: Hi, good morning, ma'am. Good morning po sa mga nakaantabay sa iyong programa at sa One Radio.
0: Mm-mm. Sir, kamusta po? At ano po ba ang latest ayon sa FIVOLC sa patungkol sa pag-aalboroto ng Mayon Volcano?
1: Well, sa ngayon ay nasa alert level 3 pa rin tayo ngayon, ano? Hindi naman po na gumalaw at hindi po itinaas ng PVOX. Ang nangyari po, Ma'am Cecil, ano, yung nakaraang Saturday, nagkaroon ng Strombolian activity yung Mayon, and may lava fountaining at yung lava dome collapse, no? Yung lava dome collapse na yun, yung mga deposits na inaibaba for the past several months na pag-aalboroto ng Mayon, at bumaba siya doon sa Miisigali, no? Nang mag-collapse siya, dumaan doon sa Miisigali, that's why nagkaroon tayo ng mga ash falls na nai-record.
0: Okay.
1: Ano? More or less 2.4 kilometers base sa PVOX yung ibinaba ng lava. So, still alert level 3, at tama po, ano, yung 3rd district, Kamalig, Ginobatan area, ang apektado ng ash fall. At agad naman po na nagpadala ang ating alkalde, si Mayor Ray Bragais,
0: okay,
1: ng tulong doon sa Ginobatan. Deploy tayo

0: yun, natila doon din sa area na yun, medyo nakakaabot ba ang ashfall?
1: Actually, nag-monitor agad tayo ng oras na yon. Mm-hmm. At base naman po sa report ng mga punong barangays, wala pong naitala na asphalt dito sa atin during that time. Mm-hmm. No? Pero pinamomonitor pa rin natin dahil syempre hindi naman talaga permanente yung ng hangin. So there is a possibility na mag-shift ng habagat yung hangin. So probably magkakaroon tayo ng konting epekto dito. Mm-hmm. Pero yung nangyari po kasi ay talagang bumaba doon sa may third district.
0: Yes.
1: That is why yung abo ay nandoon talaga po na
0: ngayon sa current na wind direction, hindi po ba na-mention niya rin, ano, maaari po na maapektuhan din, ano, ilang mga barangay sa napasok dito sa 8-kilometer permanent danger zone? Or
1: yes po, may possibility kasi sabi po ng PAGASA ay nagkakaroon na ng shift from northeast monsoon to terminated na ng northeast monsoon, magsi-shift na papunta sa southwest monsoon or habagat.
0: Ano,
1: so kung ganoon nga mangyari, ay habagat na tayo, siyempre yung hangin ay papunta sa atin. So there is a probability na talaga maapektuhan po tayo ng pakunti-kunti ng mga apo.
0: Oo. So at that rate, na-mention po ba ng FEVOX are they expecting that this will escalate itong aktibidades ng Mayon Volcano?
1: Sa parameters po na tinitingnan nila, hindi naman po. Dahil yung nangyari ay lava collapse. Ano? Lava dune collapse. Ibig sabihin, yung deposit na po yun na nailabas, na nagkaroon lang po ng collapse and bumaba. Ano? Mm. So, meron tayong palagi nangyari, yung pyroclastic density current or yung ozone, na yun ang natipon. Ano?
0: Okay.
1: Natipon ng mga lava.
0: Mm-mm.
1: At syempre, sa bigat na at sa volume na, talaga magkocollapsyon. Yun po nangyari nung nakarang Saturday.
0: Oo. So, hindi naman nila nakikita yung scenario na magiging disruptive eruption ini, sir?
1: During our meeting last Thursday with PVOX, tinanong namin yan with the volume na nailabas na since January 6, less ang chance na ito ay magkaroon pa ng isang malaking pagsabog.
0: No?
1: Dahil nga sa nakasingaw na siya at nailabas na yung ibang mga sediments, ano? So medyo less na yung probability. That's according to PVOX, ano? Pero hindi pa rin natin inaalis yung probability na yan, na posible talaga na magkaroon pa ng mga eruption dahil nga hindi natin nakikita kung ano nasa loob pa ng Vulcan Mayon.
0: Oo nga. Okay, so at this point, ano po yung ating panawagan? Una sa mga nasa evacuation centers, sir.
1: Well, unang-una, gusto po nating magpanawagan sa ating mga constituents, ano, na i-share lang po natin yung balita, yung information na talaga makakatulong na hindi magkukos ng panic sa ating mga kababayan. Ano? Kasi syempre, yung ating mga kababayan na sa ibang lugar, makaka-affecto po yun na nangyayari. In fact, sa akin, marami rin po nag-message.
0: Yes.
1: No? So let us just relay and post yung talagang information na galing sa PVOX, galing po sa mga ahensya na nagbibigay ng tamang impormasyon para hindi na po makadagdag ng pagpanik sa atin. At sa ating mga nasa mga evacuation areas, ano, manatili po muna tayo dahil hindi pa po nagbibigay ng go signal ang ating PVOX para sa decampment, and we are doing our best, ano, na maibigay at mailatag sa PVOX yung mga parameters para tayo ay mapagbigyan kung tayo man ay paintulutan sa decampment.
0: Okay. And at this point po ba ay may abiso ang DOH na as far as First District ay gumamit na ng face mask, lalong-lalo na yung mga nasa 7 to 8 kilometer permanent danger zone?
1: Yes po, hindi naman po talaga minamandato na lahat ay gumamit. Pero for our own safety siguro, gumamit na po tayo. May naka-standby naman po tayo, ma'am, ng mga face mask sa City Health Unit. And anytime, pwede po yun i-distribute, ano, talagang kailangan. So, stay indoors na muna kung hindi naman talaga kailangan po lumabas, no, para maiwasan po natin yung mga sakit dulot ng mga apo.
0: Okay, and kung merong number one need nun yan ang mga evacuees sa mga evacuation

0: centers. Ano po yun ngayon, sir?
1: Ngayon kasi may mga reported tayo dahil farming season ngayon na talagang umuwi yung ating mga IDPs. And sana ano, pag gabi ay bumalik kayo sa mga evacuation centers dahil hindi pa natin sigurado ang sitwasyon ng mayon at hindi natin alam kung anong pwede mangyari. So medyo naging ano lang dahil pinaintulutan natin livelihood yun, nakasalala yung kanilang hanap buhay sa pagtatanim, no? So kailangan lang talaga bumalik ano, na doon sa ating mga evacuation area.
0: And sapat po yung mga naibibigay na mga relief items para sa mga evacuees.
1: Ano, ang ating DSWD ay continuous na nagbibigay. Meron tayo, nagpapasalamat tayo sa mga private donors, mga NGOs na talaga nandiyan po na susuporta sa atin. And of course, ang City Government of Tabaco sa leadership po ni Mayor Ray Bragais na talagang tinitingnan ano yung mga pangangailangan, ano yung magagawa, anong mga pwedeng ibigay ng ating City Government.
0: So sa latest po, ilan po ang bilang ng mga evacuees digditabi sa Tabaco City?
1: Nasa 488 families pa rin po ano, ang ating nasa evacuation centers.
0: Okay, sige po. Baka meron kayong mga huling panawagan sa ating mga tagapakinig ngunyan na morning na ini, sir?
1: Apo, stay calm ano, and mag-monitor lamang po tayo sa ating mga legitimate sources at para hindi po tayo maiba ng direksyon, lalong-lalo na po sa panahon ng krisis, kailangan yung tamang impormasyon ang ating na nakukuha at ang ating mga binibigay.
0: Okay. Salamat, Sir Jel, and mabuhay po
1: kayo.
0: Thank
1: you very much po, and mabuhay din po kayo, ma'am.
0: Si Sir Jel Molato, ang ating CDRRMO Digitabi sa Tabaco City.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio News FM.
4: Tindugo na sa buong Bicolandia.
5: Trabaho ba ang hanap mo? Di ka mawaranin pag-asa. Paniyo na ang latest job listings. Hindi sa Tabaco Albay and beyond. Trabaho alert!
0: Okay, batiin muna natin ang happy birthday ang isang ka-AFC natin. Ang senior, di ba? Senior massage therapists natin. Napakagaling mag-massage. Walang iba kung hindi. Si Ate Sen. Kamusta ka na, Ate Sen? Happy birthday to you. Love you, mama.

Okay, at batiin din natin si Christina Belchez at sabi niya ay sino po ang nanalo nung Friday? Ikaw! Pwede mo lang kunin ang iyong gift certificate ni Gitabi sa Estasyon, Christina. And hello din kay Richelda Binalia. Sabi niya, good morning po. Hello din kay Shirley Sabilia Belier. And sabi ni Richelda, advance happy Mother's Day to all mothers. Sabi ni Elena Banico Barbante, good morning Ma'am Cecil and count me in po for the free massage. Thank you in advance. Okay, and hello din sa ating massage therapists. Kamusta na tabi kayo? And happy listening po sa inyo. At ready na ba kayo this coming Friday? Tayo po ay muli magsaservisyo sa ating mga tagapakinig. And sa mga moms, sa mga momshies na nasa iba't ibang evacuation centers, ay kung gusto niyo po ng free massage, ay ibibigay namin sa inyo tama-tama at Mother's Day na, ano? Magpalista lamang po kayo at narito muli ang aming cellphone number 0962-409-3467. And maaari din po kayong magpa-register or magpa-enlist sa ating FB page sa One Radio 91.3 FM. Hello din kay Rosalyn Cobilla. Sabi niya, good morning Ma'am Ces and watching live. So sa massage therapist natin, calling Jana. Kamusta ka na dyan? Kita kids on Friday. Ayan. Hello din kay Vine, kay Ma'am Alice. Sino pa ba? Si Manel. And si Bev. Si Beverly. Kita kids this coming Friday. Ano? Kasama niyo mga alamat. Hello din kay Mami Melit. Calling. Oo. Kamusta ka na? Kita kids this Friday. At isuot niyo po ang inyong mga... lab gowns at ang inyong scrub suits. Okay? Hello din kay Cherry Carborja at sabi niya, good morning po ma'am and pa-shout out kay Sir Bert De La Rama, kay Kaisi Sabaliero na advance happy birthday and taga San Lorenzo daw siya. Okay. And mainit na aga po. Okay. Happy listening. And sabi ng isang texter, good morning ma'am. Tanong ko lang po, nag-increase na po ba yung dating 6,000 pesos para po sa kasambahay dito po sa Bicol? Okay. Sige, tatanungin natin ano sa Department of Labor and Employment. Salamat!

Okay, at sa mga naghahanap tabi ng work ay narito na ang ating trabaho alert. Batiin ko lamang din si Girly ng salamat sa pakikinig. And hello din kay Mami Salve. Kamusta na po kayo? Hello din. Happy listening. Kay Ate Malu at kay Kuya Obet dyan sa May Kumon. Kamusta na po kayo? Ang sarap talaga, promise. Ng lumpia veggies nyo.

Okay, at initabi, ano ang hali sa... LCC Careers, ano? Ito po yung ilan sa kanilang mga job opportunities.

0: Okay, and ulitin natin ang ating talubok quiz sa gustong mag-join, ano? Ano ang isa doon sa tatlong greats of leadership or leadership greatness? Maaari po kayong mag-text sa 0962-409-3467. O di kaya ay mag-comment sa comment section ng ating FB live stream. At sa mga nagnanais ding humabol pa sa ating free massage, mga mamshies out there, ganun din, maaari po kayong mag-comment sa ating comment section tulad ng ginawa ni Noemi Bueza. Surat nyo lamang po ang inyong address and write free massage. Okay, at habang hinintay namin ang inyong mga feedback at kasagutan, narito na po ang ating Talubo Story for today, ahatid ni Pastor Mark.
1: Stories that warm your heart. Stories that inspire and instruct. Success stories that strengthen and encourage. Here is our Talubo Story for the day with Pastor Mar.
2: Isang araw, ang 6 taong gulang na si Jenny ay nagpunta sa department store kasama ang kanyang nanay. Habang namimili ng ilang mahalagang gamit para sa bahay si nanay, ay naakit naman si Jenny sa isang kuntas na gawa sa perlas na nakadisplay sa isang istante. Ito ay kaagad niyang nagustuhan at halos magmakaawa sa kanyang nanay na ito ay bilhin para sa kanya. Tiningnan ni nanay kung magkano ang halaga ng kuntas na perlas at ito ay umaabot sa 500 pesos. Sabi ni nanay, kung talagang gusto mong mabili ang perlas na iyan, ay kailangan mo itong paghirapan at pag-ipunan. Kagaya ng dati mong ginagawa, ay pwede kang tumulong kay Mrs. Robles upang magkaroon ka ng pera para ipandagdag sa iyong perang naipon na. At malapit na rin ang birthday mo. Next week na ito at sigurado ako na bibigyan ka naman ng lola mo ng pera bilang regalo sa iyong birthday. Kaya tiyak na makakaipon ka ng sapat na halaga para mabili mo yung perlas na kwintas na inaasa mo. At ganun nga ang ginawa ni Jenny. Pagkarating na pagkarating sa bahay, ay kinuha agad niya ang kanyang alkansya at binilang kung magkano na ang kanyang naiipon. At ito ay umaabot ng 100 pesos. Kinabukasan naman ng umaga ay nagsabi siya sa kanilang kapitbahay na si Mrs. Robles na siya ay itutulong ulit sa mga gawain para magkaroon ng pandagdag sa kanyang naipong pera. Pagkatapos tumulong ay binigyan naman siya ni Mrs. Robles ng 100 pesos. At tamang-tama naman, nakagaya nga ng inaasahan ay binigyan siya ng 300 pesos ng kanyang lola para sa kanyang birthday. At nang mabauna ang kinakailangang halaga, ay dali-daling pumunta at bumalik si Jenny sa department store at kaagad na binili ang pinakamimithing kwintas na perlas. Talagang gustong-gusto ni Jenny ang kanyang kwintas na perlas kaya halos ay hindi na niya ito hinuhubad sa kanyang leeg. Araw-araw ay suot niya ito sa kanyang pagpasok sa school at maging sa pagtulog ay suot-suot ni Jenny ang kanyang paboritong kwintas. Minsan ay pinaalalahanan pa siya ng kanyang nanay na baka ito ay kaagad na kumupas. Samantala, bago matulog sa gabi si Jenny ay tinatabihan muna siya ng kanyang tatay at kinukwentuhan para ito ay madaling makatulog. Minsan pagkatapos magkwento, bago umalis si tatay sa kwarto ni Jenny ay tinanong siya nito, "Jenny, mahal mo ba si tatay?" Kaagad na sumagot si Jenny, "Oo naman po, alam po ninyo na mahal ko kayo tatay. Kung ganoon ay pwede mo bang ibigay sa akin ang iyong kwintas na perlas?" Ang tanong ni tatay. "Ay naku tay, huwag po itong kwintas na perlas. Kung gusto mo po ay ibibigay ko sa iyo yung aking laruang princess, yung pinakamaganda sa aking collection. Yun po ibinigay ninyo sa akin noong birthday ko. Paborito ko po yun. Yun na lang po ang ibibigay ko sa iyo, tay." "Di bali na lang anak," ang wika ni tatay. "I love you anak, good night." At saka hinalikan sa pisngi ang bunsong anak bago ito tuluyang lumabas ng kwarto. Pagkalipas na ilang linggo, pagkatapos magkwento ay muling nagtanong ang tatay ni Jenny, "Jenny, mahal mo ba ako?" "Tay, alam po ninyo na mahal ko po kayo ni nanay," ang mabilis na tugon ni Jenny. "Kung ganoon, pwede mo bang ibigay sa akin ang iyong kwintas na perlas, anak?" "Tay naman, wag naman po ang paborito kong kwintas na perlas. Sige po, kunin na lang ninyo ang aking laruang manika. yung pinakabago kong laruang manika. Maganda yun, Tay, at tiyak na matutuwa kayo dito. Okay, di bali na lang, anak. I love you. Sleep well. Ang sabi ni tatay, sabay halik sa pisingi ng anak. Pagkalipas na ilan pang araw, pagpasok ni tatay sa kwarto ni Jenny, ay napansin nito na umiiyak ang kanyang anak na si Jenny at tumutulo ang luha sa kanyang mga pisingi. Bakit, Jenny? Ano ang nangyari sa iyo, anak? Ang may pag-aalalang tanong ni tatay. Hindi kaagad nakapagsalita si Jenny, bagkus ay inabot ang kamay ni tatay at inilagay sa loob ng palad nito ang kwintas na perlas at sinabi, "Ito na po ang hinihingi niyong perlas. Sa iyo na po yan, Tay." Halos ay nangingilid naman ang luha ni tatay sa ginawa ng anak. Habang kinukuha nito sa kanyang bulsa ang isang kwintas na may tunay na bato ng perlas, at ito ay ibinigay niya kay Jenny. Labis-labis at naguumapaw ang katuwaan ni Jenny sa kanyang bagong kwintas na higit na maganda kaysa sa kanyang dating kwintas. At ganito naman ang winika ni tatay. "Alam mo, anak, matagal ko nang inihanda na ibigay sa iyo ang kwintas na iyan. Hinihintay ko lang na ibigay mo sa akin ang iyong perlas upang mapalitan ko ito ng totoong alahas." Well, kagaya po ng kwentong ito, minsan ay mayroong mga bagay sa ating buhay na hindi kaagad natin maisuko sa Panginoon. At ito rin ang dahilan kung bakit hindi maibigay ng Panginoon sa atin ang mas magandang bagay o ang higit na malaking pagpapala mula sa Kanya. Sabi nga, hindi natin maaabot at makukuha ang isang bagay na ibinibigay sa atin hangga't hindi natin binibitiwan ang anumang bagay na hawak natin sa ating kamay. Kaibigan, ano ang bagay o mga bagay na hindi mo pa naibibigay o naisusuko sa ating Diyos? Ang naas nga po ng Panginoong Hesus ay ang ating lubusan o 100% na pagsusuko ng buhay para sa Kanya. Sinasabi sa Lucas 9:23-24, sinabi ni Hesus, ang naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito, ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng tao, makamtan man niya ang buong sanlibutan, kung ang katumbas naman nito ay ang kanyang buhay.

Okay, at bago ang lahat ay pinapahatid natin ang ating condolences kay Kuya Manny, ano, at yung kanyang tugang, yung bunso nila ay sumakabilang buhay na. So condolences po Kuya Manny, and praying for you and your family. Okay, at nakuha rin natin yung text ni Juliet Loria. Siya daw ay magpapa-register din, ano, sa ating massage therapy. So sa muli po, ang aming pakiusap po sa inyo ay kapag nagpalista po kayo, please make sure na kayo po ay sisipot, ano, dun sa free massage. Kasi sayang yung slot and sayang din yung mga tokens kasi in-order pa po namin. Okay? So, si Monica Calaur, yan, taga San Isidro, Ilawod, Puroxete, Madilipot, Albay. Hello din kay Marilu Mirandilia at hello din daw sa Gabos na taga San Francisco, especially sa Mirandilia family. And sabi ni Marivic Bonto Burak, always listening, live na live po kayo dito sa amin sa San Miguel. Always na nakikinig sa inyo si Marivic Burak po ini. Ayan, hello. Uy, Marivic, gusto mong mag-volunteer sa massage therapy natin. Okay, and good morning din, Ma'am Cecil. Shout out sa Calios family, lalo na po kay Carl at Zion. Okay, so ready na po kayo? Ang nanalo po sa ating Talubok Quiz ay walang iba kung hindi si Roslyn Cobilia. Yehey! Good morning, Roslyn. Tama ang kanyang sagot, personal greatness. Okay, so salamat Roslyn sa iyong pagsagot. Hindi lamang kay Roslyn, salamat din kay Angelito Ortega, kay Julius Bongalos, ano? So maraming salamat sa muli sa inyong pag-join ngunyan na morning na ini. Nakapanayam natin si Sir Jel Molato at siya nga po ang ating CDRRMO Digdi sa Tabaco City. Thank you kay DJ Chloe sa kanyang pag-assist at the start of the program. And of course, thank you kay Kuya Manny and condolences again, Kuya. Ako po si Cecil Amog at muling nagsasabing may God prosper your work, your livelihood, and your spirit today. Talubo Tabako. Bye! See you tomorrow!

0: authentic at freshly made. Lahat ng pagkain dito freshly prepared at perfectong banding kasama ang barkada o pamilya. At syempre, di mawawala ang paboritong sweet roasted chicken, whole chicken sa halagang 330 pesos at half chicken, 170 pesos, swak na swak sa inyo. Good news! Available ang delivery sa Malilipat area. Tumawag o mag-text sa 0965-481-6290 para umorder. At alam mo kung saan? Located sa Barangay 3, Malilipat, Talbay. Easy to find. Bukas araw-araw mula 8 p.m. So ano pang hinihintay mo? Tara na at order in corner. Pastil kita!
1: How would you like relaxing minutes to an hour, Mom?

Magandang umaga. Dito lang kayo makinig sa 91.3 One Radio. Tindo ko na. Kung hindi makinig dito, patayin ko talaga. Patayin ko yung radio ninyo. Kaya dito kayo, tindo ko na.

0: Ay, wow. Indugo na talaga ang Lunes ko. Nakatutok sa One Radio. Napagal kita kakahantabi. Tabaco City. Tabas City of Nova. Medyo slight. Sa City of No Parking. Ano parking? Ano nakainip? Ay! Maray na daw tabi mga katindogon dagos na po. Matugdun na naman po ang programang inisa sa Indo mga radyo. Nagtugdun ka naman eh, Osang. Ay, dinuntada ko makatugdun mo niyan si Erickson sa barangga. Ano ba mga bima ni Osang asyal? Iyo man lalay.
1: People of the Philippines.
0: Yes, yes, yes.
1: Barangay Salakay na naman tayo. Ilabas na ang mga radyo ninyo at makinig kayo siyo 91.3 News FM. Pag hindi malang radyo ninyo, hindi kayo. Pag hindi pa kayo makinig, papatayin ko talaga radyo ninyo. So good na, Barangay Salakay.
0: Papatayin talaga yung mga radyo pag hindi talaga. Papatayin talaga yan. Naman tabi sa programang Tindog na Radio Show. Ah, nagpapatindog ka sa Indong pagkaaga. Lunes na Lunes. Primerang Lunes kang bulan po ning Mayo. Mayo talaga, no? Ang Mayo, ang bulan po inikan mga fiestahan. Fiesta ngon yan. Kapitan Oton Brutas tabi, garo pa dyan sa Baranghawon. Kapo din tabi, dyan sa Baranghawon, Tabaco City. Garo ma-order manok ni Osang. May na-order ng manok ni Osang.
2: Sana all.
0: Ay, si Kapitan Oton Brutas. Basta tabi, ikakap Oton.

0: Con Brutas kang parang hawon. Pero may ninakaabang kang apod ni Kapitan. Kapag ini si Kap nag-apod sa ko, ibig sabihin... Patog doon na nga, digdib. Ay, makihalat-halat mo na tabi. Tayo limitado kung su... So, kung su para to, maraingon yan, pwede maka... Ilingon tatami ko makatugdon mo niyan si Erickson, ha? Tagaroon niyan si... Tapos nasupras kong tabi ni Mayor. Ilingon tado, eh. Pero magayon kayo ni magtugdon. So, harami sa... Sinabi ko baga sa imo rong si Manya? Tuma... Ano nga yan, barangay sa lakay mo manay o... Na? As usual. Sa natabi kita naman o sa... Dibrido lang. Pangot... Sa hirap ng buo, ang paghahanap ki panguntuhan, pamanggihan, pasakitan, nakadigdidi, na lamang sa ekonomiya ng Pilipinas. makauro ang pagnalamang sa pangkabuhayan showcase. Gay, pagyaonan sa barangay tabi ni, pagyaonan tabi ni, pagbutasan ng manok tabi, pag nakatugdo na yan, umabang-abang na ka mo sa One Radio, ta mag-abang ka mo kan sa kunyang ipapabring me. Ang ipapabring ningon niya ni Manay Osang, ano nga yan, Manay? Maghalat nga, ni! Maghalat ka nga, ni! Dali, isa na, dali, isa na! Ta, ilingon ta!
1: Ayan na! Barangay! Salakay!

Sabi ni Sai Blanquiza Bungkalo, hindi naman daw tabi patugdo na ang Isidro Ilawod, makarap mo! Hindi naman nga patugdo na sa manok ni Os, Isidro Ilawod, malilipot albay. Pero naka dyan na baga... Manay? Manay Sai? Naka dyan na baga sa San Isidro Ilawod sa manok ni Os. Ngain ka kayong mga ani. P-Tops, good morning, Tope. Nga pala po, hindi man Aldin Candel, Sid. Pong na sa 91.3 News FM. Ma'am, day ka na baga nagpapakonsuelo sa comment section. Julie, kamu-kamu man sa nanagirintra. Halos gabos nga, nasendo ng gana na. Ako, makaabot ang papremyo ta sa mga barangay. Sa mga gurang, nagsiselos. Para man nga kami maka-comment section. Di nga, nga kami tataw kang comment section sa Facebook Live. Nalagitan pa ako ni Manay, Manay Insyang. Manay Insyang, good morning! Kaya ka na ngayon magpara pa konsulo ngayon sa comment section. Ta kami ngayon mga gurang, di kami pakaram ka, ah! Paano naman niya kami? Buda, yung mananggag, ang problema sa nananggagarana, sa mga yaon sa nadigdigan, ba ngayon? Kamu-kamu naman sa natabi, pero may nanggagana dyan. Turuan ko na pati ang pangaran nindo. Turuan ko na ang pangaran tabi nindo. Halos gabos digdi sa mga commenters. Ang garana na tabi sa kuya. Duman kita sa talagang first timer man talaga. Yung parang ang gana maski daisinda na ka online sa Facebook. Maski daisinda nga kung paano magamit kang Facebook or mag-call yun. Para talaga nga sa inda ang manok ni Osang. Ano yung mga tanda o kalyos mga fiestahan ngunyan. Pasend daw tabi sa mga fiestahan. Tawala sa mga may fiesta. Kasuod ma, fiesta sa bangkil. Eh, bangkilingan. Fiesta sa baranghawon tabi. Kasuod ma. Shoutout sa mga baka kay Albay. Sabi ni Jonna Barso. And, ano yun eh? Magdalena. Annabelle. Bukalig. Tindugon mga taga-Ozon Tabak. Sa mga taga-Ozon. Mga taga-Bantayan. Kalyos. Family. Chuente. Tindugon sa Purok 5. Buda Kuya Winnie. Ate Saling. Kuya Bert. Kayos Alaurin family. Just tindugo naman siya. Ito pa pag-greetings sa tindugo. Nuni muna tabi o. So, nga pa. Tagabos ka mga rikan sa indang mga birthdays today. Happy birthday, tabi! Happy birthday, tabi! Hi na. Okay.

Nahilinda inibanggi. Maang pag nakakachisnis. Siyempre, Bishop, iyo aram-aram. Pag siya nakakachisnis. Aba, gari na buwas. Grabing.

0: Mimosa. Ano tabi, Tidigs. Yan po ang yung orasyon sa mga and forever. Grabe naman. Tamaan niya, digdi sa muna. Grabe na naramaan, tabi. Baklayon, bakakay, albay pa, shoutout, tabi. Uy, ang sumin mga katindugan, bago kita magdiretso. No? Mapa-announce, tabi, ako kang nawalta kong wallet sa parte kang kabangan, sa road, hanggang sa may JT gas station. Na alas 4 kang pagkahapon. Net niya dyan sa mga lugar na nabanggit ko. Ano? Yan po kaya duman sa duwa kong ID. Driver's license po. Buda national ID. May laog man po ito na diit na cash. Nagkakahalagang 1,001. Pero dawa po day na suduwang pero dawa po sudong ang makabalik. Maski so cash day na tabi. Kaya ka mo, bata wara da po now na next week, dipisil para drive key, warang kapot na driver's license. Totoo yan. Ay, ka nga ning karapatan mag, oy, day kang karapatan nga ni mag, dyan sa tao kanti ng driver's license, diba? Liba ko sa mga ding lisensya, mga magpadalagan kay mga auto, kay mga, na warang driver's license. Ako kaya healing sa wallet ko, pag ako ma-drive, kansa ko yung Berlina, dapat may driver's license ako, ta? Na mga traffic or checkpoint, di ka, malangkaw ang pressure kang dugo mo. Buda, makaskas kang tibok ang puso. Pero mo sana na kapatibok ang puso ka mga para motorsiklo, tabi. Oo, pag may nakaabang na LTO sa kanto, may nakaraskas ang dalagan ka. Kang tibok ang puso ng dalo. Yan yung nakakapaso ng mga, ano, ng mga motorista, ang LTO. Uy, kung makuha tabi nindo ini, Christian Bosque, ang pangaran kang ana sa ID.
1: Usang.
0: IDs.
1: Usang.
0: At alat, Christian Bosque ang pangaran. Ay, pakihatod na lang tabi, digdi.
1: Balita ko.
0: Sa ano,
1: masarap.
0: Sa One Radio, tabi, so ID mo. So ID niya, pakihatod na lang tabi, digdi, sa One Radio. Right? Sige, tabi. Ang programang inihatod sa Indo kang Nong Meat Shop and Joseph Tep Meat Shop, authorized franchisee of Nong Meat Tobacco Color Center. Thank you so much, Tobacco Color Mix Paint Center, Nong Meat Shop, and Ye Bird Sari Sari Store, Pran Gas, Gas Light Flow Gas at Barangay San Roque, Tabaco City. Sa mga mapa-deliver po kay LPG, magapod ka mo sa 0946-2244. Thank you so much, Lola's Bistro and Jaya Enterprises, BTS Pro Lights and Sounds and High-End Cellphone Shop, and 6G Enterprises, Happy Homes Tagas, Tabaco City.
1: Usang, balita ko, masarap ang manok mo. Makatry nga pagbisita ko diyan sa Albay. Tian manangat, masiram ang manok ni Usang. Talagang legit palan. Kaya tikman nyo, hindi si Usang ha, pero yung manok ni Usang. Again, Usang, pagpunta ko dyan, ngangat-ngatin ko yan, yung manok mong masarap. Lami kaayo. Seram.
2: This program is brought to you by Clavis Furniture Repair Service. Services offered: repair sofa, remodel sofa, made-to-order personalized and customized design, car seat cover, car matting, padded walls decor, headboards and mattress, dining chair and dining table, indoor and outdoor cushions, and other upholstery services. Clavis Furniture Repair Service, located at Zone 3, Libho, Tiwi Albay, along the highway. Please contact 0968-434-6 519 and search on Facebook, Milch, or email at chorclave@gmail.com.
3: Aldos Glass and Aluminum Services at Zone 2, San Ramon, Tabaco City. They offer the following services: awning windows, casement windows, sliding doors, mirror glass, frameless door, ordinary glass door, roll-up doors, screen doors, tempered glass. Bestseller din ang all kinds of aluminum cabinet. Aldos Glass and Aluminum Services, owned and managed by Kuya Aldo and Ate Rose Volima. Contact their numbers at 0946-878-3598-0915.

0: 301-0732 0970-147-4630 Aldos Glass and Aluminum Services.
1: Nagbabalik po ang Tindugo na radio show. Medyo alarming bagang ngayon po mga katindugo na no, regarding po sa ashfall ng Mayon Volcano. Unians po si Indobot po kay Nino. Since po na may ashfall, kung sakaling maka-encounter kita kay Nino, sana wag naman no. Sana day makabuti. Ayun na po. Grabe yung apektado kay Nino mga katindugo. Garo ko naghalo kisimento, dog mo pa ang construction worker tabi ha. Kung makaabot man po digdi, halimbawa nakaabot digdi, stay indoors, de magparaluwas kang harong mo hanggat kaya. Isarado ang gabos na mga bintana, buda pintuan. Uni po ang tip ko ano, kung sakaling umabot, ang mga bintana, pintuan, malog tamalog ang ashfall. Diyan tabi sa pintuan, magkuha ka mo kiduwang basahan baga, dumog tabi ha, nabasahan, or maski anong bado na day na tigagamit, ikagtabi nindo sa pintuan nindo para day ma-ashfall. Iyo po, ang abo. Dumugon tabi, so maski tuwal yan, pinaka the best tuwal yan na dumog tabi, para day makalaog sa harong, talalo na kung may hika dyan sa harong nindo, may hika dyan, gabos tabi ng mga bintana na may mga luho tabi. Diyan sa luho kang pintuan mo, sa pinakairarong baga, sa siwang dyan sa baba, sa may bitisan, kumuha ka tabi na, ano, naputini. Kumuha ka tabi, may nag-apod na si Erickson. Garo, nakatugdo na si Erickson. Magkuha ka tabi na basahan, dumugon mo tabing maray, ikaag mo dyan sa mga luho kang bintana, buda pintuan, para dahil makalog ang ashfall. Sarado ang bintana, buda pinto. Aram mo ang mga elderly, buda ang mga aki. Ino pong inot na matatamaan po kay yan. Ta mga immune system po ninda. Kaya ang mga aki, tabi, naina mo na pagparamas di harayo sa tuyakidit, ha? Oh, magmask kita, garuman. Rasyo ka yan. Sama binindo, iguro na. Ela, ilingad. Ano naman, an? Oh, ngayon na nga ni nagkakapadadigadadig. Di mapalangkaw ka mga presyo. Waraw ka, ano, mask ha? Mag-usip tabi, isa mo paggalangkaw ng presyo kang mask dyan sa butika nindo. Hindi man po, ayan, parang kay samantag usyanti mo na iba, no? Tamili, grabe ang demand sa mapalangkaw na araw kang dati kang, na nag-pandemic baga kita, imaginin mo, ang alcohol kay ito, minabot na 300 pesos. So, sa dayuton sa nabaga, nasa rungdang ka lang kang kamot ko, 300, grabe naman. Pati sa face mask. Ayan ha. O, mas magayon na mask, so N95 kung igwa ka. Kung day man, maski dumog na panyo, buda towel, ikaag mo dyan sa ngimot mo, sa panghangos mo ha. Day na muna magpara-drive. Madulas yan eh, pag nadumog ha. Delikado ang agya, pag ang ashfall tabi, nadumog, nag-uran, ay madarosayon iyan. O kaya kung medyo may problema ka sa mata mo, na-operahan ka sa mata, ako nga may iteridium ako. Tradium, tradium. Bawal talaga sa ko ang... Ay, pag na iyan! Gusto ko kung magpaligaspi. May mga barakalan ako sa ligaspi. Di ako makakapaligaspi! Ano po? Number one, nakalaban kang tradium kang mata ko. Ang alpog, tabi? Magagrabi kayo ng tradium ko. Ano, Dok? Dok, dyan sa iSense Optical Clinic. Dok Mela! No, grabe bagang epekto pag may tiridium ka, no? Ang pinaka number one na kalaban kay ni alpog, tabi, alpog. Yan, mag-goggles ako. Ano daw kung mag-goggles ako? Palipaligas pa ako, mag-goggles ako. So, pang swimming pool baga. So, pang swimming baga. O, so, day, ma'am, day, nagad malaganan ki alpog ang mata mo. Mag-goggles daw ako, masalming ako. Para day, malaugan ang mata ko, ano? O, syempre, pati ngimot mo, takpan, no? Takpan mo din yung tubig mo, yung pagkain. Ang mga tubig tabi, pag nakabukas, dahil po pag, pag open area lang yan ha, pati mga pag-counter, siguro dumakara, madurukot dyan ng ashfall. Dahil mo pagpabayaan na matipo ng abo sa bubong mo, magabat iyan. Pag nadumog, baka bumagsak ha. Linigo sa nakiluway-luway na, tapos dumugon mo. Bago mo, walison para di magralayog ang alikabok dyan. Ang health tips ko digdi, nakaka-dehydrate po pag sobrang init, buda pag sobrang alpog. Ang halunan tawag namin na marara. Kaya uminom ka kita kulo no na tubig permi ha. Pag kita'y na inagiyang kikaini ha. Nakulon tabi yung tubig na nakaka-dehydrate yan. Mag-stay ka indoor ha. Hindi para

0: Deme para pasali diyan ha. Bahala ka. Kung may hikag ka o abo ka, dapat naka-ready na ang bulong mo. Magbarakal na sa may mga hikag i pasiguro diyan ha. Inhaler nindo. Hugasan mong maray sa pagkawan mo, to sigurado mabagsak diyan. Maka diyan ang mga sa mga gulay mo, budang mga prutos mo na nakalandag sana diyan sa lamesa mo. Check mo appliances mo bago mo gamiton, lalo na ang sakayan mo. Dahil mo pagtapok ang mga abo dyan sa drainage na baka bumara iyan. Ang importante, magdangog ka sa mga updates kang Favox, Buda LGU, Buda One Radio. Baka may tindugon ding di para sa imo. Oo, kami bagang ate mo, Buda Kuya. Kaya magdangog pirmi sa One Radio para sa mga updates kang mga nangyayari sa kinabahan. Kung may evacuation order, magsunod. Ay, ayan po, yan na, ang aking ano lang, yung aking ganang aking ano lang. Masasabi ko lang sa Ashford. Protect driving muna. Ay, may nagtugdon! Nakatugdon na palang si Eric. Salamat po sa ano ha, sa JB Bragais Italy at Zone 1 Salvation Tabaco City. 6G Enterprises, Happy Homes Tagas Tabaco City, Jaya Enterprises, BTS, Pro Lights and Sound, and High-End Cell Phone and Computer Shops, and Cell Phone, High-End Solar Energy sa mga mapatakot tabi, kis Solar Energy, pagkakatiwalaan nini, Solar Energy, yan ang kuyang solar sa lasngag ko tabi, kaya 100% zero bill ako sa Aleco. Pero syempre, mapaalay ko mangrari kita. Kapag nag-usran, yan ang problema kami mga solar. Mag-init, pag na sinabanggi, kuryente. Eh, makaka-air ko. Thank you, Tabi. Chowking Tabaco. Uy, by the way, may chowking ako digdi, Erickson. Erickson, may chowking ako digdi. Pero muna, ano na muna, sa Rosana, taga-Roday na katang oras. Saga, sa barangay sa Lakay or sa Wednesday, may chowking kita oral daw ha, pahalo-halo. Maglipot lamang ang halimantak mo. Tapos, minas na mainit. Ipapahalo-halo, taka sa chowking ha. Saga, sa barangay sa Lakay. Best Cafe Gold, 20-in-1 Herbal Coffee Mix, salamat. Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Sa mga nagpapa-healthy, nagpapa-sexy dyan, sexy ka na, healthy ka pa. Para sexy ka. Kasing sexy ka, nagangalab-ngalab mo niyan sa Run Radio. Mag-Best Cafe Green ka nga. Kaliyan sa gabos ng mga branches kang manok ni Osang. 140 lang, 12 ang laog, 12 sachet, ano ka pa? Siyempre, Boss Herbal Capsule, ang bossing ng mga herbal. Boss Herbal Capsule, tuy para gumayo ng skin mo, tamay saluyot ini, antioxidant, inadigitira ni Manay Osang, kaya magayon na ng skin ni Manay Osang. Yeah, maskyan turog ko, 4 na oras na sana. Nakakabawi din naman sa mga supplements, ano? Kaya mag-herbal capsule. Boss Herbal Capsule, ang bossing na mga herbal.
1: Sakit sa bato, sakit na pahirap, naramdam ng buong katawan. Maaring tumaas ang antas ng dumi sa ating dugo at sanhi ng iba pang karamdaman. Dapat bantayan. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang banaba, okra, samuyot at panax ginseng, nakatutulong sa pagpapanatili sa normal na kondisyon ng ating bato o kidney. Labanan ang sakit sa bato, regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule, ang bossing ng mga herbal.
0: Boss Herbal Capsule, ang bossing ng mga herbal. Herbal, ano ba? Uli na! Nagtugdon na si Erickson! Sa'yo nagtugdon si Erickson.
2: SM, good morning.
0: 10 minutes to go. Yes, minutos. Drive Max Adult Herbal Capsule. Thank you so much. Yan. Turog doon na kita. Sige, harap po sa kuya.
2: Ayun, tabi, SM.
0: Saan ka nga ni may nagtog doon? Haing kangon yan. Taraman ko muna kuha ng darahon. Erickson. Oh, hi na. Mm-hmm. Naputol na. Erickson, anong darahon mo niyan?
2: Bagay pang mainom ka
0: sa... So, sinabi ko pansarong si Mana, ito ang magayon ni Erickson. Ano? Okay, sige. Ang programa ginitawi mga katindugon, hatod sa indo kang Zap Donuts, mababakal sa gabos ng mga branches kang manok ni Osang.
3: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon, o pang pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang baon, pang merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal sa gabos ng mga branches kang manok ni Osang Fried Chicken House.
0: Ay, Zap Donuts, 20 lang, may meriendahan, pangutuhan,

0: snackan. Yon tabi ang Zap Donuts, mga katindugon. One, ah, si Eric san tabi. Yon mo niyan sa drum roll please. Ay hain sa drum roll ko diddi. Oh, ini ni drum roll. Hain si Erickson.
1: Nasa Plaza.
0: Yan sa Plaza si Erickson. Araniyon sa na. Magdaratabi ka mo, King. Magdaraki. Oy, nasa Plaza kan tabako. Pero may ano, may anong unya na, Prescon unya na. Hali ka duman.
1: Ito sabi at
0: kaya man pa yan. Diba, harani siya na dyan sa may Prescon. Nasa, dahil mo na magposta, dahil mo na magdalagan. Mali mo, pag-abot mo dyan, dahil mo man aram sa bitbiton mo. O, bako, mabalikan na naman. Maghalat, tabi kang, ikaw pa man kitang 5 minutes, tabi, ha? O, nina. O, mapost nga niya ako para, ano, para mabasa mo. O, Barangay Salakay, nasa Tabaco City Plaza. Posting nasa Tabaco City Plaza now. Okay. Bring me. Alat mo na. Bring me kudkudan para manggana ka ki manok ni Osang. Now na. 5 minutes. 5 minuto mga kapatid, ang saindong ano ha, ang saindong gugugulon diyan. 5 minutes lang kita. Pag day po kimi nagdalagan diyan na in within 5 minutes tabi, day na. Arag kang katindi ano? Katindi. Arag tabi kang katindi tabi ha. Ang burukodan talikde. Kaya sabi ko dapat may dapat na sa Barangay Hacienda, may barangay sa Lakay Man, Manok ni Osang, madalagan dyan. Malayog kang grabe dyan, Erickson, ano? O, barangay sa Lakay na sa Tabaco City Plaza now, bring me kudkudan kang nyog! Para maka one whole chicken ka, Manok ni Osang, magdahog sa One Radio now na. Hanapon si Erickson dyan, yaon dyan, dali! Kudkudan! Kudkudan tabi! Kudkudan kang nyog! Bahala ka kung anong kudkudan! So, di kuryenteng kudkudan, daranan! Sabata dito!
1: Di kuryente?
0: Di kuryente! Ano mo yan? Hugkutan ko ngayon si di kuryente ko ngayon, di ano? Pwede. Pwede ba ga? Kudkudan mo tabi, so, di kuryente dyan, pwede! Sige daw, 5 minutes tabi ha? Yun ang tiga sabi na daralaganan kita. Daralaganan portion tabi. Sigurado ako may nagadalaga na tabi Erickson. Nalatalaton ta sana. Ikaw pa kita tabing 4 na minuto. Dapat ate, dapat Miss O, office ang gamit mo. Madali yun sa na mag-ano ki office. Dapat medyo pahirapan naman ng konti kasi one whole chicken magatabi ini. Medyo pahirapan tamang kidiit. Sigurado ako sa mga yon dyan sa may fruit section, sa may mga gulay section, yun nagdaralagan dyan. Sa manyog baga? Magdaratawi ka ng kudkudan! Kudkudan! Barangay Salakay, nasa Tabaco City Plaza na, bring me kudkudan para maka one whole chicken katabi. Hanapon dyan si Erickson Tariman Brutas. Kumpleto pangaran. Hindi talaga. Arkay na mga gusto ko Erickson ng mga post, mga pangaran sa ano sa Facebook. Day na nagatago sa batas. Buda day na nagatago sa utang. O, kompleto ang pangaran. Pati middle initial. Pati middle name, ano? Erickson Tariman Brutas. 3 minutes to go! Ano na? Arabang-abang ka mukhang barangay sa lahat. Ayaw na ko digdi man yung Osang sa Barangay Kanaway. Paano na kay Niyo? Barangay Kanaway, Luminary sa family. Oy mga taga Kanaway ha. Sa paagi kang ano, kang pagkahirak ni Manay Jean Blanquisa. Pag nagdyan ka daa tabi, sabi ni Jean, di ba sinabihan ka? Pag nagdyan ka daa, Erickson, pag nagtugbon ka dyan sa Kanaway, ta dyan nakaisar si Jean. Garo nga dalagin ni Kapitan na, Kapitan Jean Blanquisa. Kapitan Jean Blanquisa! Pag nagdyan ka, sabi ba ni Jean sa'yo, pag nagdyan ka daa, dapat daa, maaraman niya. Nantang nga, mananaw yung kibagas. May adi additional pa na pagkagas. Ano daw kung ano, manaw kita dyan, Jinky, tulong winner, Jinky. Tulong winner, tapos tigre limang kilong bagas, ano? Pero magayuno niya. Tulong winner, tapos limang kilong bagas, ano? Sige, tapos may manok ni Uso. May sira ka na, may maluto ka pa. Ano na?
1: Dahil patabi, SM.
0: Dos minutos.
1: Makabato ng kusuda.
0: Dos minutos, tabi. Yun, pati sa baba si, ano, si Sir Ed. May tig-interview pa sa Sir Ed. Madali ilan. Tama yung oras, mamang kita kidiin. Marian Borilla Belches, tabi. Good morning. Siyempre, ang programang inihatod tabi sa indo kang Alin Deco. Alin Deco, we bring fiber to the world. Alin Deco, we bring fiber to the world. Best Cafe Green, Best Cafe Gold, Boss Herbal Capsule, ang bossing ng mga erat. Sen, ang kudkud, nandigis sa sentro kang tabako. Nalito sa mga taga. Ay, dyan sa post office, saran yun baga dyan? Ang gusto ninda office supply. Kudkudan ang naisip ko eh. May kudkudan sa post office. Garuda iman ano. Ay mali mo, di kuryente pa. Iyuman ang ganyan. Ano? Paano man
1: sentro?
0: Ano man, igo man. Iba sa mga harong-harong. Pahirapan ka man niya manay rosa. Digitan sa ko si manay rosa. Pahirapan ka na yan. Nakasaksak na yan supang. O niya, yung manang God Erickson. No? Nakasaksak so sa iyang kudkudan. Tadi kuryente na.
1: Ay, huwag mo na yung tanda. Hala, parang kudkudan.
0: Hala.
1: Ito, na pag-o.
0: Ay, itama na doon sa microphone. Nagdadalagan?
1: Ito, sabi nyo yung abot.
0: Ay, talaga?
1: Ito, naghahanap pa ba, SM, tigahanap?
0: Tigahanap ka? Magwagayway ka na, magpahanap ka na. Ito, nahihirapan na nga ni, pag ano na nga ni, kakadalagan. Nga, para tago, tumago ka lugod, Eric Swan. taguan mo, dali.
1: Nahiling na, sabi, SM, nahiling
0: na. Tawa na tulo sa microphone. Tawa na tulo sa radyo, ang sa imong cellphone.
1: Ano na, pasirin mo, hindi sabi,
0: SM. Gusto ko matamog suhangos niya.
2: Doon ako nalungkot.
3: Si Ramsana.
0: Gusto ko matamog suhangos.
2: Wow, congratulations!
1: Ano? Tulo, sabi, SM.
0: Hello, tabi, interview tulos.
4: Hello, bakit?
0: Interview tulos. Hello, Tabi.
2: Wow.
0: Pangaran mo, Tabi, address, pirma, buda, kaso.
2: Wow.
0: Ay! Marinal daw, Tabi.
4: Address, pirma. Ako si Marlene. Marlene Santo Abuesa.
0: Marlene!
4: Yan po, ako nagtatrabaho sa basod po. O, yan po.
0: Hali ka pa sa basod!
4: Ako, hali ako sa basod. Yan mismo sa may... Ano, sa branch mo, manok ni Osang.
0: Ah, okay. Saan ka nagkuha kang kudkudan mo, Tabi?
4: Sa Kandano.
0: Sa Kandano?
4: Wow.
0: May kudkudan dyan sa Kandano? Ibig kong sabihin, puwan kang pag-erin ko.
4: Napagagamit ka tabing kudkudan pag nagluluto ako.
0: Alam mo na, Manay Marilyn. Manay Marilyn, naglakaw ka hali dyan sa manok ni Osang sa basol sa Shell, sa may Mercury Drug, pasirin sa plaza.
4: Nagpa-service ko, okay.
0: Nagpa-service.
4: Naghihiwa ako kan lutoong kongo niya ng ugdo.
0: O tapos?
4: Ano mo bang kudkudan?
2: Wow!
0: Manay Marilyn! Grabe ka! Pon dyan sa manok ni Rico Ridrag sa kanyo. Hanggang sa plaza. Pinatricycle-in mo?
4: Yan po, pwede ako nagbabakal lumanok ni Osang saka... Ano, this category.
0: Salamat po. Oy, Manay Marilyn, grabe ka.
2: Wow.
0: Grabe ka, Tabi.
2: Wow.
0: Pero ano kadakulay yan ako? Ano kadakulay yan ako kudan mo?
4: Ay, dakula po.
0: Ay, dakula. Binitbit mo talaga.
4: Ito, ano yun ito? Lupig ka ka ba yun?
0: Ay, you are God. Yan, so, kainot na kagugurang ng mga kudkudan. So, tigkakabayuhan baga.
4: Tapos,
0: pag napangguran ka kan, lugad ka.
2: Wow.
0: Napangguran ako ka, makulugon, naglulugad ako.
2: Wow.
0: Ay, Manay Marilyn, naka-live kita ngayon sa One Radio. Dahil tabi dyan, winner ka! Kisarong bilog na manok from manok ni Osang!
4: Ay, punto po!
0: Pag uli mo, Tabi, maghapit niya na dyan sa Basud Brand sa likod kang Mercury Drug sa May Shell Gasoline Station.
2: Wow.
0: Magtarang ka na, Tabi. Tapos sabihin mo, Tabi, na ano, na ikasunanggan na yun. kay manok ni Oso. Ay, tabi. Wow. Salamat, tabi. Manay, ito ang matabi. So, ito ang matabi. So, ID mo. So, ID, tabi. Erickson, picturean mo, tabi.
4: Ayan, salamat po.

0: picturean mo tabi si Manay Marilyn, kapot-kapot sukod-kudan. Wow. Taisan ba sa ako? Tama, post na naman kita. Wow. Congratulations tabi sa imo, Manay Marilyn. Back to you. Back to you, Erickson. Back to you, Erickson. Kamapaaram na kita.
1: As M, yan tabi ang kurud-kudan digdi sa plaza, kanta ba ako sisi. Ang barangay sa lakay bring mo no permit ka to sana kan manok na asang fried chicken as mo ko kena gets na may chicken kalay pa ti ana sira mang sap donuts no bakal sa gabos sa brunch kan manok na asang boss herbal capsule na nakasang binding na kalan sang kapa that's the fit wing 6 and 1 with herbal mix healthy ka na sexy ka pa chowking kabako. Thank you very much, Erickson Butas, para sa One Radio, 91.3 News FM, Perming, Tindugo na!
0: Thank you, Tabi Erickson, yan po mga katindugo, no? Madali yung sa nabaga, at sabi ko sa imo, parang 5 minutes lang yarn. Kami ng gana, nabaga, Tabi! Oh, congratulations sa imo, Manay Marilyn, kudkudan ang sa imong pabarangay sa lakay. Sa aga, wag abang kung ano, Tabi, ang ipapa barangay sa lakay ni Manay Osang. Maapaaram na tabi ako. Ta inabot na naman kita kang oras. Maipsot na tabi ako. Saga na naman tabi kita mag-iribahan ha. Kung ano na naman. Kung sino naman matog doon ang manok ni Osang. Masunod na po ang tirador sa uno. Didilawan po yan sa One Radio. 91.3 News FM. Tindugo na. Bye everybody!
2: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center. Located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
3: Mga bears, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema, magaling ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosindaki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure pedicure, eyelash services, fillers, Botox, hair and makeup services, underarm whitening, asin ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP Head Spa. Body massage asin dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text o mag-apod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
4: One Radio 91.3 News FM.
5: Dugo na.
6: One Radio.
7: You're listening to One Radio
4: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Daing mag-ibok isala para daing masita. Mga kabulastugan, punduhuna, opisyales ni gobyerno. Ingat ka mo, tauni na ang matira sa Indo.
8: Tirahan na ang tabakat tirahon pa kaniba.
4: Tirador sa uno. Tirador sa uno. Kay ba si News Director Ed Bordeos. Tirador, tirador sa uno. Pantukar kan mga ispagtao kikuro-kuro asin opinyon. Dital Yado agresif ang tira sa dadangulig di sa One Day, a source of radio natin ang point. Tindugo na!

narugado na kanar malay. Tama naman eh, makagulpi ha. Ay, pasensya na kamuta. Pag abot ko digdi o, sabi ni Sir Chief, gulpi ko nga ngayong pasyente. Ano, ano, huna mo man sa Kuya Chief, albular yo. Ay, may mga nagigdi lang tabi.

0: na pigahana pa sa inyong lingkod na may mga concern na pigpapaabot abi. Salamat ba sa pabi nindo. Concern. Mangyang sus. Mangyang na ang yan makahiyakiya barangay kapitan ng command consistent official kan gobyerno. Commander ng kongresora. Ano ang una implementation kan night. Pagpapuing sura. Kaya kami pinaarapod gaya kang kan ni si Honorin. Kupasan na si Conran saan sabi ng kamo. Kaya nga ni may resolution tan bukan sang epically. Ayun pare, sabi ni nagmerito reklamo ka recente mo. I-implementar na ko kan alkan de. Kaya man nga kami minerite. Kaya ngunya na lang una, piga kunya ni Mayor Imperial, biya Konsihal Ram versus Janko. Parang iyon may ibang ini mga tugang. Nang taon-taon na alaw na, dyan target. Ang tangani na mga arabe, sabi niya, ako ngayon nagbasi man sa mga kuyang opisina. Kaya sa ginibong ngayang ting, solusyon sa sanggunian, tapos sa kuyang ako kusang libong. Tapos pindido nga na daw, agkatapit dyan sa kataman ko magiging pinatang. Or uda ay abaa ka na. Oy pag-irestoryahan ta viral sa ano nga yung nag-viral niya? Nga, police woman, hali dyan sa rapor. Iyo po nahali po dyan sa rapor. Taba, paaki. Actually, namundag na so aki mga katindugon duman sa bangka. Nagputol na sa nakampus. Iningon yan. Ha? So, duman pa ano mga kurapol bay? Duman, iduman pa sa nanigotal na ito daw, iniyan na aramon tugang base po sa nakala mga otorito. Unang takinadarahon mga katindugon so, aki o. Ito araw, ligaspi. Kuta na mga tugang.
1: Hala!
0: Alao naman in hapon ni inihong mayor eh. Yes,
1: tira!
0: No. Ba lamang magpahiling si duman sa dangani na matapos. And kung ano man po makanlado ni Mr. Berto, alias Berto, matungkosan mismo Well Rosal. Hindi pati Well Rosal, tapig hapot mga katindog. Ano kung kainis yan? Maman alias Berto, mga katindogon, ta, medyo alang, isipon mo, Michelle ka, ta, mariklamo ka, ta, nagtatawin na pagkatawin. Duman pa sa na, no? Sa na mga tugang sa pagtawang pagkatawin, kanina.
1: Alam
0: kay kung ano din nagluwal di ba sabi gun pusong kaldi kaya no matakuta di ba yan tabi pagkatuga naganap din di sa tungkol sabi po ang nagluluwa media eruption manungod sa tutukan ng pag nakabot Manila asin sa iba pang lugar sa nag-eruption sumayon dayman po kimayon eruption na dahing nag-collapse ko mga nga kan vulkan collapse kayo mga tugang kunyan iniho baba pababa natugang taiyan o natipon na init pa iyong king abo na mahibugo na nando yeah, actually araw mahibugo ta siyempre tipon poning eram ta sabi po yan kan option dito rista palan nigdi sa satuya ko city pa sinibot pauli duman sa takot sa sitwasyon mga tagamanig ngayon makan abo actually nakaluna da sa inera kabot na talabot na abo kan si bragay patalsikan ka o yan sana po ang mga tematang unyan na udali po tunta difícil ng magulpi ang gulpi kitang alas 11:20 nagahalat na ang chief of police ng PS salamatan town source sa programang ini bragay ng industrial oxygen acetylene LPG na numero po kan bang pamilyan sa sendang mga dyan tabi sa acetylene gin and trading bi sa inutan sa nang diwaga ng purok uno kan barangay bum. Pero ang tao ang pag-DG
1: hala
0: kung mabak G libre and large
1: hala tira
0: yes
1: hala
0: kayo nandyan sa Maxil and asa kung mabakal ka si Jin para sa imong puan talo kaya maparipil tabi ka mo matanga o maski nga yan sir nasa mini mister kaya dyan ram siraman na yan kami sir kan kamukyo maski sa kasiraman dinindo kami tabi na bapuhan ni
1: hala tira
0: yan komunikasyon i-chat nindo si Ma'am S napo nindo ang sage and lens
1: hala
0: atod man sa hindi ka cellphone siya kung cellphone dahil na magduwa-duwa raha switch na mauponing cellphone maurangon dyan cellphone pulido dyan ang tupanin computer pero kung medyo ni mong cellphone magawa naman po dyan cellphone i-download na nindo so application pwede nakakuha dyan ng hulu iPhone pati laping tayo din nindong utangon ama o kayo yan tabi yan mga gadget buda sa mga gusto po na magkasmento igwa na po machine papoto ka sweet self shop sa inutan side lang talage Mascavillis in 1 Tabaco City ang Chinoy Power Station may sarok pa sinang branch Mascavillis in 1 Tabaco City ang Chinoy Power Station may

0: Tagit basta burak na pang regal sa Flower Shop.
1: Hala!
0: Ay, yan. Yaw ni Ostro, follow ni page sa Ronnie Beer Shop.
1: Hala!
0: Sira! Punin money bouquet.
1: Hala!
0: Bouquet. Kabipi dyan sa tabi na si Sturbacto, pasirin na dyan ta sa Flower Shop.
1: Hala.
0: Si Mr. Ronnie Beer, kapandok kalalaw ni Wawi Digo. Ano sa kanyang Facebook sa Flower Shop?
1: Hala!
0: Habang naghahanap ni Baybay, yung gravel and sand datami. Umpo! Uragun gravel and sand. Baybay sin graba, barato pa.
1: Hala!
0: Kanyang Baybay, ako ikaw, mayo gravel and sand ka na.
1: Hala!
0: Si Engineer,
1: hala!
0: Iso sa tuya mga katuwang langkan programa niya. May pasos.
1: Hala!
0: Tornil!
1: Hala!
0: Double with Ma'am Ila Cornelia.
1: Hala!
0: Si Ma'am Ella.
1: Hala!
2: Tila!
0: Kano, Sir Jeep?
1: Hala!
0: Kapilido?
1: Hala!
2: Tila!
0: Ay, sa pagbulta na tabaga tulayon ta, unhappy ka, rapor police. Aramon, ano? Sa ginibukan na ara na yan inihong datra niya dumantabi sa motorized bangka na naghahagay igwa kimun ang tabi ka ni ata
1: hala
3: sa panahalagang magkaroon supan bago pa ito lumala kumastong isyo sa Queen Laboratory Services blood kidney liver prostate analysis test PAPSME CG meds meron ng flu at heavy vaccine pediatric check-up and check-up for adults check-up for fertility but wait there's more like a 50% of treatment sa diabetes patients may chronic or many depression at anxiety OS at cyst sa mas magandang gene pang pekulasyon ng employees ang theatrical event bisitahin si JR Building on Bilabac kami Monday to Sunday AM Repeatable Clinic and Diagnosis Treatment
4: Step in Barbershop, also, trade at here. Air conditioned sanctuary, refresh and platinum indulge in for your station. Zoothes remove these massages. It's a period great. Isn't just insubated at the second two bus tabaco, 9 a.m. to 7 p.m. Feel free. Most
5: guging abot laya ng inyong misis, hindi saging malakas at ganado ang
3: oh, gusto
5: nakikilala back ng Tonka Perusing na may asabo o aking bakas tigasa
6: hindi mong patulugin yung mga bata ha?
3: Back pa yan dahil hindi kita sun
5: dito pang gumanda ang iugansa ng marang
6: healthy na
3: pampaliga
5: food and trash
6: luck
3: bye bye
5: Bibili supermarkets
7: still available best coffee gold one cup full
5: best coffee one coffee
7: 12 shake
8: Sarap na sa...
9: Good.
10: Pamana kong teknik.
11: Shay, ito ang para sa kanya. May VTS2 oral drop. Yum.
12: Mahal ang drug. Gamot at hindi dapat gamin umang.
13: Ang tabako. Noo. Batch 80. Isang masayang event. Na hinbang. Zoom Batch. Ngayong 24. Dana sa balay na let. At na isang high energy Zoom Bags. Ang instructin Vince Apali. Ren Mark Basse. Mapa. At ma-enjoy mo. Bawa. At awan. Raffle Bonanza. 5 second. 1,000 third prize. 1 sack of rum. Marami pang colors. Only 100 pesos. Fun chance ka pang manaporting band programs. Stake Match. 87. Spice. 87. See you there.
14: Bergonix Aircon Worry Signs of Land Survey Relocation Cons Built Structural Survey Bergonio Enclitish Results are accurate and fast We are engineering Route Survey Topographic Plotting Digital Mapping Titling Survey Mapping at 189 Bergonio Building Riosa Street Kinale Paco 2509641 and 0929-44195 Village 4800 Duane 96700 643 Gonio Geomatics and Own Electric Enamor Always hire a engineer
15: Servisyong barato. Sa Kamuol. Garayan. Cycle Center. Site 3. Site. Makukuha sa purong ng buwani. R3s. Owned and managed by Mano 5819. Sa Iguanim. Arukan Tune Off. Electrical Tune Off. I-Cle. Acne. Throttle. Bus Cushion. Change Tire. Mababakalman ang mga MT Employee Products. Sa JV Motorsery. R3. Ito. Cycle Center. Mas pinahisado. Asin barato. Mga karay bago ng Pro A Parts and Exceed Cycle Pro Cycle Tourist Trading Powered by Cycle Radong May Puso Hanapers Gin Oil Po At Coolant At Cycle Tourist Matibay na Servirmans At Alo Sit na Cycle Pro A Parts and Exceed Locate Tobacco City
0: Pultada na kita mga taugan sa tuyahang Atyo na mga katilo sa programa tang ini Dagos na itong mga paraan tama na Kaso bago bagat kita mag-introduction Sa introduction ta ko mga katisendo na kaunto may mga kakaistorya kit mismo sa municipal police station station tabi viral media sa kabayanihan po na pigkansaro po officer dumagan po sa raporapo nabi magta sa sarup na nangod motorized paswerte kita aga baga na sa ibong nalinya na si George Dante and Chief of Pulgon municipal police station maya kung ano ang istorya niya well,

0: Kamta din sir, na pagkaaga tabi sa 1 Radio Baco City.
1: Maray na udto po sa gawa na radio station.
0: Salamat, salamatan ko na ipapreview. Hindi po sabi. Salamat pa, unlock ni...
1: Hira, tabi. Very privileged po sa programa nindo.
0: Mm-hmm.
1: Sa pintaman, kabayanihan kang sa tuyang personel po, John Abeda, is Major Joseph Militante, mm-hmm. Dati po plus di... PI Municipal Police Station.
0: So, ikamisyo ng HPO pa ang PI. Dakulang bagay na, Director, hali sa say mo, ano na, makiistorya daw tabi sa muya sa satuya ngon yan, kung ano sa tag-responde na ginibo ni Police Corporal Donilia tabi.
1: Siyempo, so, kang nakaaging aldaw, Twitter hapon, isarong konsang digdison, nang nag-aki duman sa dumanali pa daan, Barangay Bilbao, sa Rapurapo Albain, sa Barangay di sa bayan kan specifically di duman po ito sa buong isla. Isla kang paan. Big deep po sa hospital. So inabutan na po siyang pangamotor. Kita. Mga big deep sa to yung station, yung mga nasa isarong baba. So igwaman po kita yung big deep. Death po si Police Corporal Rachel ng paduman sa baton po itong imaman. Imam pong si Madam Sheldon Donilla, others naman po, and imi pag duman kang sitwasyon, siya ng medical assistant degree. So nahiling na nagbi, nakakabit pa po, so anong sabi sa puso, pagkakabit naman sa ina.
0: Po.
1: So tinawanan niyang medical, siyempre dahil licensed nurse, pag-assistant, and na po, pinutol niya po properly, ining sa newborn, bigay na then imid medical assistant dinara po ang sa district hospital gamit po po sa
0: amon. So yan pala ng istorya na nangyari bali ibaw rayo initabi dyan sir pasiring dyan po tabi sa
1: arayo po si Bilbao sa kabilang pa ini
0: less kabiyahe
1: siguro maikot yun ini ka saro hanggang duang oras sa balo ng
0: kukul pa lang talagang maatrayo ano
1: ikaw lang po hindi kaya ang agihan din ng bayan no kapag mga baba sa bataan parang kaya na Bilbao motor minda motor siyempre bados at kuhan na
0: binangtak ngayon kung naagi lalo kung bako pa magayon araw pa lang ka na inagayhan kan so halos kung isipon ta sa yunta ng marayang kamugtakan kan panahon ang lawig kan oras talagang kakapuson ano po.
1: So, ang satuyang mga kapulisan naman lang din di so may pang satuyang video director din at supervision ng director na sila Noel Nunez na igwa po kitang iskos sa satuyang kapuli Tuesday and nagkakaigwa Smith, mga araw po kayo
0: po.
1: Tulad po ng mga pag-rescue operation sama others na piling sa mga araw basic life support mga araw kayo ng mga pag-act na hindi man magagamit regularly ang training nila sa mga katulipo.
0: Magagamit,
1: ito. Kaya sa mga direksyon, kinabangan ka sa mga skills kang mga person pwedeng maitatang po sa tuyang komunidad.
0: Pero nakulaw na bagay, tabi, ano, naigwa kang pulis na ang tinapusan is...
1: Bali, iba-iba po ang mga ano, kang sa tuyang po sa po MPS, iba po mga po kita na mga kumaga alay naman po mag-serve sa community.
0: Nato nindo sir, has mo sa rap-rap kung garao no kainisip po nila kan beribit-bit ki hali duman sa ka.
1: Ayun po.
0: Grabe ang kamahan.
1: Doon nyo sa rumampung ina siyempre naugmaman sa bang tuyang kada sa and siyempre yung feeling na nakatata
0: tapos
1: siyempre maugmaso at yaon duman tapos nadaraman sa hospital para mas panano na
0: thanks. Yan gabo sa sign ano po sa sentro ano sir tabi tapos may ibang medical dyan ang diretso kung dahil na-refer pasite H tabi ano po
1: iyo po paligyan space yes, ikaw man digde
0: ako nang gano'ng kumpas lagi talaga kunya nun matay maranta delikado
1: ikaw man po kitang mga standby pa mga tickle sa yaon digde sa mga mainland dito sa ligyan na kang unit ng rapurapag in case manayaon sinda duman mainland
0: magagal
1: para sa agaman po.
0: Eyo, so na-complete mo dyan sa kunyan, emergency situation, piritabi sir. And dako lang bagay na nakakatabi ang kap na responde po nindo, kansidan, talba, itabi, tatawanan nindo ning tabang dyan sa rapor. So with that, sir, congratulations sa indong opisina, sa rapor-rapo muna.

0: municipal policies mo tabi, sir, takas an action sa sagibot.
1: Okay, po ang siyempre ang ating goal naman is of course sa publiko yung at siyempre natin is yeah, para lang naman.
0: Haloy ka na dyan, sir, Rapo.
1: Mag 1 year dito sa 8 months sa Rapo-Rapo.
0: Iyo po.
1: I'm for this year, no? Zero kayo in focus crime.
0: Oh,
1: makulit. Sa mga ibang bisabiko.
0: But sabi yun, matrangkilo pang ang Rapo-Rapo. Militante baga, sir? May
1: Darang
0: po. Tapos sa kuya ito, sa hanap buhay man sa Legazpi during the time na nasa Bumitante. Siya ngunya, inihong nan siya from person. Kaya sabi ko, pamilya. Sir, salamat naman Major Joseph sa panagi po sa WAM. Mabuhay ka mo dyan sa Rapo-Rapo MPS.
1: Salamat po.
0: Thank you. Major Joseph Manhepe kan Rapo-Rapo Municipal. Gatod naman pala ng ta nakaabot. Tanawig na maray. Ang pinakang reason pala. Pero ang istorya, nakaluwas sa mga katinda. Pigputol ang pusod kaso kunya itong nerd pasiring po duman sa itan pang makabot. Dahil na. Yan ho na kaya ang mga tugang unrealidad. Nantata mga katindugon na senaryo na nagnangalas ng ngunya. Itong panahon, magatugang, kanday paano ang pag-aki sa mga harong sa paagi sa napukan hilot midwa. Ang mga misis ka ito, ngunyan dahi na, bawal na, sabutan mga tugang sa mga nakaisip politiko na mga kiisalang. Ang pinakang reason, sabi ninda, ang pinakang na mga kiisarong, inot na inot ngayon, kulki mga balo sa muyang record, ang nagadang ngayon sa loob kanharong, pinakang ginamit mga katindugo na patugma. Nakaukod ako ng hararom na ter ko, patugmada. Yan ang ginamit na patugmadan mga tuga. Yan mga kulda na mga badus na mga ina na nangangaki. Sabi nila nga, yan ang sabi. Pag sa nangaki, dahil ora man nga ki medical equipment, kay maray at pagpangaw kang So, magugang ang kamautan kang gobyerno. Noon, as ang mga misis, ang mga aki, ahon mga kaining sitwasyon. Ta, arabihan, ang mga bad, mga tugang, sa ibong dakaan na biti, habang nagbabay ng dat, ayun, nasa huka, nasa sitwasyon man, ang mga pangiraray ang mga inang mga panahon. Mas kay Jesus Christ, kanangaki mga katindugon, wara man ka ito mga tugang nga ni Kikumadron, di ba? Sa sabsaban sa nang, ang nagsirbing kumadron na paduman si Pedro mga katindugon, si Pedro man sa imong iya. Ba na ay mga katindugon kan pakarayon giraray ang batas na iyan. Iyo. Talagaan pagbaba sa indo kadaklan patingon niyan dai na ang kadaklan na reseta ngon niyan aram siring ka sa mga utility. Siguro normal delivery pesisaryan ang mga tugang daita may tatago na mong negosyo kan nagkakapira. Ngunyan, sa wasyon na nangaking tabi, o isis na nangaking isa, tabawal mga kisarong, pinag-sipyo kan pang nangyayari ka to. Sisi, yan may paninimbagan. Isimbagan, duman. Ako, kunagkugang sa kamyerno, natabangan ang satuyang, kundi nabago na ang tal na pamamaan. O, kung panahon mga tugang tabi, bata, sa harong nga kita, atama na maray kan parte, on sa pangaki, karigos kan aki, sa pagkarigos mga ngaki, kan kumadutira. Sa ospital, maski mali ang katindugo, nagkarigus. Ang host ka nagtutubod kan mga sagtubod. Bakon, iba man ng panisip. Kaya nakulata na, ang dapat sa ron gibod, isipan, awang ginari kan gobyerno. Mga tunga, dapat ron kan gobyerno ang mga badus na ini. Sa mga laing, kaan mga kana, pagburugtak na yan kan mga laing, isa na tabi yan na kapital, mga negosyante. Palawag kan piyogon sa kaban kan totoo, wala man lang. Naki ka ngayon sa kunyan, dying in. Totoo, tabiano. Pero kung ikawulog sa... Ikaw ka, maray kon is, ano, pero kung private o kaning contribution sa Pilipinas, o kunyan, sabihon na igwa dyan. Inood to.
2: Yun, Jay. Ako nga sa nalag...
0: Na?
2: Ako nga ni, lalik ka nga to.
0: Kami nga ni, ani, limong, pero ta, may nagtatabi sa may kisalaw ka na.
2: Hindi na matalino nga ni sinasin sa

0: dahil na natusukan si Bulong.
1: Ayun na, ano yung problem, Migo? Ta.
0: Ay, pantahin.
1: Tali, Migo, kan mga nakaisip kanina, bawal, alaog kan harom. Buhay, ginibong negosyo, nagparada. Mga politiko, Migo, na nagpatindog ni mga lying in, kunyan sa na-prant, sa nasunang kapangaran ng bastos. Ani, hell, gabos, bayit na dyan.
0: Mira, ganito?
1: Sa ina, nagabos.
0: Mira, si mga bago.
1: Totoo, yan. Kayo, kaya ba lang, totoo ka, tunay suso.
0: Negosyo.
1: So, sinabi mo na sa mga pinarangal, mga matali, kaya is nabawalan, pinangaki mo ito. Matali, ano? Oh, guminibo, kung paano tama magka-income.
0: Oh. Para sabi nag-hospital
1: din nagagalit
0: ano,
1: niya si tipahe niya nagagalit niya mapagalon ang gobyerno niya kaya ang pinagdan ang magayon ko ta na taoning mga bados konsable sa lay kon sa partira tal ang choice diba
0: para sa kuya puro
1: konsable suru-suan to inda sobrang tal ha
0: habang abang
1: ang arin
0: pag may luminous ibong ngayon ni Asi sa harap
1: talaga oh, may
0: papa
1: ikaw talaga makunyanan man amigaw sige lang nakulong ka na sa'yo imaga natugang na tinawananing freedom ko lamang namumuta na inata mga katindugon kaya bubuso niya partira sa rook hindi ko bako sa arong kaan tabi duman ko so ina ko kailangan mga kan kunyan inihuyan igsabat na sa motor sa iyo pa nagtabang iyo pa tabang tabang wala yung pakiigil sa rong napangiya sa mga abaka mga katitam ani ting kantabang ako gibo sa mga katitam ay personal kaman pala ngayon kay day kaipuhan mga tugang na taidam ang tahanan choices naman sinda pura na mapumbis mo yan ang kabuelo ka duman ng harong magkakapamilya na tugang ta mapipunya na may mapipiritan ka nang unya na magpasiring and pag-abot pag nahili na medyo kunyan na kula ng adelensya ay ang reseta sa imo ho si sayang to 20 mil no tinga ya data na ya madami mil na yan
2: baka tira
1: puro pindug yan po ang saro sa nahihiling ta dapat pagtuunin nasa gubat nag-isip ang tugang na pagbawas sa harong harong may kinyin ng pangpaipit idro kinyin lama sa lahing lahingin ang kinyin to matindihan ti talaga guntabi ilingan nindo so nang rapo im sa rapor i partir sa barangay bil kung igwaman na inapigtugutan partiran mga baduling aso nangyari o bakong na sitwasyo ay Manay Anita
3: ano po sir
1: Manay Anita ang hinulpot mo Manay Anita sa laugan harap
3: ne
1: walo
3: magayon po pagpartira ang
1: nagkapot
3: iyo tabi sana pati pagana
1: oh yugon mo
3: ang pero sa magayon tantay ka
1: rin kasong mara rigos mo igot na bagangan pamagha
3: ay pagkatayon ko lang takan
1: si Sai sige na
3: happy
1: birthday happy birthday anong ano ano ang apo ano
3: ang po
1: happy birthday
3: opo
1: hi
3: po niya pundi sa may purpatron ray kong katay ki alharan sa bulangang kampang
1: alharan diyan sa bulang oh manay happy birthday!
3: Iyo po, kita ano ka ng mga alas 4?
1: Uyug-uyug! Eh, mata dyan, Kiko niyan, portiho na sa pa.
3: Iyo po kay Ana na mara.
1: Ah, uyo, rapa. Manay Anita.
3: Iyo yan na kay Ana to.
1: Oh, uyo.
3: Walang napag- Iyo po, pasensya ka na sa ulit. Ang nasa ka talaga namin, Miss
1: Ben. Oh, Anita, sana?
3: Iyo ano po, eto mag-inagay.
1: Iyo po, oo.
3: Iyo po.
1: Iyo tabi, sige po. Sige.
3: Opo.
1: Sige. Tanay Bioli, happy birthday!
4: Happy birthday!
1: Yan, dyan sa may haranis. Apong bis. Ika magpabulang. No, walo da Manay Ani nga tugang puro sa harong dahil hospital kakaini sobrang tali mga tugang kan mga nakais andalin siya boss po si, kung totoong muya magtabang mga katindog mga nang sa mga bados na di malag sa langan mga katindogon kada barangay ni mga mas ano kaman ngayon ay na kung buhay sa maaba yan ang nantabi mga kita maitatago ayugunin kung may partira ko ta na ani tabako magay ko lang ring sa chief of police kanda panay itong pangaki ta aram nito ang mga ang mga kumadrona ang mga train mas matibay pangang ko lamang si Dr. Wax ko di ba Doc maski si Dr. Wax bilin kasi mas dakol na mga katin ang mga bados pinaraki kanumuta na ina dyan sa isla raki nga ni mother mga katindugon.

0: Okay, to do my nama. Parang history na ang sa kuyang ina mga katindugo na pun kan siya tabi makaukod na kuy makinin mga badus. Wala mareman nga ni nanay na. Sige sa nang iwal kan sa kuyang amata ninimbanggi man sa nata bibit-bito na nga may mga akiun nga siya Mirli. Grabe pang asikas. Ito lang ang kunya bisyon kan inihong kumadrona pagalan. Dahil man talaga bako mga yan tabang katindugon ang posib yung panganig abunan sa pagparehistro kan istruhon pinaaraki. Antan sabi kan gobyerno dakulido. Sa rinibong pinaaki mal na ina rinibong pinaaki wara dyan mga katindugon. Hala halatado uhon na halatado tugang tabi na tip kung paano magdilihensya. Hala dorito luna Senyor Kyle Mel Ching di ba kakigrit po sa Barakel family and Bernardino ay Julius Bongalos II Barainaw to shout out po sa Katporoxalsi tapos sa Gabo sa taga Salilipon sa Monte Alegre family kay Tita Evelyn kay Tito Sky Permida lang nakatutok sa Bongalos para pa shout out po birthday now. Happy birthday tabi sa Rakihano maligayang maligayang maligayang happy birthday, happy birthday. Kung ako kiner Ray daig simbag itong aligasyon ni Berto tanakatago ang reklamo sa sarungay kung pangarap ni hampang ko ngunang ngunyan sa imo takarol bako pa man argumento so non nganin pangaran mo na birthday ko pa yun alpig kay Rosanne mo para sana mangudto pala primuhon ko pabati man palang dinaw family birthday papa buludoy na mahiguso ki panira bagoong baga pito moragon na kun malada lada porte ba man sa kuya bagaong oh yun nakaon kaya yan kunya dahil dapat kaunon manay chef sana topic pasintabi sa mga nang Daddy Joe rin po sa panan ng Bulkan Mayon Krista Batalier Sir Ed pabati po ako kan batali tigdi sa isla mangkaw prosin po pabati naman po ako kan biko na sina Maria Cristel King Colleen since Berisio sa kay Mernol Bermejo shout out sa Purok Dos Bungabong Tabako sa Bermejo pa kaya nga sa kasamay supply na oxygen so sponsor mo dahi manam slow no Jelly Ling to si Red pa shout out po sa Ma'am Higos at sa Gabos na nagdadang kay Eden Abilia Biler Perla Bindal kay Aiden kay Pedro sa Bukas Kan Langit na to pero palagpag Red Magkaong kisinabawa na karne River yugun mo ini sinabaw mo dyan sa Pasig River ano Clarinho Boncalos Yekan Nieta, Romnick Bilaos, amuna busko na. Ano kay ni? Mawag kita ta alas 12:01 na baga. Sa pagbulta data, iba pa kitang detalyes ka dapat tindong. Day magrala. Mabuyong luma.
1: Rasyo imperata ba pang mga kalamidad? Mang makasmi ang samulo. Huli ka nasan kan sa lang sa imong sa pagtao mo ang mga pagdigdilikan sa imong kadun na tapan bilog na kinaban ini tala kami sa imo asbuta day kami na para atama mong asin ang sa imo manon ang kinaban palibutan nagsasali ka nga sa lang gibong namamate ang balitasunan padagos ang pag-iban huli naglalintan asin nagkukusog ang pagulkan asin natural mabibiri kundi ka ton susay mo kami minahag ng kapatawaran kang salan ilikay mo kami sa mong mga nan asin mga pagrugaring sunin man buhan nin tao mo kami lubo mga respon kan sa imo mga mati na para sa nga nga ipuli ki Kristo nan Senyora de Salvacion mi Senyora de Salvacion Nuestra Senyora de San Danay Nevan.
2: Brought to you by Blue Pix Tau Limits, Dr. Mayra On and Family, Parks and Fams, Dorothy Maria Salome, Principal Counselor Al Saliona, and Fanao Asma Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 568 General Merchant, Anya Family, Banawon of Zone Fay Malilipot Albay.
3: Source and music is one rich F- one music one mix station one F- balita showed all in one one radio radio tinduguna yeah.
4: Your was one radio
3: news Bicolandia
5: after a long day of enjoying actions in tobacco

Ay, tama na. Kuray ni Elmer Balance or naging balance lugod. Minsan, good. Sa kutira man tabi, hindi sa San Antonio. Pangani ito sa mga aplan po. Minsan po, Sir Ed, tigs tricycle me. Po, pagatod ko padumaran maaki. Sa kutira po. Kami sa ibang po, Sir, sa harong asa na po yan sa mo ini. Disrogang. Ano, sa harong man ka mo pinangaraki? Tigbabasa lang ako digdita. Dayko gari mo noon. Ngatugang, may apodan ka. Digdi sa laugan sa tuyang programa, nakikihurang na mangangapudan siya ng tarama. Pero, nasusatugang sa rason, naigwa po siya. Iyo po, sunay, ang senaryong ini mga pero apo, madangog lang ang sa iyang, abo na nga ni mag-on. Iyo, kundi akumodaron ko ganun ta mangani para sa umid may ano siya stabi siya mga tugang tama ba yan paka psoriasis and para riyo gayud ano psoriasis bihira ihapot mo ngayon ki kunyan ki meta apudan ko ngunyan ini pasyente mga tugang and day ta na aramon pasyon tabi unta sa natabi ang kondisyon na aramon tabi may apong kunyan inihong sana masabutan po nindo siguro na susundisyon niya tabi kanindo sa kunyan pag kunyan taka inio par programa iyan blit lala pa kaysa sa speaking kang buo niha iha

0: Uni ato kahuron ta marampoy ditang maitabang sa saiya.
1: Ino po Marino.
0: Madam Marino. Opo lam sa programa sa Wonder. So dai ko na po dai ko ipapabalangibog pa an sa imong pang identity tabi. Maramisyon mo tabi buda kung ano an tabi madam.
1: Iyo po sa mga po bot sa indo po naghagad ta po para po sa kuyang hilang kaya ay may psoriasis po at so, sa kuyang sobrang mahal po. So naghagad po ako sa indo ng tiit na po po ako ning sa kuyang bulong po.
0: Iyo po.
1: Okay po. Day malaho sulpot-sulpot lang niya sa ano po may duwa po po ako ay dahil so sa namamati po kaya hurubag na po yung bitis ko hirap lakaw kaya day ko po na asika sige po
0: may duwa kang angki edad kang
1: po unsian niya po sir
0: sunguhod mo po
1: anong nataon po sir
0: okay saan na ni Mr. Motabi madam ang nagtutuwang-tuwang man
1: nagano lang po sir siya no ng propadya
0: oo
1: iyo kaya muna ko man po sir na tiki na po pong marahay po. Paano po ako sa ilabaw, oh, ma'am?
0: Iyo. Dati, ma'am, ang nagkunyan ka, umupo na kay Guacamate, ang nasiring kayan po?
1: Ano po ako, yung trotinda po dati, bari, ano ba, gender po.
0: Mm-hmm.
1: Sa ngayon, nagtatrabaho po ako po.
0: Iyo.
1: Kaso po, sa sobrang, ano gayo, hindi na po, ining trier po sa kuya. Tapos, siguro, sa sobrang init po siya, po sa bilo, kung iyo ano po yung nagtubo sa kuya pati yung ulo sa ko po nag-iiribog po siya nagbabalak po bak po
0: may ano ka mo?

0: Kuhan mo tabi. Isang tabi, madam.
1: Oh, salamat po, sir.
0: Mana ma'am, sabi mo niya. Sige na po. So, nang mga pudan, ano, para kay madam, number, sa mga gusto magbang, tabi. So, sa tuyo na, ano, Gcash, may dikit pa manig ni si Sir Man, tugang, tayra ni madam, nadidibang dahilan po sa iyang, uni po ang Gcash number, na rin, ang ining i-announce, tabi, i-announce ko tabi, ining Gcash number mo, firm na lang tabi, hindi ko ining i-announce, digdi sa programa mo, tabi, nga ni na, lahat ka tayo, tabang, di nakamonitor. Una ko rin na nakamonitor. So, nung sululahon ko, parte maski sa inabarang dai, pero pagkatapos, mata o 50, minsan dai pa, biningaki. Ito na manlugod. Yan, tabi o yung punto. Ang naitatabang ka na dai kayang pital. Taram libre na ngayon sa ngayon pag-libre yan. May bayad yan. Yan ta PhilHealth. Contribute ka sa PhilHealth. Magbabayad. Nagbabayad ka man girap. Nagira ba ko yan libre? Libre. Pwede ni po sa Gcash namin rin nung padarso po. Sabi ni Oslao noon, si Kong, okay, pay ang nananao nga ni wheelchair, namang 300. O, yugon mo ni Kong. So, kita-kita lang kung ano. 0981-751-1170. Yan po, ano? 0917-09. Kaso ba nabi na nagtambang, ano, natagad yung man sa si nakain nanay Bokeo Calcis ako po ni 500 siya po na nga po dan ano so, inipinis sa satuya kan satuya po ay madangog man ano tabi kishare na ayuda para po sa saya po ang iguanings ka mo hindi po sa 09109 ara po makatabang kita sang kababayan ano po tarabang tabang na lang sa natabi kita mga tugang aran kakapos na patarabang tabang kita ano. Kung siya makakuha, ka-pouch may laog na pagmamaysedrin ni Lorenzo kan San Fernando Banaptain kan May 4 around 8 nawara sa San Jose makibalik sa One Radio. Hindi, kung may napurot ka mo dyan ng mga documents tabi. Ni pa, sabi, ini po na nawara na with cash Herbert Bayo kan Kabangan si Rowena Corcoral kan San Lo. Okay. Silag na bag na may log na record book, mga resibo, buda, quart, please, importante ito, may lisensya Herbert Bio. Sabi na, so matantabi ni Mr. Herbert Bio, ikanawara na gas ni Herbert Bio. Ruena Coral, kan San Lorenzo, Tabaco City, sila. Kan sa punyan, inihong, kan sa iyang gamit, tabi. Sabi digdi, Sir Ed, so naghagad ko po sa imo, naburol po si pwede daw po makahagad. May po kaya kami sa punerarya, sabi ni Pauline. So, sige. Pag-agad ang tabi, anaray, batas na ng libre as WD. Raray, raro kayo. Gusto ko lang inuha sa mga naghahagad po ng tabang na hindi man budget. Pero permin ko yan na pigpapasabot sa inyo. Ako naglalaom lang mga nasa Mankaw High School pa ako nagturo. Iguaman po kayo na pwedeng magpo tamay dapat sa ospital mag-aki. Kaya no choice, maglugsot po talaga sinda sa na may maakibang ka kunday kaya share ko lang po good things si Ma'am Lorna Bragay iyan na nangyayari sumatali na nakaibago po ng amendment sa batas na bawal iday katindugon pagbawalan iyan na lang na, choice naman yan nasa sa indaman niyan diba tantipik no na sabuyang kamu malaag sa lagon hindi ka mo mangin pasilidad na magpahay na servisyo dyan ka na ang problema ng kamunin pagkakataon sa mga misis ng hinalian na. Kaya kamo mismo dapat na mag-is ng tahanan na nag-sobyerno. Kalampagkan sa gubat. Dahil kamulan. Kasi habang dyan eh. Kamu ang nakakam... kunyan, inihong direktang apiktado kan gobyerno. Pabuiluhon ka sa inindum. Announce ko pala, madalis na kan... sa muya tabi na gigibuhon na... founding anniversary. Ikasi sa founding anniversary tabi kan San School. Magirilingan po kita sa Mayo 17 sa Isla Ka, sa Visita School. O sa San Miguel National High School, tabi. Domingo po yan, ano, 17. Sa gabos po ng mga batches o gabilo nagtapos dyan sa National High School. Taran po tabi ka na makikontak na lang tabi kasi yan ini batch tentative. Tamay mga timang paso and officers, tabi. Kaya, ngunyan pa sa natabi, ko tapos dyan sa High School. Magtanin na kung buda... asing iguaman po niyan, founding anniversary. Kasi sentang taon na tabi na pag-San Miguel National High School. O yan sa tuyang ginig. Sa mga nag-Miguel National High School. Sa mga sponsors ta sa propo ta.

Sabi kina Honorable Mayor Sikapos Malinaw, Honorable Rinaldo Bragain Progreso, Honorable Council Oriner Bursa, Tandaan Sense Oriner. Siyempre pa mga tuga kay Board Member Vic Siga Jr. Servisyo sa mga taga Premier District sa Brada ang servisyo. Siga man gilayon. Sabi ni Uslao nun, dapat ka ansurado sa Kongreso, ibusol sa partira. Tama yan, tabi Uslao nun. Dapat amyan na raiyan kasi parang nakamalis siya. Pinangaraki man, ginibta na kayingin. May sadirikan layingin ngayon. Inasugabos na dapil.

0: pumapalpak na ba ang generator mo?
1: Huwag ka na mag-alala.
0: Narito na ang Bombita Generator Repair Services.
1: Bombita Generator Repair Services.
0: Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services. O hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
2: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ang kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more

your loved ones today. Kung guraan mo siya kapadana, siya or sinda. Diba? Don't waste today. Sabihin mo na sa kanya na mahal mo siya. Dahil baka bukas, wala ka ng pagkakataon. Diba? Maray na hapon. Welcome po sa programang One for the Heart. It's POV Monday. Lunas na, mga katindugan. This is DJ Chloe, the Love Ambassadress. And kamo po nakatutok dito sa One for the Heart on One Radio 91.3 News FM. Tindugan na.

91.3 One Radio. Tindugo na. Sa rong mainit na pagkahapon, mga katindugon. And I'm here. After 2 days na nagpahingalo man ngayon. Na-miss niyo ba ako? Charot. Miss ko ka mo, mga katindugon. Sana na-miss niyo rin ako. Kung dai man, eh, sige. Okay lang. Welcome po sa POV Monday Edition, Can One for the Heart. Ako po ini ang nag-iisang DJ Chloe, the love ambassadress. Promise, ako lang talaga magsaro digdi sa buo. Kumusta sa indong Aldaw so far? It's the

4th na. Kang Mayo, may the 4th be with you. Sa mga nagsiselebrate kan sa indang birthday today, happy happy birthday po. Siring man sa mga couples celebrating their special day, anniversary, monthly anniversary, kung anong saripa yan. Congratulations. Stay strong. Minsan lang ka mo mag-iwal ha. Huwag masyadong mag-away. And today is another day para kiligin hanggang alas tres ng pagkahapon, playing your favorite love songs of all time. This is a one for the heart. And bako lang kilig ha, kundi konting Chika Bells na rin. Mga Chika Bells kita, ngunyan na POV Monday. Sasaduyang POV Monday question of the day. Brought to you by GC Botardo Trading, Botardo GCash pa na lang. And Tabaco Electronics. More info about that mamaya. Ating POV Monday question of the day. O, yun yung mga katindugon. Hindi ko aram kung makarelate ka digdi. Pero kung igwa kang similar story or nag-igwa ka ng kaparehong incident o sitwasyon sa imong love life, feel free to comment. Ang satuyang POV Monday question of the day. POV! May karelasyon ka? Okay man siya, pag okay ka mo. Pero pag nag-iiwal ka mo, nag-iiwas siya, buda, habo kanyang kahurunon. Tugot ka ba sa setup na ini? May apo digdi mga katindugon, ang pagsasabing avoidant. Avoidant attachment. Mamaya, paghurunan ta ang avoidant and anxious attachment styles. Hopefully, if you plan to navigate, kung plano mong mag-stay sa isang relasyon na kung saan avoidant ang iyong partner, okay, I will give you tips and reminders, katindugan. 0927-996-5002. Simbag ka na, ha? Sa tuyang comment section and the text line. Ay, may mga comments na kita dyan. Thank you po, ha? Naranasan nyo na ba to, mga katindugon? Go na at i-share nyo na ang inyong mga story, ha? Mga love story na either masalimuot o masaya. Kahit ano pa yan. Maski single ka, tapos crush. Crush Kemerut. Sige, share nyo na ang inyong mga love stories. And baka may makadangog sa imo, makadangog sa tuya, ngunyan na pagkahapon, and makaukod man ngayon sa tuyang mga love stories. Sige na mga katindugon. And naranasan mo na bang maging in a relationship sa sarong tawong avoidant? Kumusta ang sa imong naging experience? Naghaloy ba ka mo? Or until now ba ka mo manggiraray? We'll know more about avoidant attachment style mamaya mga katindugan. And of course, ang sa indong mga paboritong love songs na maski sa love song na sa nakikiligon. Digdi po, so one for the heart. Kaya diba na nako? Digdi po si DJ Chloe, the love ambassadress. And kamo nakatutok, digdi sa numero unong istasyon ka na radyo sa Premier Distrito Kanalbay. Ini po ang One Radio, 91.3 News FM. Tindugo na.

0: ako. Ang cute-cute talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligdas, beke, at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kumpletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
1: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hometels in the city of True Love. With spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For inquiries and reservations, please contact 0907-637-6946. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometel. Hurry, book now. We are excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometel, your home away from home.
3: Bes, huyan kapalan? Marino digdi, may dumanon kita.
4: Ha? Nata, masain ka?
3: Aw, maduman ako sa B2B Star commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
4: Nata, sa B2B Star commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
3: Aramo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, arugan lamesa, asing bangko, igwapasin dati kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, at in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
4: Ay, iyo, Bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Diyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
3: Oh, ano pa tigahalap mo? Mus na!
5: Mag-

0: Tobacco City's Tindugun
1: na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
5: Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hanap ninyo ang dekalidad, asin siguradong serbisyo, construction supply na talagang barato, asin, asertado, Jaya Enterprises.
7: Jaya Enterprises.
6: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply, Arugan, Vagalan Sand, boulders, 3-4 fresh gravel, dumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, luvy blocks, and electrical supplies, plumbing materials, asin, gabos na klase ng semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin serbisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng bulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
7: Jaya Enterprises.
8: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
9: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw sa pagtalakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
8: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
10: Ang init!
11: Batata!
10: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
11: Batata!
10: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
11: Batata!
10: Sumubok na nitong bago! Introducing!
11: Batata!
10: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
11: Batata!
10: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang Batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
11: Batata!
10: But wait, there's more! Meron din tayong Batata Milk Drink in Vanilla Flavor and Original. Batata Crystal Jelly Cup, Jelly Stick at Pudding Cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
11: Batata!
10: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
11: Batata!
12: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
13: Boss Herbal Capsule.
12: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
8: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
14: Tindugo na.

0: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, good news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
1: The time now is 1:56 on One Radio.
0: Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat mong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio.
2: News FM.
0: Kada oras, may bareta.
3: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang barata sa oras na nina pagsindog ang best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide. Dinuyaw ni Senator Erwin Tulfo ang subot padagos na pagbalgara kana perang negosyante sa nag-iiral na price freeze asin na nga po daan sa Department of Industry na magsagibunin aktual na inspeksyon sa mga merkado nga ng masyarto ang proteksyon sa konsumidores. Ipinatog kanditi ay ang price freeze hanggang Mayo 10 bilang simbag sa paglanggaw ka na presyo kanwang produktong petrolyo asin epekto kan tensyon sa gitnang silangan. Alagad si Gunki Tulfo, may mga report na gainin na susunod partikularmente sa saradid na tindahan asin lokal na merkado. Sigun sa senador, ang mga konsumidores nagdalaom sa saradid na tindahan ang pinaka-apektado ka na siring kaining gibo. Uli sa limitado ang sindang pagpipilian sa pagbakala ka na panginatapang ay kuha na. Dugang pa niya, magkubastante ang paglaom sa nasa mga report na sindokumento. Kay puha na maglatag ang DTI, kan mas aktibong presensya sa mga merkado sa paagi kan on-ground inspection na tinawan doon man ni Tulfo. And nanaw aranin saysay ang mga programang ayuda, kundi napupugulan ang manipulasyon sa prasyo kan mga barakalo na sa iraram ka nag-iiral na lay, ang sisay man magbalgar sa price freeze, ang pedesir manimbag sa kasong administrasyon administratibo pagumulta asin posibleng pagkakakulong depende sa pag o sa gabat kan na pagbalgar. Iyan ang dagdag na barata sa oras nini. Dapat lambang barata ara mo og Erickson Brutas di tuna.
0: Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat mong maaraman. Kada oras, may bareta sa One Radio. 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
4: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
5: Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated invites you to their early registration for academic year 2026 to 2027. They offer the following courses for incoming college students. Education courses, Bachelor in Special Needs Education, Bachelor in Elementary Education, Bachelor of Secondary Education, Major in English, Filipino, Mathematics, and Social Studies, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Electronics Technology, Electrical Technology, and Automotive Technology, Teacher Certificate Program, Business Education Courses, Bachelor of Science in Business Administration, Major in Financial Management, Marketing Management, and Human Resource Management, Bachelor of Science in Hospitality Management, Computer Courses, Bachelor of Science in Computer Science, 2 years Associate in Computer Technology. They also offer Strengthened Senior High School Academic Track for incoming grade 11 students. Wanna be a certified Lantinian? Bring the following requirements: for incoming first-year college, original Form 138 and Form 137. 2 pieces, photocopy of PSA birth certificate, original certificate of good moral character, 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 ID picture with white background. For strengthened senior high school, original Form 138 or certificate of completion, 2 pieces photocopy of PSA birth certificate, original certificate of good moral character, 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 ID picture with white background. For junior high school, original grade 6 card, PSA birth certificate, certificate of good moral character, 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 pictures. Wanna be the first in line? Visit their website at www.drlcefi.com for online pre-registration, or visit the school for more inquiries at Tomas Cabila Street, San Juan, Tabaco City. Visit their Facebook page, Lanting Kasaul College Tabaco. Enroll now. No entrance examination and no tuition fee. Achieve your dreams at Dr. Ruby Lanting Kasaul Educational Foundation Incorporated.
6: Announcement from San Vicente Homeowners Association Incorporated. Nareschedule po ang ating raffle draw. Ito ay gaganapin na sa May 18, 2026 sa dating venue, Puro 4, San Vicente, Tabaco City. Inaanyayahan po ang lahat na bumili ng tiket at makiisa sa aming proyekto. I-contact lamang si Mr. Byron Misias sa numerong 0945-746-9100. Bukas din po kami sa mga nais tumulong o mag-donate sa GCash. Ang mga nalikom na tulong ay mapupunta sa pagpapagawa ng St. Joseph Chapel sa Morales Subdivision na Puro 4, San Vicente, Tabaco City. Maraming salamat po.
7: Kung kamo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa indong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
8: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
9: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan, ang bigay ng best cafe.
10: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay best cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-best cafe na, mura na, healthy pa.
11: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
12: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon, o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan Manok ni Osang Fried Chicken House.
13: Playing the best songs on the radio.
14: One for the heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
15: Tindugo na.

welcome to the second half ng Kang Satuyang programa, of course. With yours truly, Deng Iba, hindi ka iiwan. This is DJ Chloe. Oo naman, no. Kasi, alam niyo mga katindugan, I know how it feels na iniiwan tayo. So, sino-sino pa ba naman ang magsasama-sama, kundi tayo lang rin naman. Kumusta sa mga padaba ko na nakatutok sa mga oras na ini and nag-enjoy lang kang sa tuyang sound trip ngunya na hapon? Hello sa commenters na dyan. Sa tuyang daily post for today's POV Monday question of the day. Brought to you by GC Botardo Trading, Botardo GCash Padala with their newest branch dyan tabi sa Kinale, sa Kanto Kang Prutasan, sa may gasolinahan tabi dyan. Bukas 24 oras, siring man ang sa Indang PNR Road branch and dyan sa Bakakay branch po ng GC Botardo Trading dyan sa Katalingkang Consumers Appliance. May branches man sa Malilipot, sa Bungadgang Market, Katalingkang San Jose National High School, Katapatkang Munisipyo, Katalingkang 3R Chicken Corner. Digdi sa Tabako, sa Chow Palace, Hampangkang San Antonio Church, Bocabo Street, Basud Gararaya Kang Manok ni Osang, Zone 1 Basud in front of Novo Supermart and American Grocery, and Balay sa Udan, Riosa Street, Kinale, Cabasan. And ang sa Indang Tiwi branches sa exit tabi kang Simbahan kang Tiwi, Market Site beside Manok ni Osang, Kataning man tabi kang Munisipyo, tapat kang Shot Pudno. Yan ang branches ng Botardo GCash Padala. PM nyo ha si Miss Jen Botardo kung kayo po ang tabi nindong asistensya sa pag-troubleshoot gan sa indong mga e-wallet. Ang programang inipighatod man sa Indokan Tabaco Electronics, available dyan ang wires and cables, laptop chargers and power supplies, capacitors, electric fan spare parts, washing machine spare parts, refrigeration and air conditioning supplies, as in iba pang spare parts and supplies ha. Iyon po sinda sa AA Berces Street, San Juan, Tabaco City, konting kembot lang from Centro, ang Tabaco Electronics. Actually, part pa naman siya ng Centro eh. Salamat po for being our long-time partner, Tabaco Electronics. Digdi na kita sa tuyang POV Monday question of the day. POV, may karelasyon ka? Siya su tipo kitawong okay man lang siya. Okay naman siya pag okay din ka mo. Pero pag nag-iiwal ka mo, nag-iiwas siya na garubaga gusto niyang mapagsaro. Parang ayaw niyang kausapin ka. Para sa imo katindugon, okay lang ba ang setup na ini? Ini yung pigaapuntang avoidant. Mga taong avoidant. Bago ko yan i-explain, hello kay Cherry Borja. Sabi ni Avian, ayan sana DJ. Ako kaya, dahil pwede ang siring kaan na style. Pag may issue ako sa iya, di ako matugot na dahil ko siya kahurunon. Kam primero, nag-try man ko ta na umiwas, pero nalata ko siya kang cellphone niya. At least aram niya, pipisikalon ko siya pag dahil niya ako kinahuron. And malikay siya sa mga bagay-bagay na aram niya na pupuunan may kidiskusyon. So far, okay man kami. Bihirahon lamang magpasuway. Ay, sana all. So, mga madirit-dit na pasuway bagano. Sabi ta nga ni, okay lang an. Kung paminsan-minsan may mga arguments, paminsan-minsan may misunderstandings. Basta, bako man su puro pirmi na sana. Yan ang ano, medyo healthy. Medyo healthy talaga. Yan ang healthy relationship. Charog ka no? Magulmong na sana. Dahil pag libdong sa payo. Hello po sa imo dyan. Ay, katabi ko niyan manay. Makamisu, ano, mga puto. Naroon din ako kasi sa imo, tabi, madam. Masira mo ng puto ni madam. Hello.
Hello po. Raul Campit, maray na pagkahapon. Karen Mem Rodriguez, pa-shoutout sa agong po na si Rafael Lito Bok. Pa-request ng song, Habang Ako'y Nabubuhay. Sige, para sa imo Bok, ang hanapunta daw kung igo handig di. Kung igo handig di ha, Habang Ako'y Nabubuhay. Sige, isa lang ta na sakalan ang sa imong request. Hello kay Sire. Sire ba to? Ala, di ko kaya. Pwede koreksyonan mo tabi ako kung tamang pag-pronounce ko kang sa imong pangaran. Iyo, habo ko kayong masala. Sa gabos na pwedeng, ano, pwedeng magkamali. Makusa na sa pagkamot, buda sa pagbasa kang sa indong mga pangaran. Naranasan ko naman ang dati. Ako yung pag-aaral. Hello kay 0129, kay Margie Galicia of Big Mac Malilipot from Mercy Galicia. Thank you! Maraming nahapon sa indo dyan, mga pretty ladies. Pagurunan ta mga katindugon ang tig-apod na avoidant attachment style. Pag sinabi nindang avoidant attachment, or pag sinabi ta, linda lugod. Pag sinabi tang avoidant attachment style, hindi po mga katindugon, so, kumbaga pattern tabi kang sarong tao na nadidipisilan siyang maging open kang sa iyang emotions. Lalong-lalo na pag mga oras na nag-iiwal ka mo. Bako man dap, tabi siya, no, komportable sa konfrontasyon. And day siya sanay na mag-express kang sa iyang namamatean. At minsan, garubaga masyado siyang tahimik, lalo na pag may arguments or may iwal na dipisil, parang nadidipisilan siya na mag-open up sa imo and makipag-communicate basically. Kaya may mga partner na minsan may araw kayo ng relationship, ano? So, sarong partner, avoidant. So, saro naman, anxious. Kaya, kapag araw kayo ni, pag mga oras na may arguments or may iwal, so, anxious, so, taong may anxious attachment style, parang naiisip niya baga, may pakiaram pa daw ini sa kuya. Or, baka, ako nasan ang may pakiaram digdi sa relasyon na ini. So, nangyari na ba ini sa indo, mga katindugon, na kung sa in, ika, saro kang anxious or avoidant, tapos yung partner mo, kabaliktaran mo. So, ngunyan, ma-focus kita sa avoidant. O sa tawong nadidipisilan mag-express. Paano hindi nangyayari, mga katindugon? So, bako man hindi basta-bastang nangyayari. Kasi kadalasan daw, pag avoidant ang sarong tao, hali ini sa iyang past experience. Arugang environment niya, kang aki pa siya. Siguro kang aki pa siya ang sa iyang mga magurang, day sinda naging open sa pag-express kang sa indang emotions within the family or even within themselves. Kasi naman, di ba, halimbawa ang mga magurang tabaga, nakaibanan ta from our childhood, tapos sinda mismo nahihiling ta na bako sindang mahilig nun. Bako sindang expressive. Day sinda nag-express kang sa indang emotions every time na mag-iwal sinda. Isipon mo na sana na nagdakula ka sa sarong harong na kung sa inang mga magurang mo, day nag-iimikan pag nag-iiwal. Kumbaga, mapipick up mo yon somehow. Pwede man palang daatabi mga katindugon. Oy, ha? Nasabihan na sinda na, uy, madramahong ka man. Uy, day mo daw ang pag ano, day mo yan pagtaramon, sa diriyon mo na sanaan. Diba? Imbis na i-encourage sinda or buksan na mag-express kang sa indang emotions, nasabihan pa sindang madramahon. So, siguro na carry ninda ito puon kang childhood hanggang maging in a relationship sinda. And, pwede naman daw na nakulugan siya before. Kaya parang nag-shutdown na lang siya tanganing, day na ulit siya makulugan. So, nagiging ang coping mechanism nanda, nagiging pag-iwas, pananahimik, or pagrayo. Bako daw po dahil sa day siyang pakiaram, kundi ito ang

before you commit. Kasi, madidipisilan din sa partner mo, let's say. Anxious din ang attachment style kang partner mo, tapos ika-avoidant to. Isipon mo na sana na siya, kaipuhan niya kang presence mo pagka mo nag-iiwal. Kaipuhan niya, you know, may times na okay lang, madagit ka sa kuya, magpasuway kita, at least maaraman ko kung ano ang namamati mo, no? Pero ang tigigibo mo, nagrarayo ka sa kuya, day mo ako tigkakahuron. So, ano yung maiisip ko, no? What will I feel? Diba? I will feel na baka ako importante para sa inyo. Real talk lang, ha? Bako tabi magkakanigo, mga katindugon, no? Sa mga avoidant dyan, oy, avoidant, magdangog ka. Bako magkakanigo tabi na okay ka, pag okay lang ka mo. No? Bako habang buhay, pwede mong dulagan ang problema mo. Kasi, maski gurano ka kahaloy mag-iwas, pirang taong ka pa mag-iwas, mabalik at mabalik manggirara yung mga issues na yan. So, isipon mo na lang, tabi avoidant, communication is not optional in a relationship. Kasi, communication is your responsibility. Kasi, bottom line, mga katindugon, is ang tunay na test sa sarong relasyon, nasa kung paano nindo pigahampang ang mga problema. Diba? Isipon mo na lang, kung kada mag-igwa ka mo pi problema, imbis na hampakon ka niya, hampa ko ni Dongdua ang problema, maiwas siya sa imo. So, syempre, normally, maisip ka na bako ka-importante para sa iya. And that's toxic. No? Mapapagal ka man, mauubos ka man, kakaintindi mo sa sarong avoidant na partner. Kaya huni ang sa kuyang reminders and tips, inot mo na, pagkarelasyon mo tabi, sarong avoidant, pag ang partner mo, avoidant siya. Number one, take it personally agad-agad. Problema. Minsan, bako ikaw ang problema. No? Kundi, paraan niya baga kang pag-handle kang sa iyang emotions. So, day mo agad-agad isipon na unworthy ka kapag ka dinulagan ka kang sa imong avoidant na partner. Next, set boundaries. Hindi na naman kita sa boundaries, ha? Okay lang na tawanan mo din siya ng space, no? But not at the expense of your peace. Pwedeng sabihan mo siya na, oh, sige, kung kaipuhan mong oras, kaipuhan mong space para pag-isipan or para i-process ang sa imong emotions, sige. Pero, syempre, kaipuhan tama na paghurunan ini. Bako lang kita, so, ano, magpiday lang kita sa kasiramang kambuhay. Diba? Paano naman yung mga conflict? Ano to? nagiging single ka pag nag-iiwal kita, ganon, diba? So kaipuhan, pagurunan manggiraray nito. Communicate your needs clearly. Bako mind reader ang sa imong partner. Kung halimbawa may mga needs ka man sa indong relationship, well, maging direkta ka sa iya. And of course, ask yourself, kaya mo bang mabuhay sa arog kaining pattern long term? Kaya mo bang tiyagaan ang sarong avoidant na partner? Para naman sa mga avoidants dyan. Oy, kung avoidant ka, ha, magdangog ka sa kuya, girumdumon mo katindugon na bako tabi sign of weakness pagka naging or nag-open ka sa imong partner. Sabi nga ni, vulnerability is strength. Siguro kung igwa kang anxious na partner, mas gugustuhon niya na dangugon yung side mo instead na dulagan mo siya. So there's no need na magdulag ka. You may also practice small steps. Day mo kaipuhan na biglaon din ang sadiri mo na makipag-deep talks agad. Maski simpleng, sige, kaipuhan ko lang ning deep lang na time, pero babalikan ko ang issue niya. Ibig sabihin, you're still open to communicate with your partner maski kaipuhan mong deep na time. Alright? So, maging self-aware ka din, avoidant. Isipon mo kung ano ang epekto kang pagiging silensyo mo.
ako lang ika ang nadidipisilan, pati ang partner mo. Kaya kung masilensyo ka lang, wala din mangyayari. Kumbaga, kung wala kang komunikasyon, wala, basically, your relationship is over. No, real talk lang. And of course, bilang partner, responsibilidad mo na makaukod na makipag-communicate sa partner mo. Alangan, di ba? Bako excuse ang past mo para kulugan ang present mo. Okay? So, kumbaga, tigapuntang meeting each other halfway. Kung halimbawa, ang partner mo, tinaawanan ka ng time and space, well, meet him or her halfway. Tawanan mo din siya ng assurance na ready ka na makipag-communicate. Ganun lang yun sa relationship, mga katindugon. Alam nyo yung do problema sa ibang relationships. Day ni day ni aram eh. And day ni day ni tigpa-practice ang meeting each other halfway. Kasi may mga tao na, uy, dapat ikaw mag-adjust para sa kuya, ha? Diba? May mga ganun, which is not how it works sa relationship. So, dapat, sabi ko nga na ibaga ka ito, may mga bagay kita minsan na isasakripisyo para sa taong padabata. And that's okay. That's what you call a relationship. Thank you, Mercy Galicia of Santa Cruz, Malilipot, Albay. Thank you for listening. Hello. Sige, relax lang ka mo dyan, ha? And playing one of our requested songs para sa hapon na ini. Ganing mabuhayan ka. Ini ang habang ako'y nabubuhay. DJ Chloe, the Love Ambassadress. Hindi po sa One for the Heart on One Radio 91.3. Tindugo na.

0: No segregation, no collection.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Your favorite songs with DJ Chloe. One for the heart. One Radio, 91.3 News FM.
6: Tindu

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Heads up sa gabos, mag-aki o gurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras. Ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyong medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827, or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
1: Marhay na bareta. Sa St. Anthony Infirmary, pag 4-piece member o PhilHealth ng MASA beneficiary ka, as in mapa-confine, no excess or zero balance ka, wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo ng St. Anthony Infirmary, pagduman lang sa Purok 1, Kang San Antonio, Tabaco City, or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
3: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
4: Buti na lang, may Fast Relax. And they want to share the relief.
5: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
6: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pumapaypak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyasa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marine Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-94073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
8: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
9: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
8: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
9: Sige, papalaundry ko na lang.
8: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
9: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
8: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
10: Available in all supermarkets near you.
11: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
12: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
13: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. Ang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
12: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
14: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
15: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
16: Kilabot ng mga dalaga
15: dahil sa ERA.
17: At sinong kalabot?
18: Besh, hindi ako.
19: Makidistro.
20: Parang walat.
21: At parang vatang-vata
22: dahil sa ERA.
23: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
24: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and collagen.
25: Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
26: Ako si Salvador.
27: Sa gabi ay
28: si Salvin na.
29: Malatyosa ang ganda.
28: Dahil sa ERA.
30: ERA 3. Inububato ng Food and Drugs Administration, mga supermarkets at butika.
31: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
32: Tindugo na.

101.3 One Radio Tindugo na. That was Beautiful in White. Para sa mga katindugon, we have 6 minutes bago mag alas 3. And sarong shout out na mainit kay Hazel Sid na nakatutok sa Purok 5 Belen TV. Hello po! Maray na paginanyog and sana nag-enjoy ka sa tuyang tugtugan. And I hope you remember, ha, mga katindugon, yung mga sinabi ko kanina sa mga avoidant dyan. Kung ngunyan pa sa natabi, let's say single ka, no? Tapos, na-realize mo na avoidant ka. Bago ka tabi, maglaog sa sarong relasyon. Heal yourself first. Day ka natabi, magbariwas kang sa imong pagiging avoidant. Diba? So, communication is key. Bako lang sa romantic relationship. Kundi, pati naman sa buhay in general. Kaya, bago ka ha, mag-enter sa relationship, make sure to fix your attachment style first. Sino man sa mga anxious? Data kayo kuhan maging anxious or avoidant. We have to be secure. Masunod na ang Tugtugan on One with Erickson and Berna. Kaya di ka maghali, ha? Di ka lang magtutok sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na sa aga naman mga katindugo. Ingat po ka mga boss. Mag-best cafe green ka na. Tanganing healthy ka na. Sexy ka pa. Bye mga katindugon. Enjoy the rest of your day. Enjoy the tugtugan and more, of course. Bye-bye mga katindugon. I love you all so much. Be smart, stay safe, and stay beautiful.

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information through news and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
1: The time now is 3 o'clock on One Radio.
0: Sa kada pagtalilong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat mundong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
2: One Radio
0: 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
3: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang bareta sa oras ni Nina Hatod sa Indokan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Mababakal sa mga butika as in supermarket nationwide. Nagpapadagos ang pag-pick up kan mga lokal na gobyerno nin mga family food packs o FFPS na ibabarewa sa mga pamilya na naapektaran kan ashfall kan nakalihis na weekend. Basado sa impormasyon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD na nagkukuha ang mga lokal na gobyerno hali sa 3rd District ng Albay ni nasa 22,220 family food packs sa Malabog Warehouse. Napag-araman na enot naman na nakapag-pick up ang banwaan kang kamalig ni nasa 3,888 family food packs. Ang iba sa mga inian na ibarewas na sa mga residente. Kaibanan man sa alokasyon ang banwaan kan ginawatan as in syudad kan ligaw nga ni masyerto ang padagos na distribusyon. Yan ang bareta sa oras ni ni dapat lambang bareta aramo. Ako si Robilyn Basaysay, tindugo na.
0: Sa kada pagtalilong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat mundong maaraman. Kada oras, may bareta sa One Radio,
2: 91.3
0: News FM. Kada oras, may bareta.

0: Hello, hello, hello, hello, hello.
1: What's up?
0: Hi, it's Monday.
1: Again.
0: Kumusta ang gabuan? I miss you all. I miss you everyone. Yeah.
1: Monday pa lang yun. Monday ko ano?
0: Diba?
1: Wednesday.
0: The Monday vibes. Ay, ano na ha? Mayo na. Mayo na ha? Iguana, bakong Mayo na. Mayo na! Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta? Kumusta ang pagbuhay-buhay? Kumusta ang sa tuwing mga kalindugon? Ang mga kadugtugan, ang mga kadugtugan?
1: Ay, oo, ganito dagdagan na naman sa tuwing followers.
0: Ay, mapasanggatas na kita!
1: Iguana kita, 98 followers.
0: Madali na kita magsanggatas. Ora, igyugun mo.
2: Silang sana.
0: Very nice ano opening kanya May 2026. Kumusta lamang kamo tadi? Pasensya na ta ang unyan sa nagbutwa. Busy on tabi kanya mga nakaaging aldaw. Pero ang importante mahalaga. Kaiba ko regirare kamo ang sa kuya mga kachismisan oro aldaw ang mga kakulto. Mga katoktugan.
1: Favorite na hapon kay Ma'am Jenny Britanico. Britanico? Britanico?
0: Britanico?
1: Ayan. Iyan ang bagong follower.
0: Siyempre, kumusta ang ngayon dyan sa Merkado Publiko, mga parchana, mga parabakal, kumusta po kamo dyan, kumusta ang buhay-buhay, babaka, barakalan.
1: Grabing init pa tingin yun sa Luwes ko.
0: Grabe talaga. Kaya, tabi, stay hydrated. As in, dahil magparalag kung magkumantabi, importante ang sendong gigibuhon o maluwas. Magtarinin pa yun o magkaloa. Para safe tabi ang gabos. Ay, sa mga drivers, mga tricycle drivers, jeepney drivers, pajak drivers. Kumusta ka mo? Ang mga...
2: Bye-bye sa lang pag-habit.
0: And sa indo mo na paghanap buhay. Ingat-ingat man tabi sa init kan panahon. Ano, at grabe ang iniyat. Kasuod maoran oran.
1: Nag-oran man. Pinapalaman so ano. Na, ano, Agwa di Mayo.
0: Agwa di Mayo. Pero ang pag ano ko kaiyan, pag ano lang, pag May 1.
1: May 1. May 1 nag-oran mga Hindu boy. Siguro madaliun lang na ano na.
0: Pero pag hindi na ito. Dahil na magkakarigo sa mga ano, sa mga akin. Pag ano, pag May 1 talaga, pag uminuran, ay, sigurado na yan. Mahon na kami kaiyan ka.
1: Papayagan ka mo. Ka mo magkarigos.
0: Paski maghapon ka mo dyan kay Carrico, ha? Pag Agwa di Mayo kaya. Nag-wish mo yung nagkana mag-uran. Tangani, baka lagaw-plado sa uran. Ang Carrico. Ay, today is Monday. Siyempre, may turugtugan mag-girara. Kita pa mawara. Ang tugsugan on one. Kaya ba na kami naging bagong Sarik Sun?
1: And even po, si Verna Benahon. Ay, mga katintugan, nag-ano na kami, ah. Nag-post na kami.
0: Yeah.
1: Baka ba siya hapot? Fill in the blank. Parang ganun. Kompletuhin ang sentence. Parang ganun. Check nyo nga ni Tugtugan on one Facebook page.
0: Ay, 16 minutos na magkalisan na lastrasin pagkahapon. Magkarabit na! Lama balik pa ang Tugtugan on One sa One Radio. Team Tugunan.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Tindugo na!
2: Bes, huyan ka palan? Marido digdi may dumanon kita.
1: Ha? Nata? Masain ka?
2: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kontra. Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kontra tricycle. Mabaka lamang kidagdag na gamit sa harong.

0: at SIM card ti needs. Ba kung ma-birthday ka na next week?
1: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Start Commercial. Duman naman lugod ako mabakat kay mga pan-decorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa Sentro Cantabaco. Dyan lang sa pangkantambakan kang tricycle.
0: Oh, ano pa tigahalap mo? Musla!
2: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sa pangkantambakan kang tricycle.
3: May upcoming event ka ba as inangangaipo ni maurag na lights and sounds? Day ka na ma-stress! Sa Madel Lights and Sounds, kaming bahala sa imo! From birthdays, bunyagan, kasalan, church events, anniversaries, graduation as in school recognition, to batch reunions, alumni homecoming, pageants, barangay fiesta and activities, paliga, Christmas parties as in iba pa, may quality sound systems kami na hanggang sa ibong na barangay ang tanong.
4: Wow!
3: Madel Lights and Sounds. Makukuha sa Purok Size, Barangay Liptong, TV Albay. I-contact lang ang numero 0985-084-3608 o bisitahon ang sa indang Facebook page Madel Lights and Sounds Rental. Facebook account Roland Buban, Madel Lights and Sounds.

0: 91.1 Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Nagbabalik kita sa Tugtugan Online.
1: Malina po kay Ma'am Cherry Carborja.
0: Aras, si Jato, 42 minutos magalisan na last stress din na pagkahapon. Public service announcement, muna tabi kita. Kung kisay man tabi ang nagkakuakan na black na wallet ni Stephanie Obar kan Zone 1 San Antonio. Ah, lost and found. May nako atabi palandig ding black na wallet ni Stephanie Obar. Mapasensya ha. Kan Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Nako atabi ini sa San Vicente. Nako akan Mayo 3 around 8:45 PM. Nako ani Pinky Bueno na may contact number na 0907506-7593. Kung bisado tabi o kung nagdadog man si Stephanie Obar, yung tabi sa imo rigdi ang yan tabi rigdi ang sa imong wallet as si nako ay ni Pinky Bueno. Ay kay Briagas at Lao John Paul marin na pagkahapon man nakaantabay habang nasa lati.
1: Nagugusi-gusi. Anong imini kang nagugusi? Pero kung ito nadadaw mo.
0: Nagpupudo kang ano. Nagpupuro.
1: Ah, nag-harvest.
0: Garo ano siya. Masararam na ano, na word or term kang pudo. Kamusta tabi dyan sa imong lati, John Paul? Ano lamang sa imong napapagkaabalahan dyan? Ay, sa mga nasa sa inlaman ng mga lati na nagdadangwag sa mga oras na ini.
1: Sa mga nasa bulod pala.
0: Amantang nagpupuro pahingalo, amantang nagpapaparos-paros. Kumusta po ang gabos? Quarenta y cuatro minutos na magalisan ng last stress in pagkahapon sa mga rin nakakomment sa tuyang question for talk to gana for today sa tuyang pagkikisan. Ay, dakulo lang kita ha. 98 kita.
1: Yeah. 99. Nag-follow si Ma'am Erica Distura. Wow, thank you so much, Ma'am Erica.
0: Salamat habi, Ma'am Erica. Imposibleng dahil pagkaya mag-ramen dyan na ha. Ata ba ya?
1: Sure na good. Sure moment daw yan.
0: Ay, di ba? Like, mag-comment asin. Asin? Parang asin ya. Asin i-share ang sa tuyang Facebook page. Nating Tugan on One. Kung saan, happy ang everyone.
1: Sana all.
2: Tama!
0: Di ba? Kaya ano, ngunya na pagka-Lunes, Monday. Let's start the day with, ano, excitement, with enjoyment. Maski, bako talaga, pag-enjoy.
1: Ari na, May?
0: Nasanay sa, ano, sa Sabado, Domingo.
1: Lunes, pagsubok to mga katimbang. Malalagpasan din na.
0: Challenge. Sa aga, Martes na, bayain.

Aha, at 45 minutos na mag-listen ng Lestrasin paghahapon. More tugtugan. Sige lang yan sa tugtugan. Onward.

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, true news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM. Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta sa One Radio.
1: Sa One Radio 91.3
0: News FM. Kada oras, may bareta.
2: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang barata sa oras na ni Natod Sendok and Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po din niya na sa mga butik at supermarket nationwide. Ministro kan Department of Labor and Employment Bicol ang lokal na gobyerno kan Malinaw Albaya bilang 2026 Top Government Internship Program Partnership Institution. Sa Bilog na Rion, kasabay ka ng selebrasyon na kan ika-124 Labor Day. Personal na inako ni Malinaw Mayor Cheryl Capus B. Sertipiko asin plake bilang pagbisto sa epektibong pag-implementara ka na programa sa saindang banwaan na. Mientras tanto, binistumanakan LGU ang importanteng ambag ninda employment focal Gilberta Carillo asin paso manager Andre Philippe Albaniela sa matrayong implementasyon kan GIP na nagambag sa pagkuakan na sabing onra. Sigun sa LGU Malinawa, nagpapahiling ang pagbistong ini sa tultol na pag-implementar kan government internship program. Sarong inisyatibo na bakusan ang nagtataunin na parami ang tras na trabaho, kundi magsisirbima na tulaya, pasiring mas sa mas pusog na futuro kan mga binibisyaryo. Iyan ang dagdag na barata sa oras na ini. Dapat lambang barata, ara mo ako si Erickson Putas, Tuguna.
0: Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta sa One Radio.
1: Sa One Radio, 91.3
0: News FM. Kada oras, may bareta.
3: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. Tugtugan on One with Erickson and Bernard.

0: That was Bahagari by Sponge Cola.
1: Oh, you want to get that 100 followers?
0: Wow!
1: Elaine Mayo.
0: Wow! Happy 100 followers!
1: Mayo, ano mo? Bulan mo ini Mayo.
0: This is your month. This is your ano? This is your time, Tisha.
2: Chiram sana.
0: Ay, salamat sa 100 followers and Tugtugan on One. We've come so far. Diba, malayo na ang ating narating. At malayo pa ang ating tatahaki. Salamat sa mga nakafollow na sa satuyang Facebook page. Ang Tugtugan on One Consign. Happy ang everyone.
3: Tama!
1: Tama!
0: Salamat sa mga pirming nagka-comment. Ay, ang unya na ano, na Lunes. Ang fecha 4 ni na Mayo, Diyos may pahinti sa iyas. Ang satuyang pagtitirismisa naman ta kang ano ka ano subina ano sulas
1: Friday ba?
0: Sa kang Biyernes na pagururunan ta dyan ang
1: kung Friday mga katindigo na ang ginibutaman sa Tugtugan, complete the sentence. Nagtatrabaho ako para lang. Sungon yan man. Ano sungon yan?
0: Ang parangon yan man. Complete the sentence, girari kita. Kung may kwarta lang ako ngunyan, may kwarta lang talaga ako. Mabakal akong... Anong bakalon mo? Kung may kwarta kang ngunyan, if money is not a problem...
3: Tama!
0: Ano ang sa imo gusto o planong bakal mo? Ano ang haloy mo ng gustong bakaluan? Mm-hmm. Dahil wara pagi kidaton, wara pagi pirag. Tengok na. Kumbaga, ipon-ipon ngon. Anong bagay na pinag-iipunan mo para mabakal mo? Kwarta. Para sa kuya talaga ang for me. Wow. For me. Kung may kwarta lang ako ngayon, mabakal akong... Muya ka magbakal na ano and private island. Tapos may private ship o barko. Pag yun ang ganyan relax ka sa sarong sa imong private wow.
1: Wala man, pag may kwarta ako siguro mabakal akong ticket na
0: ikaw. Anong ticket eh?
1: Plane ticket. Trip to Japan. Tapos dahil na ako mauli.
0: Ano lang, one-way ticket ka lang. Wala nang balikan pa ang sa iyang ticket. Ano to ang ano? Para sa induman mga katundugan, mga katuktugan. Ano man ang sa imong muyang bakaluan kung igwa ka lang kaya kwartangon niya.
1: Sana all!
0: Sige daw. Ilimunta daw ang sa inyong mga komento sa satuyang Tugtugan on One Facebook page. Digde lang yan sa
1: Tugtugan.
2: Ramsana.
0: Diba? Ay, salamat sa mga comment na ini. Salamat sa mga pirming kaiba niya to. Kaya mamiyak kanya ta. Kung may kwarta lang ako ngunyan, natawan ko kaya sugurang na naghagad sa ako kitabang. Kaso bagong aga, kaso saro man akong warang kwarta, nahirak lang ako. Oh, wow.
1: Actually, Ma'am Yek, ano ito? Ano apod kayan? Ano ito sa test? So, nagsitest ka baga ka mga mayayaman ng mga...
0: Experiment?
1: Hindi mo tinawan, Ma'am Yek, sayang. Malay mo, si Ma'am Ivana ito.
0: Dahil man nga na kiikata, o ikaw ang...
1: Si Ma'am Ivana ito, Ma'am Yek.
0: Kaya ang... kung may kwarta na lang da si Ma'am Yek, syempre, matao man siya duman sa ano.

0: sa naghahagad na ito, di ba? So, so kind-hearted si Mamiya. Thank you po, Mamiya Kanyata. Kay Marietta Gabuya, Ma'am Marietta, Lachon Nakauno. Kung may kwarta lang tabi si Ma'am Marietta, mabakal siya ki, Lachon Nakauno.
1: Puwerte, sa maigit na panahon, lechon.
0: Siramon. Masiramon tabi iyan, Ma'am Marietta. Sana makahagad man kami ka iyan kung
1: makabakal ka man.
0: Makabakal ka ngunya. Maski so, sana, subalat sana. Ayan, sumaragsipon. Ay, siram.
2: Siram sana.
0: Sana magkakwarta tulo si, si Ma'am Marietta para malibre kita ki lechon. Mara na pagkahapon, dapat girap ay Ma'am Marietta. Kay gado kita dyan sa may hampangan ka. Sige, kaiba siya, manay kika. Kung masa iya da, kung may kwarta lang siya, dai ko ibakal tipunon ko na sa.
1: Wow, talaga si Gado, may gusun mag-ipon.
0: Abo niya talagang bakalon.
1: Ipunon niya lang daw.
0: Siguro nasa imo na ang gabo.
1: Sana o.
0: Kaya dai ka kinaisip na bakalon mas ngayon siya. Titipunon mo talaga ha. Sige tabi ha. Tipon-tipunan sa naiyan, Gado. Ta, para pag, pag gano'n.
1: Pag maagong ka na.
0: May huhubuto ay. Mara na pag-ahapon, gano'n resente dyan. Kaya Sir Christopher Braga Iyas, kung may kwarta lang akong nyan, mabakal akong solar panel. Magayon talagang iwakang sa diring solar panel sa harong. Ta, syempre, kapag araw kayo kasi sa mga ikan nakaagi nag brown out, nibisilan na ba ito?
1: Nibisilan magtarapay-pay.
0: Oho, maski mag brown out, wala makakatipid ka sa kuryente talaga. Kaya magayon talaga ang may sarili kang solar panel sa harap. So kaya baga magpa-under kang ref, magpa-under kang electric fan, magpa-under kang magpa-under kang television. Tipidon ka nakaan sa kuryente. Kaya tama-tabi answer, Christopher. Kung magkakwarta ka, magbakal kang solar panel.
3: Tama!
1: Tama!
0: Para na pagkahapon tabi, gararay kay Sir Christopher Braga Iyas. Kay Ma'am Fringy, kung may kwarta lang ako, mabakal ako dakol na pagkaon. Itaw ko sa mga nanglilimos.
1: Or beggar, mabutan man si Ma'am. Talagang siya ay may
0: busilak na puso. Oo, may ibutong, gayo na puso, naigwas si Ma'am Fame. At may kwarta na siya, mapakas siyang pagkaon para sa mga
2: Siram sana.
0: Hello man kay Ma'am Sharkar Borja, kay Ma'am Emily Bajaw. Kung may kwarta lang akong nyan, mabakal akong manok ni Osang.
2: Siram sana.
0: Para ulam namin ngayon dahil paborito ng mga anak ko. Wow.
2: Siram,
0: diba? Iyo tabi, dyan sana iyan sa barato lang tabi ang manok ni Osang kay Ma'am Emily. Kaya siguro paborito ni kang sa mga ate.
2: Siram.
0: Ang manok ni Osang. Tian nasira.
1: Ah, malay mo, Ma'am Emily, maglayog na sa nabigla yan sa hampang.
0: Sa yung katabi dyan, Ma'am Emily. Sa yung barangay katabi, sa yung kang lupalop para malayogan, makalayog niya. Taaray, tabi ang tiglalayogan kang kang manok ni Osang. Thank you, tabi, kay Ma'am Emily Bajaw, kay DJ Chloe, wow. Sabi ni DJ Chloe, kung may kwarta lang akong nyan, mabakal akong kape, buda brand new car.
1: Ini si DJ Chloe, grabing, addict sa kape.
0: Grabing partner. Partner, ang pinagpartner mo ang kape sa brand new car.
1: Daing walang katapat ang kape na inot termi.
0: It is always number one. Thank you, tabi DJ Chloe. Sabi ni
1: Ipahabol si Bulutoy Ibuenga.
0: Ibuenga, kung may kwarta ako, mabakal ako pamain banwit ko sa aga. Saan ka tabi nagbabanwit? Oh. Saan ka tabi nagbabanwit sa Sir Bulodoy Ibuenga? Karong magayon lang ang ano. Ano daw ang nagkakadaragop kayo ng mga ano? Mga sira dragulaon. Kaya nag-invest siya sa ano, sa pamangwit ano. Dami kayo to, ano, kami sa lugar may tabi, Sir Bulodoy Ibuenga, ang mga pamangwit misa ng pangpao. Ano. So, ano, ulo. Sitin ko ko abaga sa ano, sa daga, sa ilalim kong daga.
1: Kaya sa mga kahoy, yung ulod sa kahoy.
0: Sitin ko kalot mi yan. Kapag ano, lalo pagkatapos mag-uran, nagkakalot kami ka iyan para magkakuha kami ki ano, ki pampao na ulo.
1: Kaya ang magayon na partner, mag-binwit habang nagkakape.
0: Iyo magayon na ano, tapos ang nababanwit ni ka ito, may kasili ha. So, mga yaraon, sana magsasalo. Pero yun, big time ni si Sir Bulodoy na mag-ano.
1: Feeling ko, ni si Sir Bulodoy, sana siya sa dagat. Ay, lino
0: ang niya. Ano niya, nakabangka siya. Garo, dakulo na sira man ang sa'yo nababangwit. Kaya mo yan na mag-invest sa ano.
1: Pangbanwit.
0: Apo mo tabi, kung may kurta ka tabi, Sir Bulodoy.
1: Bakal na lang kita
0: sira. Bakal mo na lang kisira. Dae, siguro, ang ano niya man, nag-enjoy siya habang nagbabanwit. Wala, ano baga, fulfilling ang ano, ang fulfilling para sa sarili mo. Kung ikaw mismo ang
1: nagbanwit. Kung pinagalan mo sa tigkakaon mo.
0: Kung ikaw mismo ang nagbanwit ka iyan.
1: Wala, kung magayon-gayon sa mga binwit mo, i-aalagaan mo. Mm-hmm. Palanguyon mo sa may
0: kwayo. Sir Bulodoy, sigurad man tabi, makakuha ka kaya nakul na pang paon. 33 minutos na magalis ang alas 4. Uy, gulo ng ano mga nag-corrupt ko niyan ha. Salamat tabi sa indo. Ano niya na lunes na lunes pala.
2: Si Rams.
0: Ay, wala ka 100K na git. Ay, 100K. 100 followers.
1: Diba? Soon ang 100K. Ano
0: ba? Kang Tugtugan on One. Salamat sa indo ha. Ang sa kuya mga padabang mga katuktugan mga kakultong ini.
2: Si Ramsana.
0: Abangan gira sa aga at sa tuyang Tugtugan on One first time. Martis na sa aga. Martias. 34 minutos na magilis na alas 4. Mabalik pa kami. Sige lang yan. Sa Tugtugan on One.

0: at iba pa. Para sa anumang kahabutan o kaipuhang serbisyo, mag-apon o mag-text sa 0917-535-0599, 0939-938-5808. King James Enterprises, ni kalidad ng mga produkto sa abot-kayang presyo. Come one, come all. Let's go and build it in King James Way.
1: One Radio 91.3 News FM.
2: Dugan
3: on One with Erickson and Berna.

0: number one.
1: One. Number one.
2: One radio.
3: One radio news FM 91.3.
4: Greetings from Leo Lavandero. Kami ay nagpapasalamat sa lahat ng nagtitiwala at tumatangkilik ng aming mga serbisyo sa loob ng 2 taon. Yes, 2 years na tayo. At dahil dyan, may handog pasasalamat kami sa inyo. Makiisa sa aming selebrasyon sa buong buwan ng Mayo sa aming isang buwang pasasalamat promo. From May 1 to 17, add 2 stamps every Wednesday and Thursday sa inyong loyalty cards. Maaari rin manalo ng 1 pack of 5 kilos rice sa ating weekly raffle on May 3, 10, and 17. 1 load equals 1 raffle entry. At sa May 18, ang aming anniversary sale, may pa-free coffee and juice kami sa aming customers. Scratch cards per customer kung saan pwede kang manalo ng 5 kilos rice. Free full service, 6 kilos load, 5% or 10% off of full service load. Add 2 stamps and add 3 stamps sa inyong loyalty cards, dishwashing liquid, laundry basket, small grocery items at marami pang iba. Enjoy 20% off mula alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. On May 19 to 31, tuloy pa rin ang ating scratch cards per customer. Weekly raffle draw on May 24, 1 whole chicken gift check from Manok ni Osang. At ang grand raffle draw on May 31, kung saan isa ang pwedeng manalo ng 1 sakong bigas. Kita-kits tayo sa Leo Lavandero, Karangahan Boulevard, Tabaco City. Leo Lavandero, 1 buwang pasasalamat promo.
5: Gardusi po ang inyong punong barangay. Masaya po kung nabisita tayo ng DOH para sa MMR vaccination na pangontra sa tigdas, peke at German measles para sa mga sanggol sa ating barangay. Nais kong himukin ang iba pang mga magulang na pabakunahan na ang inyong mga anak para masiguro natin na sila ay ligtas sa anumang vaccine preventable diseases. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
6: Alam mo ba nang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
7: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Ano pong pangalan mo?
9: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
9: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
10: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
9: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
10: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahiling uminom ng kape?
9: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
10: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
11: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
12: Land Survey, Bergoglio Geomatics and Construction. We worry your worries. We do all kinds of land survey. Original survey, relocation, subdivision, construction,
0: consolidation, as-built, structural survey, Bergoglio Geomatics and Construction, fully computerized from field to finish. Results are accurate, reliable, and fast. We also offer free engineering works like route survey, precise leveling, topographic, bathymetric survey, CAD plotting, digital mapping, titling services, and drone mapping. With branches at 189 Ground Floor, Bergoglio Building, Riosa Street, Kinaleka, Baksan, Tabaco City. Call 052-742-5093, 0966-041-7515, and 0929-464-9467, and 195 National Road, San Isidro Village, 4800 Viraca, Tanduanes. Call 0967-1900-700, and 0962-370-7313. Bergoglio Geomatics and Construction, owned and managed by Kim Bergoglio, geodetic engineer and programmer. Always hire a licensed geodetic engineer.
8: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
13: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Tayhi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numerong 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
1: One Radio. One Radio.
3: Tindugo na.
1: One Radio News FM 91.3.
14: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: One Radio
1: 91.3 News FM.
0: Tindubi na. Nagbabalik kita sa Tugtugan on One. Oras niya to 4 minutos na sana bago ang alas 5 nin pagkahapon.
1: Ayan, tapos na ang paghihira. Grabe, marautan man sa Monday, ano.
0: It's a very nice day. Mainito ng panahon, di ba? Magiging na lang naging panahon. Nag-uran ka suot, ma. Nababalad.
2: Siram sana.
0: Kaya ang ingat-ingat sa mga immune system. Magpakuso. Ta ang mga panahon. It is very challenging. Aha.
1: Bawal makarindagan. Bawal makasakit. Bawal umubo. Bawal magkasakit. Nabasa ka lang.
0: Alright! Salamat sa mga nakaibanan niya to sa tuwing Christmas and portion sa Tugtugan na sa Aga Giraray. Abangan ang sa tuwing Tugtugan na question for the Tuesday. Sa Giraray, yun ang sa tuwing naging Tugtugan on One. Nakaibanan nito kami ng mga Zerikson.
1: Maniwan po, si Berna Banawon. Salamat Giraray mga katindugon sa Aga Giraray. Di lang yan sa Tugtugan on One sa One Radio 91.3 News FM.
0: Tindugon!

0: your best source of news and music. This is One Radio News FM. Music, one voice, one mission, one station, One Radio News FM. Tama tao des. All in one on One Radio FM. One Radio. Uguna, Piculandia. Shada ang mga bareta, marada, turada, trenta. Sa inyo ng mandadango, trenta. Bareta ang international, lokal, is weather update. Parada. 30 minutos na para maiinit na bareta. Trenta, para, sakay na. Parada, trenta. Napapakinggan sa himpilan ng One Radio 3 News FM City Albay at Radio 99 News FM Taet, Camarines Norte. Parenta, yaw na ang sa inyong driver. Asin tagapagbareta. Hatun sa inyo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Cafe Gold, 20-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Black 4-in-1 Coffee, Best Cafe Green 6 with Herbal Mix, Q-Sai Massage Oil, Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement, mga butika nationwide. Parenta, Barreta Lokal.
1: Sa headlines ng Baret.
0: Parada 30, Parang Headline.
1: Rank 7 wanted persons aboso sa kasong statutory rape. Hosted ng Water Desalination Unit sa Ginwatan para sa mga biktim mayon. Bypass operation sa Shido matrayong pa sa kabila ng pag-alboroto kan bulkang may latawsan na harong sa Albay apektado kan ashfall. Governor Rizal nagpagirumdum sa salud asin siguridad. Clearing operations sa nagkapirang mga lugar sa Albay na naapektaran cashfall, nagpapadagos pa. Family food packs, padagos na ipigbabariwas sa mga pamilyang naapektaran kan ashfall hali sa Bulkang Mayon. Salado Nasyonal. Kampo ni Jay Sonza, pigbasura ang kaso. Pigiit na warang jurisdiction ang Pasay RTC. Pagkakasibag ni dating Deputy Ombudsman Karandang ipigpapawarang bisa kan prema. Tulfo, pig DTI ang mga nagsusunod sa price freeze. Panel, inirekomenda an impeachment artra ki VP Sara. JVP pagkomento ito sa no work no pay policy para sa mga absora. House panel nakahanap ni insufficienteng bangani i-impeach si VP Sara Duterte. Pasko Nasyon na. Tulong katawo gadana sa virus outbreak sa sarong cruise ship sa Atlantic. Project Freedom kan US ipigpapadanganing isalbar ang mga barkong na trap sa Strus. Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia, aldaw kitang sa Mayo 4, taon 2026. Kami po ang sa idong magiging tagapaghatod Bareta. Ako, si Sandara Okuman po, si Gislian Camu. Nadadong Radio News FM Tabaco City, 99.1 Radio Daet. Asin nahiling man kita nin live sa Facebook Pin Radio, 91.3 News FM. Nakita sa mga detalyes kan Bareta sa lado lokal na hatol sa indo kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Coffee Mix. Healthy sika pa. Mababakal sa mga butika or market nationwide. Kalaboso ang rank 7 most wanted person kan Albay makarihisin ng madakop sa kasong estatwa sa syudad ng Tabaco kasugmang aga Mayo at Res. Ninigbidan akusado pala 21 anyos soltero asin residente kanaunang bitang syudad. Segun kay Provincial Director kan Albay Police Colonel Noel Donato Nunez, nadakopan akusada tiba kan CIPFU bilang kaibahan ng ERIU, PIU Albay PPO, Legao City asin First AP. Inarestaran sa visa kan warrant of arrest kan korte para sa kasong statutory rape na nagrerokapiansa. Mientras tanto, nag-deploy ang Coast Guard District Bicol ng sarong water desalination as in purification unit sa Banuaan kan ginganing tusan pangangaig na tubig kan mga residenteng apig alboroto kan mulk.

0: Bulkang, Mayon. Si GD Bicol, Commander Ivan Roldan, magdadanay ang nasambit na ekarasagkod na kay Puhan, tanganing masiguro ang tol na sumon na tubig. Inihayag na kaya kainus nin labi sa 10,000 na litro ninligtas asinig Lambang Aldao. Ay, nagpadara Garden 38 na personaheng kabilang sa Sindang Response Group. Tanganing magtabang sa lokal na gobyerno kan ginug sa pag-asikaso sa mga pangangipo kan mga apektadong residente. Padagot kikipag-olay asin koordinasyon kan Coast Guard sa mga lokal na opisyal asin iba pang ahensya kan kaning masiguro an asin epektibong paghatod ng tabang med komunidad sa bilog na Albay.
1: Metras tanto matrayong po kan mga operatiba kan Tabaco City Police Station kaiba ang City Drug Enforcement Unit asin operatiba ang sarong anti-illegal drug buy bust operation kan padagos na pag-aalburuto kan Bulkang. So kinasa kasog mangudto Mayo atres sa Tabaco City nadakop ang sospetong si alias Brada 24 anyos soltero asin residente kan naunang bitang syudada. Sigun sa pulig ko konsideraran suspect na sarong street vedwala na sakal na droga. Nakoperasyon ang pigtutubudang shabu, buy bust money asin sarong unit din ito na pigamit sa buoksyon. Kan polisya, dawa may banta kan mga aktivitana kusinda sa pagtuman kan sa indang trabaho, tanganing masyertuman ang siguridad dante sa apiktadong lugar.
0: Tanto kinumpirma ni Noel Rosal na sa labi 6,000 sa ikatulong distrito ang naapektaran kan pag-uran ni Abol. Kasunod kan pag-alboroto kan Bulkan Mayon kang nakaaging Mayo 2. Dagdag kaini, mahigugirumdom ang gulis sa mga residente urug na sa mga apektadong lugar suulot ng face mask ini tanganing malikayan ang paghangos kan abono nin peligro sa salud. Kasabay kain sa iman kan gobernador na nagpakiolay kan FIVOX na bawal munang maglaog or nin anuman sa loob kan danger zone. Sigon sa mga ekusible pa, bigla ang pag-alboroto kan Bulkan at siritro kang nakaaging Sabado. Padanotoring kang lokal na gobyerno sa sitwasyon siguro ang kaligtasan kan manganan sa palibot kan Bulkan.
1: Nagpapadagos pa ngunyan ang clearing operations kan mga otoridad sa natatada pa ang mga Volco Abo sa mga tinampo kasunod kan aktibidad ngayon. Segun kay Albay Public Safety Management Office Head Abal, nagdugang nasindanin manpower ngani na matapos tulos ang clearance. Kaiban bangan ngunyan ang Pwersa Air Protection, Philippine Coast Guard, Philippine National Department of Public Works and Highways asin iba pang mga biyerno. Kaiban na obheto kaini na malinsak na mga abo ay magkausanin aksidente asalod. Mientras tanto, sinal na pugapugatod nin tabang sa mga albayano na apektadad kan Bulkana. Pag-aramana na nakapag-abot naman nin family food packs sa mga lokal na gobyerno sa tabang kan Department of Social Welfare Development o DBCOL.
0: Mientras padagos ang pag-pick up kan mga lokal na gobyerno nin mga family food na ibabariwas sa mga pamilya na naapektaran kan Ashfall kan nakalihis na Sabado. Basado sa impormasyon, halay sa Department of Social Welfare and DSWD, kukuha ang mga lokal na gobyerno halay sa 3rd District kan Alba, 22,220 family food packs sa Malaos. Napag-araman na enot naman na nakapag-pick up ang kamalig ni nasa 3,800 family food packs ang iba sa mga ini ang naibariwas na sa mga residente. Kaibanan makasyon ang banwaan kan ginubatan asin syudad kan Ligao ngani na masyagos na distribusyon.
1: Ngunyan, pasiring naman kita sa detalyes kan mga baredol nasyonal na hatol sa indo kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Coffee Mix na sexy ka pa, mababakal sa mga butika asin set. Pigahagad kan kampodcaster na si Jay Sonza ang pagbabasura kan kasong pigsaangat kontra sa iya asin ipigiit na waraanin jurisdiction ang Pasay City Regional Trial Court para akuon ang kaso. Sigun kay attorney mo, abogado ni Sonza, dahil subot sakop kan jurisdiction kan Pasay Araso, huli taday man nakaistar sa naunang bitang syudad si Presidente First Junior na pigtutukoy na

0: na pigtutukoy ni Danga complainant sa kaso. Marurumduman na inaresto si Sonza sa Sayazon City kan National Bureau of Investigation o NBI kan Webes huli sa subuot pagpapalakop ng salang information online. Isinagibo ang pag-aresto sa Bisa Kanwaran Regional Trial Court Branch 118 sa Pasay City. Sa mga investigadora, may inaatubang na cybercrime judge si Sonza katakot sa subuot pagpapalakop din sa lang medical information kontra kay President. Dawa pigtutuwutan na makapagpiyansa ni Jesus si Sonza, itinaram ni Tolentino na pigahagad ninda ang tempapalaya sa iya sa paagikan recognizance o pagpapalaya na warang pigbayadana na piyansa.
1: Mientras tantong pigpapawarang bisa kan Korte Suprema sesyon ni dating Presidente Rodrigo Duterte na halion sa pwesto si dating Deputy Melchor Arthur Carandanga. Sa pinaluwas kang nakaag 29 taong 2026, sinuportarang kao na hukuman ang nainot na ruling kang nanawaranin o an Office of the President na magtangkap disiplina sa sarong Deputy Ombudsman. Sigon sa Korte Suprema kaipuhan na protekta independensya kan Office of the Ombudsman ni maimpluensyahan nin anuman na political na aspeto. Pinagtibay korte ang siring na doktrina tanganing masiguro na talingkas ang opisina sa kontrol kang ohekuto. Pagdideklara na void o warang saysayan sa iyang pagkakasibag kan taon 2018, ipinag-order man kan korte ang tulos na pagpaluwas kan mga retirement benefit baldong dain na resibi ni Carandanga. Magigirumduman na sinibag si Carandang sa pwesto matapos magpalagi sa media dapat sa imbestig pigtutubudang iyaman ni Duterte. Alagad sa paghiling kan korte ang sa iyang mga sinabi, nagpapahiling sa nanin neutrality as in parte sana kan normal na proseso kang sarong preliminaryong imbestig.
0: Mientras tanto, tinuyaw ni Senador Erwin ang subuot padagos na pagbalgar kan pirang negosyante sa nag-exist freeze as inangapudan sa Department of Trade and Industry na magsagibon in aktwal na inspeksyon sa mga merkado nganing masyerto ang proteksyon sa konsumidores. Ipinautob kan DTI ang price sa Mayo maging simbag sa paghalangkaw kan presyo kan produktong petrolyo as in epekto kan tensyon sa Middle East. Alagfo, igwang mga report na dayini nasusunod, partikularmente na sa saradit na tindahan asin lokal na merkado. Segun sa senador, ang mga konsumidores naglalaom na saradian ang pinakaapektado kan siring kainingibo, huli sa limitado ang sindang pagpipilian sa pagbenot na pangangaipuhana. Dugang panyante ang paglaom sa mga report asin dokumento, kaipuhan na maglatag ang DTI kan mas aktibong presensya sa mga merkado sa crowd inspections. Tinawang doon man ni Tulfo na nawawaranin saysay ang mga programang ayuda kundain mapupugulan muna sa presyo kan mga barakalo. Sa irarom ka nag-iiral na lay, mabalgar sa price freeze ang pedeser manimbag sa kasong administratibo as in posibleng pagkakakulong depende sa gabat kan pagbalga.
1: Mientras tanto, pagtitibayon kan House Committee on Justice kunya na daw ang report na nagre-record articles of impeachment sa Senado kontra kay Vice President Sara Duterte. Kay House Justice Committee Batangas 2nd District Representative Joe, natapos na kan komite ang paghiling kung igwang probable cause and siyang ipighampang sa inda. Nagluwas sa nagkapirang magagabat na alegasyon kaibanan ang subuot pagka 612.5 million na confidential funds kung saan 125 million peso subuot ang nagasto sa loob sana ng 24 oras. Pinuyaw man kan House Committee on Good Government and Public Accountability an envelope system asin subuot kahinahinalang mga resibo. Sa suway na forensic analysis kay National Bureau of Investigation o NBI, nagluwas subuot ang pamimeke nin mga pirma. Basado man sa Philippine Statistics Authority o PSA, natukoy ang mga peking mga recipient mantang kinomisyon ng audit OWA ang disallowance na nag-abot sa 73 million pesos. Kaibanan pa sa akusasyon ang subot kay

0: Pero kay Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, dating Speaker Ferdinand Speaker Martin Rowalt.
1: Mientras tanto, kinumpirmar ng Senate Ethics Committee ito na Senador J.V. Ejercito na pipokomento ninda si Senador Ronald Bato de la Rosa katakod sa panukalang amyendahan ang Senate rules at asinipatuman ang no work, no pay policy para sa mga absenteng senador katakod kanisinagibong paghuhuron kang Senate Committee on Ethics and Privileges taanganing talakayon ang mga reklamong ipigte. Siguin kay Ehersito, huli sa mga naging issue, may proposisyon na baguhon ang mga pulisiya manungol sa absenteeism asin pinaghagada ninda ini nin komento si De La Rosa sa bagay na ini. Dugang pa ni Ehersito na ang pigtutukoy na proposisyon ang no work, no pay policy. Bako sa buot ang may papatuman ka ito, huli ta kinakaipuhan pa nin aksyon kan

0: Prepisyo ni De La Rosa ang sayang sweldo as in allowances mantang padago sini sa absent. Panya na dapat pareho ang pagtrato sa mga opisyal as in ordinaryong obrero sa pulisiya nga no work, no pay policy.
1: Mientras tanto, inaprubaran kan House Committee on Justice and Committee Report na nagsasabable cause o sufficienteng basihan sa mga impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Nagkasaro ang 55 kongresista na nag-attender digdi as in nagboto na pabor sa motion. Ipinahiling kan unanimous vote ang makusog na suporta kan mga miyembro kan komite sa nasabing lakdang bilang parte kan sa indang proseso sa importanteng mga issue. Pulo digdi nakahanap ang komite nin sufisyenteng basihan nga ni ipadago sa impeachment. Ang nasabing lakdang parte kan constitutional process kung sain pigbubusisi kan kamara ang mga reklamo bago inituluyang ihampang sa apyo para sa pagdidesisyon.
0: Update man po kita sa kamugtakan kan sa tuyang panahon nahatol sa tuya kan Beryl Food Supplement. Ang lawas ng tao nangangaipuhan po iyan ng minerals unang pag-inom din sarong kapsula or aldaw nganing makalikay kita sa kahilangan. Ang Best Cups Mineral Supplement bakal sa mga butchin wide. Ang sabi po kan Pag-asa, Easter lease ang nakakaapekta mo niyan sa nasyon. Dahilan kay ni ang Zamboanga Peninsula as in Palawan na magkakaigwanin madampog na kalangitan na may kalat-kalat na pag-urana. Ledigde ang flash flood o landslide sa moderato sagkod sa kuminsa na pag-urana. Mientras tanto ang aldaw masirong alas 5.42 nin pagkaaga as in masulnob alas 6.14 ngunyan na pagkahapon. Aramun taman ang baratang pangsalud na hatol sa indok kan Kyusai Massage Oil sa kulog asina tanglay kan lawas haplasanin Kyusai taan Kyusai napakahusay mababakal sa mga butika nationwide. Emergency teams as in medical assistance idineploy na sa mga evacuation centers sa Albay. Robelin Basay Stalye mo.
2: Sa sugo ni President Bongbong Marcos, tulos na idineploy ang mga emergency medical consultations sa 17 evacuation centers sa rehiyon. Kaiba na ang tulong evacuation sa Banuaan kan Kamalig. Aktibo naman ang disease surveillance particular na sa mga respiratory conditions, arog kan hika asin friction o an agihan kan paro sa hawak, huli sa epekto kan ashfall. Mahigot man na pigmamantener ang water sanitation and hygiene measures sa mga lugar na itinalagang evacuation sites tanganing masyerto ang salud kan ma- Nasa haros 10,000 masks na ang ipinanao kan DOH katabang ang Provincial Health Office kan Albay bilang proteksyon sa peligro na darakan ashfall. Andam naman ang mga salbutamol nebulos iseta kan mga doktor para magamit kan mga pasyenteng nagmamati ng grabe sa paghangos.
0: Ang oras to po, alas 5.26 na nin pagkahasiring naman kita sa mga bareta sa luwas kanasyon. Parada, national. Uminabot na sa 3 katawo ang nagadana sa roong cruise ship sa Atlantic Ocean makalihis ang pigtutupudang outbreak kan subuot hantavirus sigon sa World Health Organization o WHO. Ang hantavirus madalas priming na ipapasa sa tawo hali sa mga ihi asin ati nin kino ting magkausa nin sa paghangos. Sa bihirang tsansa, posible man subot ini nga maipasa hali sa sarong tawo, pasiring sa iba pang tawo. Nai-report na an outbreak lunad nin MV Honduras na pipapipadalagan kan oceanwide expeditions asin ang barko bumiyahe hali Argentina pasiring sa Cape Verde. Sigon sa mga otoridad kan South Africa, an inot na pasyente na nagpahiling din sintomas, iyo ana 70 anyos na lalaki na nagadana man

0: kang nasa barko asin ang sa iyang bangkaya presentang nasa St. Helena. Nagkahilang man ang sa iyang 69 anyos na agom asin linika sa South Africa kung sa ina nagadan manini sa sarong ospital sa Johannesburg na kumpirmar na ang mag-agom mga Dutch national. Inireport man na ang ikatulong nagadana presente pang nasa barko mantang piguhurunan kung ikakaag sa isolation ang duwa pang pasyente sa mga ospital sa Cape Verde. Siguro, koordinatahaw kan mga nasyon na sangkot asin operator kan barko para sa medical evacuation kan mga pasyente, public health risk assessment asin pagtataonin suporta sa mga lunad kan barko.
1: Mientras tanto, inihayag ni U.S. President Donald Trump na mapuon ng unya na Lunes ang operasyon na pigngaranan na Project Freedom. Tanganing giyahan asin paluwason ang mga barkong na trap sa Strait of Hormuz sa tahaw ka nagpapadagos na tensyon sa rehiyon. Sigon sa report, obheto kang nasang bitaplano na tabangan ang ginatos ng mga barko asin ribo-ribong mga seafarers na naapektaran kan gyera na nagpuon pa kanakaaging Pebrero 28. Nagkapirang barko na sa lugar ang na-report nin mga nag-report nin mga pag-atake asin nagtitios ng unyan sa kakulangan nin supply nin kakanon asin iba pang pangangaipo. Sigon sa militar kan US, magamit sindanin mga guided missile destroyers labi sa sanggatos na eroplano asin maabot sa 15,000 na mga personahe tanganing masiguro ang ligtas na pag-agi kan mga barko sa nasambit na waterway. Alagad, binatikos ini kan Iran asin sinabing puro saruining pagbalgar sa mga ceasefire terms. Sa lunas kan sitwasyon, nagpapadagos pa man ang negosasyon sa tahaw kan mga representante kan Amerika asin mga opisyal kan Iran tanganing maresolbaran ang krisis na nagtataon indakulang epekto sa global market asin ekonomiya.

0: kon si Ram versus Janko, asin ang sa iyang power committees.
1: Trade and industry, angat ang negosyo, tuluy ang kita.
0: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
1: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
2: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang tabako.
0: Konsi Ram versus Janko, si Ram sana! May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya na si Ram. 8 chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
3: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.
4: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, PayLater, Last Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and Unverified Maya account mo? Don't worry, may paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ang kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
6: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
7: Mga padi, mga madi na mga parabayli. Asin sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan pa lang digdi sa Tabak Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio. Nag-a-accept pa lang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Dance Studio bukas kada Webes. Alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio.
8: One Radio, Ting Dugana!

0: Melbourne's favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Tindogo na.
2: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
3: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
4: Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
6: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
7: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, galandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
6: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.

0: Super Sangkap Halo-Halo. 50 lang ang small add-on. Price varies.
1: Nag-uumapa, habaw sangkap. Nag-uumapa, habaw sarap.
0: Chowking Super Sangkap Halo-Halo. Habaw sangkap, habaw sarap.
2: Come and visit us at Chowking Tabaco.
3: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
4: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun, hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo, ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan, ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong, ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay? Yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh, yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So, kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So, ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So, ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: Jaws Malina Evening, Kami Colin. Ano sa is na naman? Bangi na naman sa Kami Colin. Oro adyan kuro kagat kadat kun na naman kita. Ay, ano ba yun? Nasasawit ako. Kakagat kagati na naman tayo ng kadiliman. Welcome sa pangmartes na edisyon kansay ng programang The Tita Pollyanna Show. Nakakahapon yung sobrang init, diba? Pero parang ako lang ang panahon. I'm kinda hot.
1: What?
0: Parang hindi naman. Aldao kan Lunes. A 4 kan Mayo 2026. Buwan ng mga burak. Yes, it's the month of flowers. And of course, Santa Cruz in time. And it's Fiesta in time. Wow. Usong-uso na naman ang mga Sharon Cuneta gang. Oh, tuntua si kuya. Whatever you do, you can't get away from your tita. Pollyanna, who's not so pretty and kind of smelly. Smelly goodie. Bako masyadong magayunan pero mahamuton. Gorag na pero may harang pa. Diyos maray nabanggi sa gabos ng mga senior citizen. Bigihina o kuman na marahayang sa inong kamugtakan sa ngunyan. Nakapagginataan na kamo. Yes, masiraman ang ginataan in the evening. Medyo may kabigatan pero cabs, konti lang. Sa ko na alas 9 naman po kita magkakatalamitam. At sana po naman kahit papano mabigyan namin kayo ng kasiyahan on a Monday night. It's Clean Lunes! Alam na dapat nating isipin ang kalinisan, hindi lamang ng ating mga bakuran tahanan, pati na rin ang ating isipan at damdamin. Wow! Yes! Clean Lunes! Nang tayo'y magkakilala. Hoy! Of course, kaibana niya to si The Tita Pollyanna Show forever ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh Tawas Powder, Snow Fresh Kojic Whitening Soap, Rejuvion Hair Color Splash, Rejuvion Premium Cocoberry Insta Glow Lotion, Rejuvion Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nord Palabok, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, yes! Batata! Meron tayo ang Jelly Juice, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Pudding Cup, Jelly Stick, and Pudding Stick. Batata in different flavors, orange, pineapple, strawberry, green apple, mango, peach, and lychee. Batata! Snowtime Ice Pops, Deli's condensed and evaporated milk, Drinko Float, flavor drink with coconut jelly with flavors lychee and pineapple and mango. Yep. It's so yummy. Of course, Golden Town Sardines, Mountain Original, Golden Town Sardines with chili, and Golden Town Sardines with extra chili. Woo! That is anyone else, sweeties. Jolly Candy, Jolly Lollipop Candy, and Sweet Station Mallow. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, at sa lahat po naman ng pamilihang bayan region-wide. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. 20 years na! Yes, ka-joining po natin dito sa The Tita Pollyanna Show. One knock! One knock, chicken in a salda and bukas na po dyan sa Ginto Building 2. Governor Panades Avenue, sa sentro lamang po yan ang diet. sa pagitan ng Dyed Elementary School at ng Mabini Colleges. Wanog chicken inasal diet. Meron tayong whole lechon asal, half lechon asal, with only rice and a whole lot more. Kaya pasyal na po kayo dyan sa Wanog chicken inasal diet. Pasyal din po kayo sa kanilang Facebook page para sa inyong online orders and inquiries. Thank you, Wanog chicken inasal diet. Of course, the Dita Boyana Show is also brought to you by Best Juice 10-in-1 Plus 1 Herbal Juice Drink, Best Caps Minerals Food Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Thank you so much, Gem Products. Para naman po, sa ito yung mga katindugan na magagayon in the city of true love. Kay po niya doon oras para mamantinin ang satuyang mga sadire sa pagkakaiguanin pigapod na me time as in self-pampering. Sa inpa kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa ang Food Spa 150, Mani Pedi 50, as in duma naman kita mapahanspa, glute drip, glute 4 push, slimming excellis, meso lipo, as in kadakul pang Spa Essential Services. Kaya Marina sa Pink Spa. Magkukuha sa very nice building. Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City. Sampang Sanaka naman, the Coffee Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pa mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kayo magdumana sa nakitahan na po niya to, Anna Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna Cha, Rhea, Thea, and Belle. Pink Spa. Thank you so much. The Dina Boyana Show! Yes, nadadamo mabuki to dyan sa One Radio Tabaco as in sa One Radio Diet. Good evening, 1st District offered by 3rd District, 2nd District. Kinaot ko man po na niya ang kamang siya marahay na kamagtakan sa ngunyan. Sa gali na naman baga nag-uura albuluto na naman ining si Mayon. Oh no! Let us pray for Abay na sana po naman malampasan na natin ang ganyang sitwasyon ng isang bulkang nag-aalburuto abalas sa buhay. Aray ko po! Siyempre sa mga pari kan Sorsogon, Katanduanes, Kamsur, nadanong kita sa One Radio Tabaco. Sa Camarines Norte and of course some parts of Quezon Province. One Radio Diet. Good evening. Whoa!
1: Showbiz Papi-Tik!
0: Ay nako, ito pinakagusto ko talaga yung mga tungkol sa mga chika-chika, tungkol sa mga laban life. Marami nagsasabi na talaga ba? Na si Narabia, Mateo, at si Jeka Quinca. Sila na ba talaga dahil? Well, dahil nga naman, nagpa-follow sila sa each other sa kanilang Instagram. Tapos nagla-like sila sa kanilang mga postings. Tapos meron silang mga similar postings together. So, pwedeng masabi natin na mukhang sila na nga. Pero ang magtatatagal kaya sila. Oh, alam naman natin yang si Jay Cuenca, ang dami na naging girlfriend. Eh, ito pa naman si Doña Rabia. Eh, parang isa pa yata yung boyfriend niya, diba? Yung taga Kalamba. Si, ano nga yun? Si Gonzales ang apelido niya. Guwapo yun, nakita ko na yun in personal. Guwapo yun. Actually, mas guwapo yun kesa kay Jake. May gano'n na ngayon.
1: Showbiz Papi-Tik.
0: Ano nga ba talaga itong pangyayaring ito? Maghihiwalay na raw ang Belle at ang Donnie. Pero ang kanilang love team lang. Pero obvious naman na wala silang relasyon. Maraming mga fans talagang nangarap na sana maging sila in real life. Hindi, close lang sila. At kung sila man ay love team at nakakakilig together dahil maganda ang kilang chemistry. Pero sa personal na buhay, wale. Kaya huwag na kayong mangarap. So pahinga na muna yung kanilang love team. So baka matatagalan bago naman mapapanood natin ang isa pang pelikula nila dahil ipapalabas pa yung kanilang bagong pelikula. Oo, na silang dalawa lang. Tayong dalawa yata ang title. Ako manunood talaga ako kasi kinikilig ako sa kanila. Sana kayo rin. What?
1: Showbiz Papi Dick.
0: Oh yes. Now it is 18 minutes after 6 o'clock in the evening. On your best cafe radio, One Radio Tobacco, One Radio.net. With your tea time!

0: One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia.
1: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
2: Ining high-touch Mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing. High-touch Mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
1: Kung suwak sa budget,

0: Tabaco City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Ang init!
2: Patata!
1: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
2: Patata!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Patata!
1: Sumubok na nitong bago. Introducing...
2: Patata!
1: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
2: Patata!
1: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Patata!
1: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
2: Batata!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries in yung mga lugar at hanapin ang...
2: Batata!
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
6: E paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglabang, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
5: The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa.
9: The Tita Poliana Show.
5: On the radio.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba. Usap 1. Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio.
4: News FM.
5: Tindugon na, Bicolandia.
6: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
7: Dr. M's Amazing Tea.
6: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
7: Dr. M's Amazing Tea.
6: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
7: Ang Dr. M's Amazing Tea.
6: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Ano pong pangalan mo?
9: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
9: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
10: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
9: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
10: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig kuminom ng kape?
9: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
10: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
11: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
12: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila! You witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
13: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
8: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.

0: ang bagong sarap ng Chicken Inasal dito lang sa One Nok Chicken Inasal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nok Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nok Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Puliana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
1: The Tita Puliana Show!
2: Oh, wow. 20 minutes before 7 o'clock in the evening. Dito pa rin po sa The Tita Pollyanna Show. Clean Lunes po ngayon. A 4 ng Mayo. Kumusta naman ang inyong mga ano status sa inyong mga sock men?
3: May please be nice to me. Sana swertihin ako ngayong Mayo. Sana naman makatagpo na ako ng tunay na pag-ebeg ngayong Mayo.
2: Mayo. Of course, ito na po ang pinakamainit na chika ngayon sa Kashubisan.
4: Showbiz Papigdig!
2: Abang na abang ang mga fanay. Totoo nga ba na ikinasal sa Maynila si Bea at si Vincent? Of course, ang pinag-uusapan natin si Bea Alonzo at si Vincent Cor. Noong nakaraang linggo kasi, kumalat ng malawak ang ulat na di umano ay nagkaroon sila ng lihim na pribadong seremonya ng kasal sa isang simbahan sa Maynila. Matapos lumabas ang anunsyo ng nalalapit nilang kasal mula sa simbahan ni San Pedro ng ang Apostol sa Paco noong nakaraang Marso. Ngunit hindi. Ayon sa mga taong malapit sa kanila at sa mga taong tapat sa sanggunian, ito ay hindi totoo. Ah, okay. Hindi pa pala sila nagpakasal. Hindi pa sila nagpapakasal. At wala pa rin naganap na anumang uri ng seremonya ng pagsasama. Sinabi rin nilang hindi alam kung saan nagmura ang ganitong balita. At malinaw na nilikha lamang ito para magdurot ng kaguluhan at pagkamangha ng marami. Parang hindi naman. Hindi naman kami naguluhan. Hindi rin kami namangha. Actually, parang, ah, talaga, okay. Ganun lang kami. Ganun ang reaction namin. Ewan ko kung sino naman nagsasabi na namangha daw ang mga fani. Kami daw ay parang biglang wanna shook.
3: Nashook ko.
2: Kasi biglang, bakit ganun? May kasalan na pala naganap. Actually, binago ang petsa ng kasal at ito ay gaganapin sa Espanya. As in Spain. Noong una sinasabing sa 16 ng Mayo or 16th day of May ang araw ng kanilang malaking kasal na gaganapin sa ibang bansa. Ngunit ayon sa pinakahuling ulat mula noong nitong nakaraang Mayo 1 lamang, binago pala ang petsa at hindi ito magaganap sa orihinal na takdang panahon. Ang dahilan, dahil di umano sa patuloy na kaguluhan at hindi matatag na kalagayan sa gitnang silangan, kung sa bagay, ano, may point. Ayaw nilang isugal ang kaligtasan at kaginhawaan ng lahat ng kanilang mga bisita na maglalakbay mula sa iba't ibang panagin ng daigdag. Ilan sa kanilang mga naanyanyahan ay nakapaghanda. Nakakapagod yung balita. Diba? Yung iba nun nakabili na ng ticket. Pero dahil nga sa apektado ang pati ang kasal ni Bea, ha? Parang may maganda na namang dahilan itong si Bea.
3: Huy!
2: Baka ano to, part 2.
3: Part
2: to? At hanggang ngayon, hindi pa rin alam kung kailan ang magiging kasal nila. O, sinasabi ko na nga ba? Pero, ang chika na nanatili daw tumpak ang balita na sa Andalusia, timong na bahagi ng Espanya, gaganapin ang seremonya. O, ayan. So, hindi tayo makakarating kasi busy ako eh. Busy ako, hindi ako makakarating, Bea. Tsaka kasi, makakarating na sana ako nung kasal ninyo ni Dominic. Hindi naman natuloy. Pero yung kasal ninyo ni Vincent ko, hindi pa rin natin alam kung matutuloy. Diba? Kasi biglang may mga sagabal na naman ang pangyayari. Kaya hintay na lang natin pag bigla na lang na merong sumigaw ng mabuhay ang bagong kasal. Pero wala namang kabuhay-buhay. Dapat ano ah, dapat talagang ano, in full enthusiasm ang pagkakasabi. Diba? Kaya good luck na lang sa mga fani ni Bea Alonso. Bakit talaga masalimuot ang kanyang love affair? At lalo na kung pinag-uusapan na ay kasal, di ba? Aba, isang napakahalagang araw ang kasal. Katulad ng sa akin, I was so happy na nagsuot lang ako ng wedding gown. Nakapagsuot din ako ng wedding gown. O, di ba? Ang saya ko na. Actually, marami din naniwala na nagpakasal nga ako, pero hindi. Up lang yun. Oh, ganon. Pero itong kay ano naman, kay Bea, hindi up yan. Totoong buhay yan. Kaya sana naman matuloy na ang kasal ni Bea at ni Vincent. At syempre naman, para maging masaya naman ang ating mga fani. Dahil itong si Bea ay may edad na rin. At mahihirapan na siyang mga anak kung patatagalin niya ng patatagalin. Kung mababalam ng mababalam ang kanyang kasal. Aba, hindi biro iyan. Tuwang-tuwa si kuya. Hello kay Tita Eva Oliver at kay Shirley Valier. Nakikinig ngayon sa One Radio 99.7 News FM Facebook page. At syempre napapakinig po tayo dyan sa Tabaco City, sa One Radio Tabaco. Para sa sato yung mga katindugan in the City of True Love, asin dyan po naman sa 1st, 2nd, and 3rd districts of Albay. Mag-ingat po tayo dyan. Hello, Bicolanang Bungal. Good evening. Sana Bicolanang Bungal, sa susunod, ang magiging pangalan mo na ay Bicolanang Postisada. Gusto mo yun? Ayoko ng bungal. Gusto ko may pustiso.
1: The Tita Poya!
2: Aray! Yung mga nagkikinig po sa atin dyan sa mga evacuation centers sa Albay, good evening po sa inyo and keep safe. At sana po naman kayo ay nakapaghapunan na. At yung mga bata naman ay nakapagpunas-punas na para hindi masyadong ma-asam. Hindi masyadong ma-asam. At syempre yung ating mga senior citizens, hayahay na. Paupo-upo, pa-chika-chika na lang. At yung ibang mga lola dyan ha, baka meron kayong mga kwentong magaganda. Ipunin nyo na lang yung mga bata at makikinig sila sa mga kwento ng mga lola. Gusto ko yun. Sana makapasyal ako dyan sa Albay very soon para po naman mapasyalan ko kayo dyan sa mga evacuation center. Dahil ang sarap kumain ng maraming kasama. Akala nila magdadala ako ng pagkain, hindi nakikain lang ako. Sure! Sana po naman ay hindi nyo ipagdamot. Because I love eating with a lot of people around.
1: May ganun!
2: Nam Saragoza! Hello, good evening sa'yo. Of course, nandito pa rin po kayo sa inyong Best Cafe Radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your tita, Pollyanna. At 49 minutes after 6 o'clock. Wapa sweet.
5: Let's get up, Johnny.

0: Cadena Perfecto, Pollana Show.
1: Ngunit mayroon ang waiting. Iiwanan sa inyo. Hala-hala. Dahil minsan tayo'y nagkasama.

0: Oh yeah. Welcome sa ikaduang oras kan sa tuwing programang The Tita Poyan Show. Diyos, maling nabanggi po dyan sa Milan, Italy. Nagdalingungon yan si Marinella. Sabi niya, magbikol da ako. Dahil man siya tatao magbikol. Kaya sa nadaan niya madango. Wow! Sabi ko, oh, pretty man. Seven minutes after 7 o'clock. And of course, I'm sure na nagdina bunny vina kayo dyan. Yung iba naman, hindi na nagdidina bunny vina. Kasi ano nilang shumaba-er-er. Yung tinatawag nating OMAD, yung iba naman, twice lang. Twice silang nagmi-meals a day. Pero yung iba talaga, ewan ko ba, nakakayanan ba nila yun? Nakakagutom yata yun. Pero mo, 1 meal a day? Mabuti na lang yung 1 meal a day kesa 1 mouthwash a day. Hindi ko kaya yan. 1 mouthwash a day. Anyway, ang ating hotline 0961-447-3923. Meron nag-text sa atin. Actually, nung Sunday pa ito, natanggap ko. Sabi niya sa akin, "Hi Tita, good evening. Tama po ba itong number na 0961-447-3923? Dahil kung tama po, meron akong nais itanong sa inyo. Itago niyo na lang ako sa pangalang Sheila May. Pangalan po yan ang aking pinsan. Kaya itago niyo ako sa pangalan ng aking pinsan na Sheila May. Meron po akong bit-bit ngayon na bigat sa aking damdamin. Paano po ba ako makapag-move on, Tita? Eh, mahal na mahal ko pa rin siya. Hoy! Sheila May. Alam mo, Sheila May, alam ko kung gaano ito kahirap at masakit. Ang pinakamahirap na bahagi ng paghihiwalay ay hindi mismo ang pagtatapos ng relasyon, kundi ang katotohanan ng mahal mo pa rin siya ng lubos.
1: Aray ko!
0: Drama-dramahan, ano? Pero hindi na kayo pwedeng magkasama. Una sa lahat, gusto kong sabihin sa iyo na normal lang ang nararamdaman mo. At hindi ka mali o mahina dahil dito. Ang ibig sabihin lang nito ay totoo, malalim at tapat ang pagmamahal na ibinigay na naranasan mo. At hindi nawawala ang damdamin sa isang iglap lamang. Wow, may pag-anon. Ang tunay na pag-usad o paglipas ng sakit ay hindi rin nangangahulugang kailangan mong kalimutan siya o itigil ang pagmamahal mo ng buo. Nadadala ako eh.
1: Aray ko!
0: Hindi ko nangangayanan. Kasi naranasan ko rin yan. Hanggang ngayon, di ba ako nagkamahal ko pa rin siya. Well, ang ibig ngang sabihin dyan ay hindi mo naman kailangan kalimutan siya o itigil ang pagmamahal ng buo. Ibig sabihin lang ay matututo kang mabuhay ng masaya, buo, at payapa ang kalooban kahit nandyan pa rin ang damdaming niyan sa iyong puso. Meron tayong mga dapat na paraan na sinusunod, no, para malampasan natin yung sabihin nating episode ng buhay mo at ng iyong feelings. Kailangan mong tanggapin ang iyong nararamdaman. I-accept mo, no, na ay, nararamdaman ko na ganito. Hindi pa, mahal ko pa siya, mag-move on. Sa anumang dahilan kung bakit kayo naghiwalay. Diba? Mahal mo pa siya. Malamang iniwanan ka niya dahil 1 mouthwash a day ka rin. Ay, may mga ganyang dahilan, na. Bakit kayo naghiwalay? Hygienic purpose. Hygienic reasons. Huwag mong pigilan na yung sarili na masaktan, umiyak, at syempre makaramdam ka ng pangungulila. Oo, naramdaman ko rin yan. Kapag pinipilit mo maging maayos o masaya agad, lalo lang itong lumalalim at tumatagal, yung masyadong inuunahan mo yung mga pangyayari, hindi, hayaan mo lang. Chill-chill ka lang. Sabihin mo mismo sa iyong sarili na, mahal ko pa rin siya. Masakit ito at mahirap, pero ito ang katotohanan. At kailangan kong tanggapin. Tanggapin na natin na hindi natin kontrolado kung sino o ano ang mamahalin natin. Pero nasa atin ang kaligayahan at ang kapangyarihan kung paano tayo tutugon at paano tayo magpapasya para sa ating mga self. Diba? Ganon. Tayo mismo ang may power dyan. Kaya dapat tayo ang masusunod. Pwede naman din sabihin sa sarili na, oy, tama na ha? OA ka na. Mahal mo pa siya pero wala na kayo. Tanggapin mo na yan. O, diba? Putulin mo din ang lahat ng mga paraan ng pagkakalapit kasi ito yung pinakamahalaga eh. Kung halimbawa, meron pa rin kayong, alam nyo yung parang connection, ito ang pinakamahalaga at pinakamahirap gawin pero ito ang susi para makausad ka. Huwag kang maghanap ng paraan para makita siya. Huwag mong tingnan ang kanyang mga posts sa social media. Huwag magtanong tungkol sa kanya sa ibang tao. At huwag kang sasagot kung makikipag-usap siya ng walang mahalagang dahilan. Oh, ganun yan. Kaya naman, para kasing pinapahaplos mo lang muli ang sugat na nagsisimula na yung gumaling pero pinapahaplos mo pa rin. Eh, dapat hindi ka na makipag-contact sa kanya. No? Totally. Kahit huwag mo naman siyang i-block kasi hindi gawain ng matinong tawang nang ba-block. Diba? Huwag mo lang siyang kausapin kung hindi naman mahalaga. Tsaka kung halimbawa tatawag siya sa'yo, huwag kang basta-basta sumagot. Tanong mo bakit? All caps ha? Bakit? Kasi kung hindi naman mahalaga, eh ano bang pag-uusapan nyo? Diba? Parang pinaparusahan ka pa niya o chine-check niya o ay nako. Kung di ba naghiwalay na kayo, eh dapat tapos na yun. Ganun yun. Tsaka huwag ka na mag-isip na, ay nako, baka pwede pa itong maremedyohan, baka pwede pang magkabalikan kami, no more. Kasi I'm sure na naghiwalay kayo for a reason. Kaya kung talagang may matinding dahilan ng iyong paghihiwalay, halimbawa, meron siyang ibang mahal, magkakasama, bakit natawa si kuya? Nakakatawa dun. O halimbawa, yun yung mga dahilan, no? Or meron na pala siyang dating mahal. Tapos parang ikaw naging backup lang. Tapos kailangan na sa'yo ang pagdidesisyon na wala na, tapos na. And I'm gonna live my life without that human being in my thoughts and in my heart. O yan naman sasabi ko. Sheila na pangalan ng kanya. Pinsan. Aray ko. Sana kahit papano ha, nakagaan naman yung ating kuru-kuru sa yung idinulog sa atin. And thank you so much for texting 0961-447-3923. Tama ba? Tama naman. How may I help you? Oh, the bummy ganon. Kung kayo din meron kayong nais na idulong yung mga personal na bagay na hindi nyo pwedeng pag-usapan kasama yung mga friends, i-text nyo lang. At sasagutin ko yan. Ay, nakakatawa dun. The Tito Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tobacco, One Radio Diet, with your Tita! 16 after 7 o'clock.

0: ang mga erba.
1: Ako si Mercedita, si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika:
4: Mababakaw sa Tumako, Rang Pharmaceuticals, Unicia Drugs, St. J Pharmacy, King Care Pharmacy, J-Med Pharmacy, Earl Pharma, Race Pharmaceuticals, and One Radio FM. Sa Malinaw, mababakaw sa Malinaw Drugs. Sa Tabialbay, mababakaw sa St. Clair Pharmacy, Crisol Pharmacy, GNC Pharmacy, Dream Care Pharmacy, and Don R.I. Pharmacy. Sa Malilipo, mababakal sa St. Joaquim and Anne's Pharmacy. Sa Bakakay, Butika Maria Corazon, Asin, Orgullo Drugstore.
5: The Tita Poliana Show.

0: Para muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo nang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
0: Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka ba? Available nationwide.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio
4: News FM.
5: Tindugo na, Bicolandia.
6: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila! You witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
7: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fibers sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip, at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
8: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
10: Tita Poliana Show. Tindugo na!
9: Groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan!

0: nga ang bagong sarap ng Chicken Inasal dito lang sa One Nok Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nok Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nok Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Puyana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puyana Show.
1: Parang gusto ko magpa-cute. Yes, we're back. You just said the Tita Pollyanna Show on a Monday night. Oh, diba? I'm so cute. Kamusta naman po mga love life nyo? Ako nang gigigil ako dyan kay Sheila Mayhan. Yung ating kanina, binasa natin yung kanyang hinaing na nais daw niya na makamove on kahit mahal pa niya. Aba, eto, katitext lang. Binabalikan daw siya ng kanyang boyfriend. Ay, ewan ko sa'yo, bahala ka na sa buhay mo, Sheila May. Binagod mo pa ako, ha? But anyway, kung saan ka masaya at kung ano ang iyong desisyon, sa'yo yan. Hindi naman ako. Diba? Kaya good luck na lang sa iyo, Sheila May. And may you be happy with whatever decision you have with your love alive. Tuntuan si Kuya, no? Sarap niyan tumawa. Ganon. Sana nakakatawa rin yung pinagsasabi ko. Kasi diba, canned laughter. Minsan kasi naririnig natin, diba? Tawa ng tawa, canned laughter ng canned laughter. Kasi hindi naman nakakatawa yung pinagsasabi. Parang syungay. O, eto na dahil summer pa nga. Ako, ang masarap ngayon kumain ng ano, ng ensalada. At ngayon ko lang nalaman ang tawag pala ng vinaigrette. Diba? Vinaigrette in Tagalog is aderezo. O, ano nakakatawa dun, kuya? Tumigil ka na. O, diba? Tumigil siya. Masunurin. Anyway, ang aderezo po ay yung vinaigrette na sinasabi natin. Basically kasi ang vinaigrette ay suka na merong oil. Mas maganda kung olive oil. Meron kayong olive oil, bakit hindi, di ba? Eh, ang mahal yata ng olive oil ngayon. Hindi pwede yung oily face. Hindi pwede yung oil sa face mo. Hindi yan pwedeng gawing aderezo. Siyempre, may kasama itong asin at asukal. Minsan, nilalagyan din natin ito ng luya para matanggal yung lansa. Lalo-lalo lang kung meron itong halong mga fish or di kaya mga seafoods tulad ng hipon. Kaya yan po ang ating dapat na pinagkakabalahang kainin pag summertime kasi mas ano siya, malamig at masarap, nakakabusog din. Masarap usually ang ginagawa kong ano ensalada ay yung syempre ang pinaka staple, pinaka nanay ng lahat ng mga ensalada ay yung pipino or cucumber. Syempre nandiyan din naman ang carrots, masarap din ihalo ang carrots lalo na kung crunchy, ano, you know? Minsan kasi yung ibang carrots hindi na crunchy. Ako, nakakapagod kainin yung ano. Hindi na crunchy. Hindi ko type. At syempre, pwede din tayo maghalo sa ating insalada ng pritong tokwa. O, diba? Gawin nyo rin crunchy. At syempre, nandiyan ang repolyo. Napakarami pong mga gulay na pwede natin gawing insalada. Pwede nga natin paghalu-haluin yan at lagyan din natin ng fruits. Katulad halimbawa ng apple. Apple and pineapple. O, diba? Nasa ating pagiging creative yan at kung anong meron tayo at hand. Siyempre, diskarte na yan. Pero napakasarap talaga ng... actually, pwede akong kumain pala ng insalada umaga, tanghali, gabi. O, hindi ako napapagod kumain ng insalada. Kaya lang, dapat yung suka hindi masyadong ma-asm. Kasi mayroon akong tendency na magiging mag-reflux, di ba? Kasi sa sobrang asim ko, pati tiyang ko maasim din. Ay, nakakaloka. I'm sure marami din nakaka-relate na ganyan, di ba? Kayo rin? O, di ba? Sabi na, ay, may asim pa yan. Pero talagang maasim yung tiyan niya. Ay, ingat-ingat po tayo sa sobrang suka. Or di kaya naman, kung hindi tayo gumagamit ng usuka, mas maganda rin kung kalamansi. Pero hahaluan natin ng tubig yan. Mas maganda rin yung pampatamis, eh, imbis na asukal, pwedeng honey. O yung pulot. Pero mahal yata ang pulot, ano? Okay din, bumili ka ng isang bote, pwede mo nang gamit-gamitin yan. Marami yung ano, at saka hindi pa yun nasisira. Kaya pwedeng marami, matagal mong magagamit, dahil hindi po nasisira ang honey. Siyempre, para po naman doon sa mga karagdagang pampalasa, pwede tayong gumamit ng itlog na pula. Pwedeng sa manok, pwedeng sa pato. Kaya lang yung pagbibili ng mga itlog na pula, kailangan suki natin yan, ha? Mahirap na kasi minsan yung iba, hindi na okay. Naglalangis-langis na pero amoy, hindi ko matake. Diba? Kaya dapat suki natin dahil ibibigyan tayo syempre yan ng fresh. Ganon din sa ano, pwede nang ilagay natin dyan yung ano, yung mga isda-isda, no, mga piniritong isda. O, oh, diba? Mga ganon pwede natin ilagay dyan. Kaya maging creative lang po tayo sa ating insalada para naman healthy. Healthy talaga ang insalada. Lalo na no, kung lagyan natin din yan ng amargoso o yung amphalayay. Parang mukha mo. Ang paet. Joke lang. Ito naman, napaka-sensitive. Ano pa kayang pwedeng ilang? Ay, yung mga dahon-dahon. Minsan nga, although masyado akong napapaitan doon sa yung dahon ng ampalaya, masyadong mapaet. Kaya okay naman yung alugbati, pwede yan. O di kaya naman kamote or kangkong. Ayan. Pwede din natin lagyan yan ng basil. O, pasi siya, basil. Meron tayong mabiling basil. Pwede, lagyan natin. Pwede rin tayong mag-salad ng pasta, yung may kasama ng elbow, di ba? Yung mga macaroni, gano'n. Pwede rin yan isali natin sa ating fruit salads. Vegetable salads, pwede yan. So, pwede rin fruit salad. Kailangan fruit salad kasi masyadong matamis. So, mas gusto ko doon sa medyo savory. Okay?

0: So, sana po naman ay nabigyan namin kayo ng ideas na talagang mas masarap, mas malusog pag tayo ay gumawa ng sarili nating ensalada. At tayo ang gumawa ng sarili nating vinaigrette o yung aderezo. Aderezo. Yan ang Tagalog ng vinaigrette. And it's usually a combination of oil and vinegar. And the rest is all your magic. Magic! Masarap din kasi yan sa mga pritong isda, sa mga inihaw na liyempo. Aray ko! Nakagutom! Diba? Pwede din yan sa mga ano, inasal na manok. Wow! Gusto ko yan. At dahil sa sobrang kahalingan ninyo sa inyong pagsasalad, gumawa na rin kayo ng achara. O, diba? Para pwede nyo ma-preserve. Para siya tawa ng tawa. Parang nagiging trigger happy na ako sa mga ano, sa mga canned laughter. Minsan, siguro, minsan na, magdadala na lang ako ng guest dito na wala siyang gagawin kundi tatawa. Pero kung hindi nakakatawa yung mga pinagsasabi ko, hindi siya tatawa. Kung nakakatawa lang, saka pa. Dapat siguro live. Magkano kayang sweldo ng mga live laughters? Live laughers! Oo, okay. Nakaupo lang sila dyan, meron silang mic. Tapos pag nakakatawa yung pinagsasabi mo, tatawa sila. Pero hindi sila mag-a-adlib. Hindi sila guest. Ang trabaho lang nila, tagatawa lang pag nakakatawa. Kasi di tulad ito mga ginagawa natin ngayon, meron tayo mga canned laughter. Kahit hindi nakakatawa, pindot lang tayo ng pindot. Akala mo, nakakatawa. Nakakainis. Maraming ganun. Kung ano-ano pinagsasabi, tapos canned laughter ng canned laughter, hindi naman nakakatawa. Meron ka rin, ano siguro, pwedeng mag-hire ka rin ng tagasabi lang ng...
1: Aray ko!
0: O, yun lang sasabihin niya.
1: Aray ko!
0: Siguro mahal yan kasi si Malupito niyan eh. Mahal yan! Mahal ang talent fee ni Malupito. Tapos wala na siyang gagawin kundi magsabi ng...
1: Aray ko!
0: O, di kaya naman... Si Johan. Yan, yan ang gagawin niya. Tawa lang siya ng tawa. Ayan. At least alam mong nakakatawa yung pinagsasabi mo. Di ba? Ano? Namanggihan na kamo? Parang nagdalawang isip pa ako nun. Sana po naman Mr. Rap, lalong-lalo na kung kasama natin ang ating mga mahal sa buhay. Mamaya ng konti, aantukin na yan. Kakamot-kamotin na si Chanda. Tuntua siya kay Chanda. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your tita! 746.
2: Ikaw paligid, pero puso ko maingay pa rin.
3: The Tita Pollyanna Show!

0: Oh yes, ang bilis ng oras. Welcome sa ating panghuling oras na magkakasama, magkaulayaw ngayong araw ng Lunes, a 4 ng Mayo. Batang-bata pa ang Mayo. Fresh na fresh pa. Kaya marami pa tayong pwedeng gawin sa buwan ng Mayo. Pwede pa tayong magbalak ng mga panibagong plano. Ang kailangan nag-a-adjust po tayo sa mga pangyayari ng ating buhay ngayon. Kailangan po ngayon, ilabas natin ang lahat ng ating kakayahan sa larangan ng diskarte. Dahil nga naman, nagkakaroon tayo ng matinding pagsubok ngayon sa buong mundo. Wow. Parang, pero syempre, kailangan easy-easy din tayo. Huwag natin masyadong dibdibi ng mga pangyayari sa mundo. Basta happy with the family. Eh, yun lang talagang mahalaga. Happy fiesta dyan sa Puro Cuatro sa Kanaway. Kina Tita Eva. Wow, happy fiesta. Anong mga handa nyo dyan ngayon? Baka naman pwedeng ipagbalot nyo na lang ako. Pang-sharon na lang. Pwede ba yun? Pwede nyo ipadala sa messenger. Ayaw ni baby. Kasi daw, gusto niya ng leche flan tsaka fruit salad. Meron ba, Tita Eva? Dyan sa Kanaway. Cute na kita ko dun sa baby. Tawa siya ng tawa. Kahit hindi niya naiintindihan ang mga pangyayari sa mundo. Diba yun ang napakaganda? Yung mga bata, tawa lang ng tawa. Hindi nila alam na piso na lang ang pera mo sa bulsa. Siyempre, nandito na tayo sa ating greetings, greetings!
1: Greetings, greetings! Shout out, Bolivar!
0: Holding hands na tayo, ha? Kumusta naman dyan si Eva Oliver? Ganon din si Bicula ng Bungal. And of course, dyan po naman kay Tita Wang sa Buena Baja Compound. Hello, Kuya Rick. At sa lahat po na nandyan sa Nawang. Kumusta ka naman, Nam Zaragoza? Briaga Adlao John Paul, kumusta na kayo dyan sa Magapo? Siyempre, binabati natin ang Bermas, Castillo, Bello, Barciliano at Banyares family from Ikaw na po family.

0: Baby Crystal. At syempre kay Mama Tin, muna si Papa June. Diyan po sa San Isidro Ilawad. Hello kay Lay. Good evening po dyan. Always listening. Lola Popping sa Rizal Street, Malilipot, Albay. And of course, shout out natin ang Belaro Bermilio family from Can ng Kabangan. Ganon din naman kay Manay Lilia Belaos, nagdadangog ngunyan dyan sa Santa Teresa. Siyempre kay Tita Shirley Valier and family, good evening. Dyan po naman sa tindahan ni Ninang Cora Hordas, Corazon Hordas, dyan po naman sa Remedio Street. Kumusta naman si Ninong Alan, and of course kay Zaya Mays, and yes, kay Doña Sean Jimenez, and kay Tita Loy Loy, good evening. Remedio Street sa Daet. Binabati din natin si Alex Alba Moya. And of course, shout out dyan po sa Buring to the Bornelia family. Dyan po naman sa Kubo, sa Soria family. And of course, sa Kubo na rin tayo, batiin na natin si Jocelyn Vargas at ang kanyang boyfriend na si William Vargas. Wow! And of course, ang kanilang mga apo. At kay Mame at kay Pepe Malaga, dyan pa rin po sa Kubo. Sa Puro Cuatro, Burabo, Daet, to the Abilgos family. Sa Lagon, Abais family. Sa Kamambugan, Daet, to the Sopranos family. Good evening kay Baby Arca Borja. And of course, kay Judita Barameda, Jeanette, good evening. O, eto na naman. Shout out daan sa agum niya na si Nicanor Ampuon. Si Annalyn talaga. Annalyn, kataning mo naman sa nasa agum mo, sabi mo, oy, shout out. Hello din po at binabati natin ang lahat po naman dyan sa Belen Tiwi Albay, lalo-lalo na kina Hazel Sid, as in sa duwa niyang aki na sina Jersel and Jerick. Dyan po naman sa Bacolod, kay Benito and Evelyn Brizo, at syempre sa Urpao, sa San Lorenzo, kay Benedict at Diane Brizo. Gwen Pauline Arkanghel, matapag ka mo, buda si John Adriel Arkanghel, dyan sa Payahan Malinaw. Duwada ay yung babies pa yan, nagdadangog na sa The Tita Pollyanna's Show. Wow, I'm so touched na man. And of course, shout out din po sa Kanaya family, dyan sa Matalipni Malinaw Albay Zone 2. Sergeant Pago, kumusta ka na? Yun lang masabi, kumusta na you? Dyan po ay sa Purok 5 Cormidal to the Cobalias and Zoleta family. Good evening. Baloloy family dyan sa Datag, Santa Teresa. Ganon din po naman sa kina Gado and Kikai dyan sa may Ziga Memorial Hospital. Nyan din na sa Luwan, sa Hampang. Ayan. Meron silang barbecuehan dyan. Oh, diba? Kumusta na? Nagmahal na ba ang presyo ng mga barbecue ngayon? Hindi pa naman siguro, diba? Bita's family, especially kay Lola Toying, Tita Ted, Tita Troy, Tito Randy, and Baby Luna. Kumusta na? Diyan po naman sa Purok Uno, Barangay Angas, Basud, Camarines Norte, to Dave Pasit and family. Jake and Lisel Base, Jan Salibtong, And of course, sa akin din din si Alexa. Daddy Edoy and Mommy Rita De Los Reyes, Jensa Vinsons, good evening. Kumusta na po kamo dyan? Of course, to the Barazona family, Miles Borromeo and Rita Bumbuhay dyan sa Basagan. Fernandez family, sa Garchi Torena Kamsur. And of course, sa mga taga-barangay Sugod, Bakake, Albay, kumusta na po si Barangay Captain Georgie Morales. Good evening. Mag-text lang po kayo sa 0961-447-3923. O di kaya naman, mag-comment sa ating live sa One Radio 99.7 News FM Facebook page. Dito lang sa inyong Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet. 14 after 8 o'clock.
1: So unang sulya.
2: The Tita Pollyanna Show!

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang for sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black. Heto, isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
5: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
7: Kalusugan Alert!
8: Isang healthy reminder po hatin sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
9: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
8: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
10: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
11: The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one.
2: Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
3: Usap 1. Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
4: One Radio.
5: You're listening to One Radio
6: News FM.
7: Tindugo na, Bicolandia.
8: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
9: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
10: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
11: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
12: Still available.
13: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
14: Best Cafe Black,
15: also available.
16: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
17: 12 pesos lang per sachet.
18: Ang init!
19: Patata!
18: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
19: Patata!
18: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
19: Patata!
18: Sumubok na nitong bago. Introducing... bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
19: Batata!
18: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
19: Batata!
18: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
19: Batata!
18: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
19: Batata!
5: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
6: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
5: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
15: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
5: Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Guta Vitamin Soap with Glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder regular and scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.

0: nga ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pecho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pecho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Puliana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the-best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show.
1: Oh yeah, oh yeah. Hello, good evening, kay Tita Cherry Bora, and of course, kay Christian Abrera Chan. At fiesta pala dyan sa Fatima, ngunyan na maabot na Mayo 12, as in Mayo 13. Happy fiesta, Fatima, ayan. Of course, kay Banan Punyado Forever is at the Tita Pollyanna Show ang Romel's Dorothy Marketing. Regional distributors ng Snowfresh, Rejuviant Products, Luyan, Lola Nor Palabo, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, No Time, Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Candy and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, convenience stores, sari-sari stores, at sa lahat ng pamilyang bayan region-wide. Muchas gracias, Romel's Dorothy Marketing. 20 years now. Of course, thank you, One Nook. Diyan po naman sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, sa sentro ng Daet. Pasya lamang kayo sa kanilang Facebook page, One Nook Chicken Inasal Daet, para sa inyong mga online orders at syempre ang inyong mga inquiries. Of course, the Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Kisai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Thank you, Jam Products. Siyempre, para sa tuyang mga magagayon in the City of True Love, sarong lugar sana po para sa indong me time, as in self-pampering, Pink Spa. Ang Pink Spa niya po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahi, Tabaco City. Sampang sana ka naman the Coffee Hospital. Pashare naman po kamo sa Facebook page ng Pink Spa para sa mga detalye at services. Uri kaya magdumana sa nakitahan po niya to ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Thank you, Pink Spa! Bueno, bueno, bueno. Medyo inabot naman tayo ng oras ng pamamaalam. At lunes pa rin po. Huwag natin kaligtaan. Pag lunes, isipin po natin ang clean lunes ng ating buhay. Hindi lang sa ating mga bakuran, hindi lamang sa ating mga tahanan, syempre kasama ang ating isipan. Clean lunes. Bukas, araw ng mga chismosa. Oo, Marites. Kasi nga Martes eh. Marites, araw din ang mga maaarte. Araw din ang mga choosy. Father, ba? Kaya masaya na naman tayo bukas. Meron ba tayong chismis bukas? Araw-araw naman meron. Diba nga na, na problema sila. Ay nako, sinabi nung kumpara niya, Mare, buntis ka raw. Sabi niya, oo, 5 months na. Hoy, sino nakabuntis sa'yo? Ay, di yung mga chismosa. Yan na nga sinasabi ko. Kung ano-ano talaga ang powers ng mga chismosa. O, araw nila bukas, ha? Meron din naman silang halaga sa mundo, eh, no? Updated tayo dyan sa ating mga looban, dyan sa mga labasan, sa mga tindahan, at kung saan saan. Eto naman po ang yuning ko na bako masyadong magayon nun. Pero mahamutuan. Pero sabi nila ha, huwag mong api-apihin ang iyong sarili. Huwag mong sabihin na hindi ka masyadong maganda. Eh ako gusto ko eh. Kasi alam ko namang hindi totoo. What? Sige na nga. Sana po naman kahit pa paano nabigyan namin kayo ng kasiyahan. At syempre, ang ating mga talamitam ay nakapagbigay ng laman-laman. Hanggang bukas. Eto po ngayon yung Tita Pollyanna na nag-iiwan ng mga katagang Kung maganda ka, bakit wala kang corona? Sweet dream!

0: FM. Tindugo na Bicolandia.
1: Isang patunay na magandang benepiso sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe, the best talaga, ang Best Cafe.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
3: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalaming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
5: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with glutathione that remove dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
1: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
2: Power Sales Brand, pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
0: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
0: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
0: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
5: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
6: Boss Herbal Capsule.
5: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
7: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
8: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
9: Kung suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
7: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
10: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM.
11: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan.
10: All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio.
11: Tindugo na. Bicolandia.
12: This is One Radio's Evenings on One.

0: Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na!
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Evenings on One Radio.

0: Tobacco City's Team Dugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
4: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: Evenings on One Radio.

0: everyone's favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Tindugo na.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
3: Evenings on One Radio.

0: Erba.
1: Ako po si ano Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Baka medtech.
2: Medtech po.
1: Eh, po. Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahil ako pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule, malaw na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ka na kanil.
1: Maghapon ako trabaho, dahil ako pipapagal talaga. Mas higdigde, so malugod kang mga masitas. Maano na ako digdi sa laugang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pipapagal. Maghapon niya. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule.
4: Evenings on One. On One Radio.

0: Tobacco City's Team Dugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M. Isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
4: Sa panahon ngayon ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo, ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit, hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawad at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
3: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness.
5: Evenings on One Radio.

0: favorite radio station.
1: One Radio
0: 91.3 News FM. Tindogo na!
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
1: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Evenings on 1 on 1

0: You're listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: One Radio time is 5:31.
2: Ang oras hatod sa Indo kang 6G Enterprises. 6G Enterprises, dealer of hardware, electrical supplies, construction materials, coco lumber, hollow blocks, gravel and sand, asin, iba-ibang klase ng semento, arog kang, mayon, pozzolan, mayon, portland, apo portland type 1, apo premium, apo masonry, apo semento Filipino, Holcim, Asin Republic Cement. 6G Enterprises, makukuha sa entrada kang Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco, City. Mag-text o mag-apoy 0947-422-7867, 0948-628-5812, o sa landline number 487-5338. 6G Enterprises, try mo, barato. Ang 6G Enterprises by Smart Money Padala. 5577-5194 6182-4105.
3: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marini Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo, yung kahit anong gamit mo parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: Greetings from Leia Lavandero. Kami ay nagpapasalamat sa lahat ng nagtitiwala at tumatangkilik ng aming mga serbisyo sa loob ng 2 taon. Yes, 2 years na tayo. At dahil dyan, may handog pa sasalamat kami sa inyo. Makiisa sa aming selebrasyon sa buong buwan ng Mayo sa aming isang buwang pasasalamat promo. From May 1 to 17, add 2 stamps every Wednesday and Thursday sa inyong loyalty cards. Maaari rin manalo ng 1 pack of 5 kilos rice sa ating weekly raffle on May 3, 10, and 17. 1 load equals 1 raffle entry. At sa May 18, ang aming anniversary sale, may pa-free coffee and juice kami sa aming customers. Scratch cards per customer kung saan pwede kang manalo ng 5 kilos rice. Free full service, 6 kilos load, 5% or 10% off of full service load. Add 2 stamps and add 3 stamps sa inyong loyalty cards, dishwashing liquid, laundry basket, small grocery items at marami pang iba. Enjoy 20% off mula alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. On May 19 to 31, tuloy pa rin ang ating scratch cards per customer. Weekly raffle draw on May 24, 1 whole chicken gift check from Manok ni Osang. At ang grand raffle draw on May 31, kung saan isa ang pwedeng manalo ng 1 sakong bigas. Kita-kits tayo sa Leo Lavandero, Karangahan Boulevard, Tabaco City. Leo Lavandero, 1 buwang pasasalamat promo.

0: Konsi Ram versus Janko. Asin ang sa iyang Power Committees.
1: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
0: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawalat. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
1: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
2: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na siyudad kang tabako.
0: Konsi Ram versus Janko, siram sana!
3: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
3: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalaundry ko na lang.
3: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
3: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
5: Available in all supermarkets near you.
6: Ilabas na

0: No segregation, no collection.
1: Heads up sa gabos, mag-aki ugurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras, ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaaputan, manungod sa sa indang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary.
2: Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
3: Marhay na bareta. Sa St. Anthony Infirmary, pag four-piece member o PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
4: One Radio. Tindugo na!

0: favorito com a maior nossa.
1: Thank you, mga bata. Enjoy your manok ni Osang fried chicken. Puwerteng siram.
2: Tindugo na!

0: hours and concentrated mode on assessment and evaluation for grade 12 shall continue and complete the old curriculum for school year 2026-2027. Bring the following requirements: certificate of grade 10 card, completion certificate, 2 pieces photo picture, 2x2 white background, PSA birth certificate, good moral certificate, 1 long white folder, avail our scholarship for college, Tulong Dunong program, GED priority course, DSWD, Listahan at AWA scholarship and test the scholarship. Enroll now and enjoy the privileges with financial assistance upon enrollment of grade 11 students. Free Wi-Fi, no additional monthly fees charges, free tester training of food and beverage, NC2, which we recommend. Pride in providing exceptional experience and affordable tuition fees, making our institution an ideal choice for aspiring students like you. Avail of our TESTA scholarship for food and beverage service with free allowance and national assessment. Please inquire. Batches soon available. Take this opportunity of hands-on of our one-stop state-of-the-art of hospitality management facilities for international and domestic cuisines, food and beverage services, bread and pastry production, front desk, and events management setup. HMOJT are assigned at Makati City and Tagaytay in 5-star hotel and fine dining restaurant. Most midwifery graduates are hired overseas and gainfully hired at local health facilities. We are proud of some of our OJT assigned in Tagaytay are now hired by mother company Robinson's Hotel. Our HM graduates are now qualifying for cruise ships employment. See the world where your ambition begins. Visit and enroll now at Perpetual Health Paramedical College at Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Browse and follow us on our Facebook page, Perpetual Health Paramedical College Official. Come and join us now, together with quality and competent teachers, and be an entrepreneur. Pwedeng magnegosyo, pwedeng magkolehyo. Perpetual Health Paramedical College. Call us at 0995-029-6472. Congratulations to our 2025 and 2026 100% successful midwifery board passers.
1: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan, Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
0: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan, hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas, multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa, si Dr. M. Dr. M.
2: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At ito nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure, at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin. Halimbawa, ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system. Nang sa ganun, hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo, ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan, ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong, ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay? Yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, tulungang itumaganda yung balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties. At meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
4: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba, Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the fire fighting exponent. Mylin Enterprises, dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises, tatagpuan sa 897 Rosales Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the fire fighting exponent.
5: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hometels in the city of True Love. With spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For inquiries and reservations, please contact 0907-637-6946. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometown. Hurry, book now. We are excited to accommodate and assist you. See you there! Vince Hometel, your home away from home.
6: One Radio.
7: You're listening to One Radio.
8: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
9: Narito na ang programang Wellness is Happiness.
10: Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
2: Po mga ka-wellness, maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness. Hatid po sa atin ng Best Cafe, ha? Best Cafe, syempre, apat na variants po yan. Nandyan ang original blend natin, yung Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, na ito, ha, higit 12 taon na po na pinagkakatiwalaan at nangunguna, no, sa maraming

0: probinsya sa Pilipinas. Pag sinabi po nating nangunguna, ano po, number one at lalo o higit na tinatangkilik kaysa sa ibang herbal na kape. Yan yung original blend natin na Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Kasi sa dami po ng natulungan, ano, pagdating sa kanilang kalusugan. At syempre, naglabas pa tayo ng ibang variants, ano po, para lalo pong maibigay yung hilig ng mga tao at yung kanilang gustong mangyari, ano po, sa kanilang pagkakape, sa kanilang kalusugan. Tulad halimbawa ng lalong pinatindi, ano, lalong pinasarap, ano, lalong pinarami ang sangkap, yan yung Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito kasi dinesign po ito na yung lasa niya patok na patok maging sa mga younger generations na mahilig na pong magkape, mga ka-wellness. Ha? At palibasa, mas pinarami ang sangkap, piling-piling sangkap na pinag-aralang mabuti, mas lalong makikinabang ang kalusugan mo. Ha? Yan ang Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Siyempre, nandyan ang Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix na ang mga sangkap naman ito ay napakalaking tulong sa kalusugan, ha? Kahit i-research nyo, hamakin nyo tongkat ali, maca root, ginseng at isang magandang uri ng kape. Okay? Pero maliban dyan, etong mga ingredients na to, sikat sa buong mundo na tulong pampadagdag ano, ng energy, ng lakas, ng gana, ng stamina para lalo na ano, sa mga mag asawa. Alam nyo nang ibig kong sabihin, ha? Sabi nga eh, basta may black, may balak. Yan ang Best Cafe Black. At syempre, nandyan ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na nagtataglay naman ng mga sangkap na tulong para matunaw ang ekstrang taba sa katawan, ha? Makontrol ang blood sugar, blood pressure, maging ang cholesterol para ma-achieve mo ang pinapangarap mong kaseksihan at kamatchuhan. At gaya ng sabi ko kanina, ang Best Cafe ay nananatiling number one sa maraming probinsya sa ating bansa. At bilang patunay, syempre ang Best Cafe ay kinilala, pinili, ginawaran ng Golden Globe Awards at ng National Customer's Choice Annual Awards bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. At ang isang balita pa, isang magandang news para sa inyo, kahit yung ibang herbal na kape ay tinaas ang mga presyo nila, yung SRP nila, ang Best Cafe na natili sa dating presyong makatao para sa lahat ng Pilipino. Walang price increase kahit matindi ang krisis. Ano? Yan ay isang tanda ng aming pagmamahal, pagmamalasakit ng Best Cafe para po sa inyo, para sa lahat ng Pilipino. At pagdating sa safety at quality, garantisado bilang patunay ang Best Cafe ay aprobado, ano, rehistrado sa Food and Drugs Administration, maging sa Intellectual Property Office, sa ilalim ng Department of Trade and Industry at halal certified. Available sa mga butika at supermarkets sa inyong lugar.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow! Gustong-gusto ko yan!
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng tongkat ali, maca root at ginseng. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ng maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black,
3: may balak.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
5: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
6: At sinong kulabot? Fesh, hindi ako. Makidistro. Ferong walat.
7: At parang batang-bata
6: dahil sa ERA.
8: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
9: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Energy. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
10: Ako si Salvador. Sa gabi ay si Salvi na. Walang Diyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
11: ERA 3-in-1 Soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
0: Alright, tuloy-tuloy tayo sa ating programa. Kaya mga ka-wellness, kahit matindi ang krisis ha, mag-relax at isang magpaparelax sa inyo. Siyempre, pag nagkape kayo, dapat best cafe kasi maging sa aroma, sa lasa, panalong-panalo, ano po, marirelax ka agad, ma-enjoy mo agad ang pagkakape ha. Speaking of pagre-relax, lalo na ngayon, dahil nga po, matindi ang krisis, problemado ang tao, stress na stress, ano, parang pakiramdam mo, laging masama pakiramdam mo, pagod na pagod ka, eh makakatulong dyan ang isang magandang masahe. Pwede kang magmasahe sa sarili mo o magpamasahe ka sa kasama mo sa bahay gamit ang Qsai Massage Oil. Sabi nga eh, Qsai, napakahusay. Nagsasangkap kasi ng katas ng sili, ano, luya at grape seed, pero hindi po mahapdi, hindi masakit sa balat. Tamang-tama lang po yung init kapag hinagod mo, hinaplos mo sa iyong balat, ma-relax circulation, maalis ang pagod at tulong para maalis ang pananakit, pamamaga at pamamanhid ng katawan. Ang totoo niyan, ang Qsai, kapag ito'y naamoy ng mga insekto, lalo na po ng lamok, eh lalayo sila sa inyo. Kaya tulong po ito para maiwasan din ang sakit tulad ng dengue, ano po. At pag ikaw naman ay nalanghap mo yung napakasarap na aroma ng Qsai, lalong gaganda ang iyong paghinga, ano. Luluwang ang iyong paghinga, lalo kang marerelax. Ang sarap matulog niyan. Maalis ang sakit ng katawan, ano. Mga ka-wellness, maalis ang stress. Qsai Massage Oil, ha. Available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar. At syempre, sa pagbabalik ko, tatalakayin ko ang isang magandang topic para sa ating kalusugan.
12: Bilang isang empleyado na maghapon na nagtatrabaho,

0: Yus ay masal si Uwe na aking kapartner sa ginhawa. Ako si Jimmy Viva ng Dumaraw Kapis na nagpapatunay na talaga ng mahusay ang Kyusay.
1: Kyusay Massage Oil, mayamas matas ng luya, sili at grape seed. Nakakatulog na mapawi ang sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagkahilo, kagat ng insekto at mapabuti ang blood circulation. Kyusay Massage Oil, mabibili sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
2: Alright, tuloy-tuloy po tayo sa ating programa, mga ka-wellness. Mga ka-wellness, pag-usapan natin ang ultra-processed foods. Baka kasi mahilig kayo rito, hindi nyo alam yung tinatawag na ultra-processed foods. Magulat na lang po kayo sa negatibong epekto nito kapag lagi po ito ang inyong tinatangkilik. Ano? Marami kasing pagkain na nagtataglay ng sobrang daming ingredients. Actually, pag nakita nyo po yung mga labels, kapag lalong dumadami yung mga ingredients na hindi nyo kilala doon sa mga labels, ano po, mas lalo po kayong magduda, mga ka-wellness, kasi baka yung mga ingredients na yon inilagay po yon para magmukhang masarap ang pagkain pero hindi po maganda sa katawan, ano? Yung mga ultra-processed foods, sila yung mga pagkain ang daming dinaanang proseso, kaya halos natanggal na yung mga vitamins at minerals, mga proseso para magmukhang masarap, para bang pag tiningnan mo, madaling i-prepare o madaling lutuin, tapos para bang ang sarap kainin, ano? Eh, dapat maging maingat, lalo na kapag sobrang dami ng asukal, asin, o kaya mga fats, maging yung mga preservatives, ano? Na nakalagay doon po sa labels, mga ka-wellness, kaya dapat mag-ingat po. Madalas, ano po, ginagawa ng mga ultra-processed foods na maganda yung packaging para ma-attract po tayong bumili at kainin. Ang isang negatibo pa nito, ano, mga ka-wellness, eto hindi mo mararamdaman agad eh na may negatibong epekto, mai-enjoy nyo yung pagkain, parang ang sarap, ang daling lutuin, pero along the way, habang tumatagal, doon na lalabas yung tinatawag na chronic diseases, mga sakit na nag-develop sa mahabang panahon ng pagtangkilik ng ultra-processed foods, mga ka-wellness, mga sakit na tulad ng cancer, blood pressure, diabetes, ano, o high blood pressure pala, tapos diabetes, obesity o sobra sa timbang at sakit sa puso, na ang mga ito ay pwede pong ikamatay, mga ka-wellness. Kaya mag-ingat po tayo ha doon sa mga binibili nating pagkain. Mag-ingat din tayo sa mga pinagkakatiwala.

0: walaan po nating endorsers, ano, o pinopromote ng mga produkto, mga ka-awareness, kasi baka naman yung endorsers, palibasa sikat, ano, magtitiwala na tayo kaagad, maging matalino sa mga binibili nating pagkain. Iwas mga ka-wellness sa ultra-processed foods. Karamihan sa mga ito, marami pong preservatives. Ano? Masyadong matindi ang asin para tumagal ang shelf life, mga preservatives, pero mga negatibong epekto sa katawan. At yung mga ultra-processed foods, ano, karamihan ay mayaman po sila sa tinatawag na saturated fats. Naku, na pwedeng magtaas ng ating bad cholesterol sa katawan, na pwedeng mauwi sa stroke at sakit sa puso, okay? Karamihan po ng mga ultra-processed foods matatagpuan ano sa mga fast food chains. Kaya ingat-ingat sa mga kinakain natin. Sa mga grocery stores, mag-ingat po, ang gaganda ng packaging. Pero po, makikita nyo po dyan, naku, mga ingredients na hindi nyo kilala, yung iba doon, chemically prepared na pwedeng magdulot ng sakit sa katawan po natin. Kasama dyan ang mga dilata, dahan-dahan sa mga dilata, mga instant foods gaya ng instant noodles, mga ka-wellness. Ingat-ingat po dyan. Kaya nga sabi ko sa inyo, mayaman ang mga yan sa preservatives, sa mga maasukal na ingredients, sa mga maasin na ingredients, mga ka-wellness, ano, para humaba ang buhay, sumarap yung pagkain. Pero along the way, through many years, yan po ay pwedeng magdulot ng malalang sakit sa tao.
1: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
2: Dr. M's Amazing Tea.
1: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
2: Dr. M's Amazing Tea.
1: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
2: I'm Dr. M's Amazing Tea.
1: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
3: Ako, si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang dihama kumpara sa ibang hairy group shampoo.
4: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
0: Okay, mga ka-wellness, kaya isa po, tumangkilik tayo ng mga pagkain na ultra-processed. Ano? Examples dyan, ano, mga hot dogs, bacons, burgers, french fries, ano? Dahan-dahan din sa ice cream, sa mga candies, sa mga cookies, sa mga instant foods gaya ng mga noodles, instant pancit canton, mga dilata, mga ka-wellness, at iba pang mga maasukal, ano, at maasin na pagkain, ano, pinaparusahan po natin ang ating puso, lalo na yung ating kidneys kapag nahilig tayo sa mga ganyang pagkain. Kaysa ganyan pong ating tangkilikin, mga ka-wellness, ipagluto natin ang ating sarili, magluto ng mga pagkain talaga, ano, magluto sa bahay, cook for yourself, cook for your family. Alam mong safe ang niluluto mo, hindi processed foods. Mas safe po yon, mas healthy po yon, mas mahaba yung ating buhay at yung buhay ng ating pamilya. Yung iba ginagawa ay paunti-unti daw. Unti sa umaga ng processed foods, unti sa tanghali, unti sa hapon, unti sa gabi. Pag pinagsama-sama mo yon, naku, napakarami din noon. Kaya dapat maging matalino, maging maingat. Mas maganda na tayo mismo ang nagluluto ng ating kinakain. I-minimize, ano? I-limit yung pagbili ng pagkain sa labas. Mas magandang ipagluto mo ang sarili mo at ang pamilya mo. Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
5: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Abangan ang mga susunod na programa ng Wellness is Happiness.
1: This is Rest One Vote Radio M.
5: Tamang impormasyon dapat to all in Mito Radio M. Tugo na. FM. Ang Bicol na light country ko bibili atong tanyag na bana. Ikertes convincing at pangmat.

0: 30. Retra International. Lords Arata. 40. Putos na mga maiinit na barat. Parta na. Yao na. And Bordeaux. At 30. Radio.
1: One Radio.

0: ta nalang ay kita makani na. Halata na nagsayang ka ngayon si Red. Pul kaming kasubago mga tiring igdi sa studio. Sa pawa, inabot kami kan orang. Pati tricycle, dahil ko talaga talaga kaya sir mas makaskas motor. Higi sa padulag me. Pagabot me dyan sa may partal na. Irong kami ta. Tip on. Tapos ako nasadahan ko sa kuyang kunya ring ta. Tapakauli ko sa ngada ko kanlangin naman sa oran niya. Ako nakaka nakakalura na ini. No. Dahil bali na importante. Uya kita ng Manel Medical Department. Gunon niya. Nga raspagan edition sa paggaga. Nindo ini. Ini sa maabakam. Buhay. Martes na ngunyo. Nindo Mayo taon 2000. Din ang piyesta. Diyan po sa San Miguel ay San Miguel, mga piyesta na. Happy piyesta, piyestahan mo niya. Buray, babi, in GCP. Ayos akong paglangkaw niyo. Sabi na ang kumpanya kampit ng counts. Puntos ang kada litro kan gasin. Dos puntos is musman sa diesel. Mas sa puntos in mos ang presyo kan keros. Panibagong petrolyo o pigpotob na. Kaso bago pong alas si energy karon garin. Pinaglalangkaw kang presyo niya na si man. Pagluya kan piso record low. Ang pesos 0.75 centavos kontra na. Base man sa anunsyo kan o datos energy. May supolyo na sharning. Santa i 3.71 dias may kunyan may ano 20 ka ba nga kasabay ang gasolina kaya preoccupied sa simana naglangkaw na gasolina ng 50 litro magbabag sa kerosene ni na po mga tuga sa 12.90 15 pesos out. Sigun po yan sa talontan pagkakarasan alkad ning po si mayo para po sa mga special ay po kaaga i kunyan ta ako maaga sa problema pagkaaga.
1: Marino pagkagat ang eh, kasi mga low panawagan lang sa Pure Go, hindi ko na no?
0: Sige po.
1: Pwede ko bang gita?
0: Pwede po. Sige.
1: Kasi bang gita abi, restaurant na kahan?
0: Ha.
1: Siya, kaya sa pwede ka, at si Kisa sa, nainalingawan niya, naibaw yung kotse. Ngunyan, nakauling ng lugar, wala niya narubin sa CCTV, kaya may sumanas. CCTV, itong parang na, naman ang kasi babo, kung lang ta, higulikan, kung napigilin ko tabi,

0: pagsugod dyan sa gabat. Kailang pagkagi. Parang case na pwede mo lang ikimon.
1: Sa iyo po. So, garong...
0: Parang luggage ba ba?
1: Kanan kang antoko niyan. May mga importante.
0: Parang importante lang naman ex.
1: Oo. Nanditabi mo yun?
0: Baka lang. Pakipro mo na lang tabi.
1: Diyan sa may karangahan.
0: O, karangahan. Pigilin ko. Ito sabi eh. Pwede maulog naman sa naso nakaposisyon. So, nasa kanto ma. Pigilin ko. Medyo magabat. Baka sa iyo, panawagan mo.
1: Pagkipro
0: mo na lang. Posisyon mo baka po. Baka lamang po tabi. Tiguan mo itong tabi. Tiguan mo itong ID. Thank you, ha.
1: Salamat
0: po. Po sa gabos na
1: namat
0: po.
1: Sige, tabi mo yun. Sige. Thank you so much, sir. Berto. Ay, may yung mga public service una ko kung ano na dahil na ako nag-apot kan mga isyo ta masuha patunggo ko ta na nag-ulok na ni sana nakakuha tabi ano gusto ang hiling ko gabat-gabat pwineng nahungkang sabay karangahan dyan sa may hamda dito paligaw sa direk tabi man ko nakapang kunyan kan kan iya kita pakiikim-ikim sa napani tante dyan na halimbawa kung hindi kit sa nang gaasin. Makiuli na lang po digdi sa waring hapoton si Yorko. Chat mo na lang. Anong color daw? May tom. May gray. Ako po digdi sa medyo ha. Ay pasensya na tabi. Medyo nalate ako ngunyan na aga. Dahil... Kaya anon sir man. Ambanan oranon. Yan ang leksyon. Bakit nag-aambanan nga. Maaprita pa ta. Kapadot. Ayaw pa. Agdangadag man. Naghagawak na. Marilamang kun Pino. Ang pagkadarak. Dina stranded mga katindugunan sa indong link. Kid amo na ta. Nakaduwa kong gobi. Ay pambihirang buhay sa maabaka. Di Mayo. Hintay ko na inapot sa alkalde transupog ako ta. Iba man alkalde. Dakol kay ki katindugon, dakol kay diran ang alkalde kan syudad kasud. Manot na inot na Governor Noel Rosal. Restoryahan tanta down. Igpapod baga sa Nicosal, ini po si Pungs, si Kagawad Berto. Iwad, wad, bigdi sa 100 magsimbang ta. Naoon si Kagawad na Bankubo. Big morning. Man lamang tabing lado. Good morning. Ang minap nagpabitang gadaan mga istorya, kung rin kayo ito. Ma, ang nagpapod si May, dahil nagparisir, Berto. Takon ba, wadi, mas lalong man sa imo nagpapod.

0: Bye, mga tugang. Kunalan ako, nanotabi. Ano pong paglangkaw na ini Dr. Graso? Suminad sa tantinad kan piso kunta. Kaya naglangkaw ang presyo kan. Kunyan, iniho. Dags. Ang mga ordinaryong tao. Ilong tining sa buto. Anak, to, sad-sad. Pagkaman mo ang kantidad ngayon. Versus dollar da sa pesos na tabi. Dollar duman sa Amerika na 61 pesos. Ang kukadang tinadkan pirak na digdima. Sa mga taga-Amerika, minauli digdi sa Pilipaka na buhay. Ay, ayog mo, $1. Duman sa na digdi 61 pesos. Oh. Kit o kitrabaho kang 1 pesos. Duman sa yung $1. Iyan ang rason da tabi ko na nagmahal ang presyo kan petrolyo. Ninduin maaba ka. Kirasun sa Department of Energy. Mali. Payo ano? 20. Kuyaranan ni U.S. Ultra. Ariglado na. Antanan kan Amerika. Buda po kan Iran. Ang pinakang raskawa katin produktong petrolyo. Yan na okay na sa all right. Pwede sa Strait of Hormuz mga tuga. May bagong paglangkaw kang presyo kang produktong petrolyo. 20. Wala na sa nakita nga burug tiyan na ini. Ano? Ay ba akan? Kay Linda Baro Caneo, good morning. Ren Cirilio, Maria Corazon Buban, Merry Christmas, good morning. Buong istorya kita mga katindugon ta. Isa, naging lari ito sa mga parachenda. Jacket. Kung naroon dumanindo ka nakalis pong biyerne ni City Council of Trial. Apror, sir, tabi, sarong na base po sa sarong resolution. Parachenda dyan sa night market, ang matinda. Bako ng suy-suy ang simana. Kunyan, nagsurat mga katindugon, supukan mga paranight man ngayon kami minerita. Kailing muna, nalulakit. Kaya ayoko tayo po kami or subaga. Kaya lang, alanganin, taday man, day sa ugang tabi kan sa tuyang isyo. Tay bamang palang sutuyo. Di palaway-luwayan ko, nadadangog ka mo dyan sa night market, sa merkado publiko. Baka meriting na tabi ka mo, makitabi man tabi. Or istoryahan tayo yan. Yeah. Komersyal mo na ko, tagul pipa na kandrang pagiramdom. Tayo sa ponin pagka morning.
1: Mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan ang karamdaman lumala. Hanap mo ba ang mabilis at wastong medikal sa Queen's Med Medical Laboratory? Test, test, complete blood, blood cholesterol, urine, kidney function, function test, test, urine analysis, pap smear, at eat medical services. Meron din pneumonia vaccine, pediatric checkup for kids, and checkup for adult gynae check moms at fertility check weight. There's naka-fist ang kanilang electrotherapists para sa diabetes. Patient pain dahil sa arthritis, dementia, AIDS, depression at anxiety, OS, myoma at nakakatulong ito magandang brain aging ng mata at pangdirkulasyon ng dugo. Available din para sa appointments ang neurologic and psychological evaluation. Visit the clinic or Chamar Building, Barangay Bombon, sa taas ng Tangahan Boulevard. Bukas kami Monday to Sunday, 7 to 7:30 p.m. Queen's Med and Laboratory. Diagnose and treat with
2: alta presyon o high blood, isang karaniwang sakit na sanhiin ang pagsikibok ng dibdib, sanhiin ang diintayan, pantayan.
3: Boss Herbal Capsule.
2: Pinagtapa, okra, anax ginseng, ulong para mapanatili. Sunor pressure, labanan ang regular na ehersisyo, disiplina sa pagkain. Ang Boss Capsule, ang bossing ng mga herbal.
4: Sa Gabon, ang St. Anthony Infirmary accredited na ang dal. Bukas 24 on sa indang mga arugan laboratory, consultation, refinement at servisyong medikal. Para sa iba manungod sa iyo, pwede tabi ka cellphone number 12527 or follow their St. Anthony Infirmary. Sa the infirmary, igwa naman.
5: Marhay na bareta sa St. Anthony Infirmary. Pag fourth health fishery ka, as in mapakonfine, no excess balance ka. Wara kang para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga St. Anthony Infirmary. Pagduman lang no, kang San Antonio, Tabaco City. Or cellphone number 09093-7074. Di mga madi na mga parabin sa ballroom dancing. Magdi sa Tio, Tabaco City, Yes T, at Forenso. Nakang DepEd San Lorenzo ang problema. Mana, mabailikit at dance studio. Nag-a-accept pa lang sindak yung mga back or dance instructor. Libre ang training pa house instructors. Ang Tabac Dance as kada Webes. Alas 6 Nimbanggi, Yes Nimbanggi. Masin fully air condition pa. 200 pesos last fee. Lingawan na ang problema. Pili kita. Study.
4: Bumibili ka ng Bring One Mix.
6: Ano pong pangalan mo?
7: Ako po si Ana Marias. Isa po ako na nakatira dito sa Daet.
6: Bakit Best Cafe kong bilhin?
7: Dati lagi po sa klase. Pero simula ko ng Best Cafe Green. Kung mas gising ako sa klase. Focus.
6: Ito ng best.
7: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Madalas magkasakit.
6: So, mo sa ibang mahilig uminom.
7: Masarap po ang Green. Amin.

0: dahil meron itong natural sweetener.
1: Hinihintay nyo, mag-bestie na! 6-in-1 Comix, available sa market. Heads up, Saki Ugurang Man, ang St. Infirmary PhilHealth Aqua, ang nasabing ospital, bukas 20 ang serbisyo, arugan, paanakan, consultation, confinement, as in iba pang serbisyo para sa iba pang kaput sa indang serbisyo. Mag-apot sa cellphone number 0981. For, you may also like and follow their FB page, The Infirmary.

0: Tara guys, sa tugang fight sa nakita. Tayo na ini. Alas 7 na po nin pagka morning. Antes ka reformasyon baga pag basahon kong anunsyo publiko sa bayan tatong pagka morning. Pinapaisip partidarios amigas asin mga kamidbid na si Regino Rino Albuguera. Binawi ang hiram na buhay. Ang nakalatro ang sa iyang bangka ay tsukan basun. Ang misa, buda tabong ipapaisin na sana ani Manny B. Albuguera ang gadaan. Hey, Sir Manny, sa pila tabi ano? Otro hunta ha, kung si Sir Manny kapartidarios. Kaya ni po ni Rino Albuguera na siya po tininbuhay kasuod ma Mayo 4. Yon siya nakapatente sa iyang bangkay asing mga tugang ipapaisi na sanata. Paisikan mamundong intabi si Sir Manny Albuguera ang tugang kanggadan. Condolences sa pamilya Albuguera. Buhay ano po. Dati 40 na po nin pagka morning. Oy ang progon, makaskasot nin ayuda sa mga residentes na apektado kan mayon kan nabi na bado. Oh, baka nagalboroto. Sabado, lulo niyan kapag pakaskas nakahatod probinsya kan sursugo. Murag man siguro. Kung trak-trak lulusan pinadarama probinsya kan albay. Parada 30. Sursugo nin may panano. Parada 30. Kritiko ni Governor Noel Rosan yan lugod na pa pagkumpara man tindi ngayon sa sursugo. Arayo, mas makasuyang ngayon din na sa tangon sa nawara pa rin. Ano naan ka mo? Bayay. Paman, mana importante dyan. Oh, Maida. Narin, Sarilio, Maria Corazon, Buba. Good morning, sir. Po, shoutout sa Gabos sa taga Ginubat, Porok 5, kay Ma'am Gabos sa taga San Isidro, Iraya, Malilipot, Larigre Family, kay Tita Evelyn, kay Kuya Roy. Ay, salamat. Kay Elsie Bungalos, Karen Mer, Gatete. Sa agom niya dang si Rito Bagagi. Ano ini? Shoutout po 7 as in sa agom. Sige na. Hiling mo. Raquel Rang. Ikilio Cruz. Pwede maghapot sa hekan pa Jack. Pag nakapila ito hindi po baka dapat ang pagalon daw ako di matang ini. Gasgaso naan sa kuyang kunyan digde. So naan sa di mga tugang. Nakapasabot unong digde mga katindog. Yan. Te. Dosis na po ang approve. Risa Kino Biloing. At siya na lang kita wad na unto pero nakita tabi wad. Puso na kita rin din oras sa 7:40 ito ang tamang-tama katindugon ko din. Ang kumundaro si Dan Tatudyo mga katindugon. Pabati po sir dito sa Jaro Malinaw. Kaya makomersyal lang ako wad tabi talanganin kayo. Madali lang i-estro nga ito ka. Parada 30. Parada 30. Mabuhay ko itong natatada. Parada.
1: Congratulations! Ako si Doc May. Ba si Baby? Bago umuwi, sigan mo na si Baby ng BCG vaccine para sa tuberculosis at HepaB para sa hepatitis B. Ito po ay libre at kailangan ng lahat ng banggol. See you po ulit. Months na si Baby para sa kanyang unang bisita. Wais, pagkumpleto ang bakuna ni Wais ay laging ligtas mula sa DOH for Health Development.
2: Anig, ano yan? Duk ang labahan mo ah.
3: No me, kayan.
2: And honey, di ba tayo?
3: Sige, papalaundry ko.
2: Ani, dapat yung gagamitin mo, yung softener at ang kapart ng Unroll Liquid Soap.
3: Ang part ng labang, mapabahay man o laundry rocks detergent liquid soap, softener.
2: Para sa bahay man o sa laundry shop, Argent Liquid Soap and Softener with three variants na pagpipili. Fresh, Block, and Unroll Liquid Detergent Soap. Linis. Mabang presyo, kayang-kaya mo.
4: Supermarkets near you.
5: Mga short, bawasan ang stress at ingat. Mag-relax man kita sa clinic. Sa RL Beauty Clinic. Lingaw mo, magaling ka pa. Makukuha sa second floor. Ting AA Berset Street, Tabaco City. Igor treatment. Laser hair removal. Barbie arms. Slimming. Manicure pedicure.

Day! Ala siya binanin pagkaaga nag-aistro dali. Hindi ko na po makukunyan kaya digdi ma-accommodate sa programa. Taalangani na. Pasensya na kay Kagawadan. At siya na lang na udto. Tatawa ng taman ki pagkakataon ano. Ang katindo ko naman na kung si Kagawadan. Mabalansita mga tugang ang sitwasyon. Ta, kasuod ma, nagpa-upod na si Gob. Actually, may confirmation. Kaya nagpa-igwanin press consud ma si Mayor Ray. May confirmation hali sa staff mismo ni Governor Noel Rosal na lawos da. So, ining parang dialogue between Mayor Ray, Governor Noel, and inipong si alias Berto. Dinagduman mga katindugon si Mayor Ray pagkahapon. Talon. Ang problema, taday man po nag-abot si Kagawad. O, yan po so update na nako ata. And yaon dig ito, sabi ko baga sa sendo, pinag-imbitaran tamang katindugo, nag-antabay man sa programa. Mas marin na itong once and for all, mga tugang, masabutan ta kung ano manangad ang nangyari. Para ta dumang kaya sa bitag, mga tugang, kung nagiling ka mo ka ito, kan replay. Ako kaya dahil ko natapos ang replay ito, manungod ang issue, duman sa kuyan, inihong pagiging ghost employee. Pigpaliwanag naman baga ni Mayor Ray na pigterminate suaki sa laukin tulong bulan ta nahilingan na daiman po nag-a-perform. O yan yung mga reason. Kaya nag-receive na po ning salary, wala po ning ghost employee. Kaya 3 months na duman nag-reflect tabi mga tugang. So, parang duty, tenure of duty kan mga aki po na ini mga katindugon.

Ito na nga ni pinagki-question man ni Ben Tulpo na bako naman ngayong mga minors at mga angki mo, tano tay ka pa ang kinakaipuhan na kuya inihong magreklamo. Di ba dapat kaya magreklamo sa mga angki mo tabako naman minor. So, minsan pa no, at ini baga kaya public official man, hindi siyempre maluya man gayud ang vote kan so mga angki na magreklamo naturalmente na so magurang ano. May kapasidad, may kakayanan man sa nabagak na tabi ang naghiro. Sige. Tatyan pa, taon ang taman po ning pagkakataon. Although, bako yan mga katindugon ang issue na yan, nagluwas sa kunyan ha, nagluwas digdi sa inutan na nagluwas, mga tugang. Duman po sa Bitang. Ege? Tapos sa kita nin oras, kay puwang ko na magpaaram muna para po magtanggalan sa mga sunod na programa, no? Uy, pasensya na, mga gadgirari, kuning dispensa sa inyo ta, nalita ko subago. Good morning, Tabi, kay Win Bien. Uy, palan, pinag-imbitanan ang gabos, Tabi, na mga naging sipagtapos dyan sa San Miguel National High School para po sa upcoming event. And sa tuya pong homecoming, alumni homecoming, pati na po ang 60th foundation o founding anniversary. Gigibuhon po yan sa Raruan Asana sa Mayo 17. Aldaw po yan in Domingo. Kaya iniimbita rin po tabi ang gabos na nagsipagtapos dyan sa San Miguel National High School para po sa tuyang alumni homecoming. Magkikontak na lang tabi ano kan sa Indo na nihong batch represent dyan sa isla kan. Dahil na nga na kung nagpaaram pa ng kibos. Boss! Ikang abusado ka. Dahil nga na nagpapaising ko niya. Buda pala. So, sa Muyaman na batch kan, kunyan, elementary dyan sa Rawis Elementary School. Magkakaigwaman po tabi ng alumni. Alumni homecoming man ang Rawis Elementary School. So, gabos man na nag-graduate po dyan sa Rawis Elementary School sa Mayo 14 po yan. Yeah. Madali na kaya sarong simana na sana si ribot-sibot na tabi. Relabo-labo ang piyesan. Ngunyan man ko ta sa schedule. Ano daw nangyari sa NGCP? Ano? Alat ka ta. Ngunyan sa schedule na pinagpaluwas mga tugang ka National Grid Corporation. Bara paki-update. Kunan ta taday na lawo so bro brown out ko no. Schedule ito ngunyan eh. Pig-post ko na ito sa sakuyang social media account. Para abisuhan ang satuyang mga kababayan. Uni po, so, kunyan, power service interruption. Sabagay, duwang aldaw po ini, ha? Ang sabi digdi mga tugang kan NGCP, scheduled power interruption affecting parts of Albay province on Tuesday and Wednesday, 5 and 6 May 2026. O, sa 5-6, ngunyan, sagod sa aga. Alas 7 in aga, sagod alas 9, tabi, imedya ng pagkaaga. Buda alauna ning hapon sa God alas 3 po ning paghapon. Iyan po yung schedule kan power interruption ano. Bako po suy-suy na maghapon. May mga oras lang tabi na pigtao. Ang apektado ang Alba Electric Cooperative. And reason, emergency shutdown of Daragal Ligao 69 KV line and Tiwi. Pawa Tabako. Hindi ba kapasirin yan sa may party kang Balinao? Day man sakop ligdi Sir Manny. Tiwi si Pawa Tabako 69 KV line to facilitate the cleaning of insulators following the ash fall from the Mayon volcano eruption. O yan po tabi ang schedule na lang. Bako po duro diretso. Kunyan sa natabi, padiit-diit sa natabi. May oras lang napigtao. Pwede kaya po ang kuna po na magpaaram. Kapos na naman kita sa oras. Taon-taon na lang tabi na ito. So, manigod man sa issue dyan tabi sa Saudan. Night market, pinag-kunyan ito ni Mayor Ray. Tig-postpone tabi o kaya anong apod ang 100 term plan postpone. So, pag-execute, pig-execute. Mga katindugon so apat na aldaw na pagtinda dyan sa night market. Yo, taod-taod na lang, iditalita taod-taod. Sa technical department, mga katindugon, kasangkata dyan sa paghatod ng mga impormasyon, mga barata, yung po dyan si Sir Manny Almoguera. Sa pangaral ni Dugabos, ako initabi si Edward Reyes, pulamang ang sakuyang angog, minalagatak din sa mikropono bilang pagsaludo sa sendo. Hindi po yan sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na! Barada 30! Barada 30! Huli ka, bumibili ka ng best.

0: Cafe Green, 6-in-1 Coffee, Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko, mayroong mga dalagom ng Best Cafe mga isang buwan. Napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatuloy.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
4: Ining high-touch mina washing machine na kuha akong hulugan sa RRS Marketing.
5: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
3: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
6: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
7: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
8: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
9: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Nang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
8: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin. Kalusugan Alert!
10: Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
11: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
10: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
12: Kung kamo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City, Yaon Sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
13: Sarge, good job! Mission accomplished! Uwi na!
14: Thank you, sir. Excited na nga ako mag-report kay Mrs.
13: Dapat no retreat, no surrender din ah.
15: Huwag sayangin ang bakasyon. Proper diet at exercise, bigyan ng atensyon. At sa tulong ng Vibax Herbal Dietary Supplement Capsule na may ginseng, ginkgo biloba at tongkatali, aarangkada ang misyon.
14: Honey,